0: Amin pong pakikiramay, okay? Louis Basco, magandang umaga sa iyo. Happy Thursday. Paano po yan? Ang tandem ng bayan ay ready na.
1: Yes.
0: Anako, siningil po ako. Sabi ko kanina, mag-80 na si Bigornia. Hindi pala, mali ako. Sorry
1: ilan?
0: Naman.
1: Ilan?
0: Mukhang magsisitenta na po siya. Parang ganun din. Magsisiventy.
1: Minsan, hindi ko alam kung magka-partner ba tayo talaga. Hoy, akala mo, hindi ako nakikinig sa'yo, ha? Kaya alam na alam ko na sinabi mo yun.
0: Ayan
1: may
0: nga.
1: Patotoo.
0: Oo. Oh. Ayun naman ang gusto ng mga fans natin. Yung bardagulan nga ikaw ko, di ba?
1: Oh, pero bakit lagi ka ako matanda?
0: Eh, sino ba matanda sa ating tatlo? Sige, si Robert, ano, para walang ano, ha?
2: Ako na naman. Lagi na lang ako.
0: Hindi, pero yung totoo, yung makatotohanan lang, sino ang matanda sa ating tatlo?
2: Ako.
0: Pero kumindat eh.
2: Maniniwala ba sila?
0: Kumindat pa rin, gumanoon sa akin, Bigornia.
2: Hindi, sabi ako.
0: Susunod ang tandem ng bayan with the one and only Doris Bigornia and Robert Antamano. Mano, ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas kahit holiday. Dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy Thursday na.
3: Bye.
4: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin Olchico at Doris Bigornia.

0: Miss Beautiful with the kintab-kintab on the side.
1: With the...
0: ng damit. Ribbon.
1: Ribbon.
0: Shiner ribbon, ribbon ba yan?
1: Uh-huh. Pero hindi ito blue ribbon.
0: Ah, hindi, hindi. Silver.
1: Silver ribbon.
0: Dahil dyan, tutu time.
1: Dahil dyan, ang tutu time po natin ay 8:04 na po ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa bawat isyung kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Basa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Basa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan.

0: weekend na daw,
1: happy
0: partner.
1: Weekend.
0: Mali. Long weekend. Pwede nga pa. Ayaw nga pala. Long weekend.
1: Long weekend. Oo, gusto natin yan. Makakapagpahinga yung iba
0: sila
1: sa atin.
0: Dahil gusto tayo natin yan, makakapagpahinga sila.
1: Correct, correct. Kaya naman, kaya habang kayo ay nagpapahinga, kami ay nagtatrabaho pa rin para sa inyo. Nagbibigay ng servisyo at walang ka-imbot-imbot.
0: Uh-huh.
1: Na imbot talaga. Uh-huh. No?
0: Walang pag-iimbot.
1: Walang yeah pag-iimbot na
0: maglilingkod, magbabalita.
1: Maglilingkod, magbabalita at magpapakilala kung sino kami.
0: Magandang morning! Ito po ang Tandem ng Bayan, of course, with a beautiful.
1: Ay, sorry.
0: Sige, ayaw magpakilala.
1: Sorry, ako po si Doris Bigonia. Kasi
2: ganda.
1: Umorder po ako ng pagkain. Ayaw ko ng chicken. Gumaganyan ako. Ayaw ko niyan.
0: At ako naman po si Robert Bano. Makakasama ninyo kami hanggang 9 in the morning. Siyempre.
1: Ano ba nakalatag sa atin ngayon, partner? Dahil yung marami nga sa atin, ikaw na nagbanggit, no? Happy weekend. Marami na ang weekend mode.
0: Oo.
1: At saka parang, ano yan, yung kumalma na yung mga bangayan doon sa Netflix natin.
0: Doon lang ako kinakabahan.
1: Ay,
0: kumbaga sa Bagyo, partner, di ba? Kapag yung mata dumaan sa inyo, kalmado.
1: Oh, naku, naku, naku.
0: Paglampas nung mata,
1: ayan na.
0: Ito na po yung pinakamalakas na hangin. Hangin at ulan.
1: Yan.
0: So, dapat ba tayong mag-brace?
1: Kaya nga. At bago tayo mag-brace, yun na nga, mapapa. Naku. Ikaw magsabi, parang ikaw yung pato.
0: Naku.
1: Sabi ko pato.
0: Bakit pabo? Pato? Pabo yun. Pag pato, naku.
1: Kaya nga, pero hindi naman natin maiiwasan na hindi pagdiskusyonan yan. Oo. Pero ngayon, kung kasi may mga pasok pa po, ha? Bukas ang wala.
0: Sa iba, work from home, guys, sa Senado, kahapon, tsaka today, work from home sila. Pero may mga pumapasok pa rin, partner, kasi may mga essential sa bawat departamento o committee o kaya yung mga yung office ng mga senator, may kailangan silang ipatapos sa staff nila, pinapayagan yun.
1: Pwede pala.
0: May lista lang doon sa baba bago ka pumasok. Oop! Apelido. Bigornia po. O, titingnan. Pag nakita yung Bigornia, okay, pasok. Uh-huh. Ganun.
1: Hindi ako kakapkapan.
0: Hindi, dadaan ka doon sa scanner.
1: May scanner.
0: Meron silang metal scanner doon.
1: Oh. Mabuti kung ganyan, partner. Hindi ba dinoble ang seguridad ngayon sa Senado? Dahil sabi, meron daw trait.
0: Oo, meron.
1: Trait talaga. Trait.
0: Oo, so, nandun pa rin kahit walang rally kahapon yung mga polis. Nakastay pa rin doon sa labas ng Senado. Even kami sa media, hindi kami pinapapasok sa loob. Doon lang kami sa gate ng Senado. Doon ka mag-aabang ng storya. And then sa loob, may mga pumapasok na mga K-9 units. And then sabi ng Sergeant at Arms kahapon, nagpaneling sila sa bawat floor para ma-secure talaga yung ano, yung building. Plus, of course, partner, nagdagdag sila ng mga tao sa loob at labas ng Senado from the Philippine National Police.
1: Ayun. Pero ibig ba sabihin niyang, partner, na pagkaganyan na nagdagdag sila ng seguridad, itinaas yung, I suppose, tinaas yung alert level nila, ibig ba sabihin niyan, may malaking porsyento na totoo yung threat?
0: Bago ko sagutin yan, partner, ito muna. Pasasagutin muna natin ang mayor ng Glan Sarangani mismo, partner. Kaugnay dun sa nangyaring paglindol at grabe yung effect sa kanila. Habang may signal, partner, tawagin na natin ang mayor ng Glan Sarangani, si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Mayor.
3: Good morning po. Good morning.
0: Opo. Mayor, kami po yung makikibalita dyan po sa inyo sa Glan Sarangani. Ilang araw matapos po yung napakalakas po na paglindol. Ano? Kumusta na po yung mga kababayan po natin dyan sa Glan? Kumusta po kayo?
3: Hindi po kami mabuti po. Hindi po mabuti. Hanggang sa ngayon po, pa po kami kuryente at ang signal ng cellphone is pawala-wala po. May portion na meron, may portion na wala. Ang road namin leading to General Santos City, kakabukas lang ngayong araw. Wala pa po kaming stable fuel dito, baka mamayang hapon, baka may magdating na ng mga tanker ng fuel.
0: Opo, yung mga kababayan po natin na nandyan, gaano po ba karami mga nasirang tahanan at nasaan po sila ngayon?
3: Yung nasa poblasyon po, nandito po sila sa aming town plaza. Medyo marami-rami po kaming kailangan ng tulong dahil more than 20,000 families po ang affected dito sa bayan ko.
1: So, yung pinaka-kailangan po, Mayor, na maitawid sa inyo, ano po yan? Tubig ba? Pagkain? Ano yung pangangailangan na agad-agad ay dapat maipadala sa inyo?
3: Pagkain po, pagkain at tubig po. Pero may kahirapan po yung pagpadala sa ibang barangay ko kasi na-isolate po sila, no? Kaya may mga barangay ako nga kailangan chopper po ang maghahatid ng pagkain nila. At gutom na, wala na makain yung isang barangay ko doon. Isolated kasi may landslide, hindi madaanan.
1: So
3: kinakausap ko yung governor po namin na baka pwedeng makausap yung Philippine Air Force na matiran ng relief goods ng chopper natin.
1: Opo, opo. Mayor, pakibigyan nyo lang kami ng ideya. Kung titingnan po ninyo yung lugar ninyo, masasabi nyo po ba talaga na flatten yung inyong lugar? Yung wala nang natira na nakataas, ay nakatayo na istruktura o building o bahay? Ganun ba katindi?
3: Meron pa naman pong nakatayo pero marami po ang nasira, totally damage po. Like for example sa barangay poblasyon, merong isang purok po dito na 110 na bahay na flatten po talaga.
1: Mm.
3: Yung munisipal

0: municipal hall building ko po, tumagilid na po. Konting, buti na lang nakasandal sa kabilang building. Kung hindi, wala na rin po, tumba na rin.
1: Oo. Delikado rin kung nakasandal siya doon sa isang building, baka pareho silang tumumba.
0: Most probably po. Most probably kasi marami na rin bitak po yung kabilang building.
1: Opo, opo,
2: opo. Ngayon po, Mayor, dahil po sa sitwasyon natin ngayon, yung pong mga relief goods na mga naunang mga naka-preposition, na-consume na po yung mga yun.
0: Ubos na po. Meron naman pong lumarating pero medyo mabaga lang po at dahilan sa hindi po pasable yung road natin. Nadaan po through boat, no? Through ship, yung iba. So medyo may kabagalan po yung pagdating ng ating relief goods, no? Yun ang medyo problema natin ngayon. But hopefully, today passable na po yung road natin. Marami naman po na signify na gustong tumulong. Hopefully, makatulong na po tayo sa mga barangay natin na hindi po isolated na maabot ng ating sasakyan. At meron na rin fuel. Yun ang isang problema namin, walang fuel. Hindi makatakbo yung mga heavy equipments namin, yung mga dump trucks namin. So, with now na meron ng baka makarating na today yung mga fuel natin, so hopefully maka-full swing na po kaming bigay ng mga relief goods sa mga barangay po natin.
1: Opo, opo. Naikutan po ba ang lugar ninyo ni Pangulong Marcos?
0: Hindi po, hindi. Isang senador lang po sa ngayon ang nakapunta sa amin, si Senator Bongo po.
1: Nagdala naman din siya ng relief goods?
0: Nagbigay po siya ng 500 pesos para sa 500 na tao po.
2: Pangtulog. Yung po, Mayor, dahil po na-isolate, ano, kung po yung po sa mga palengke, yung mga grocery po dyan sa inyo, kumusta po? Makakabili po ba yung mga kababayan natin? May mabibilan sila?
0: Ngayon po, medyo nag-open na po, pero nagpalik-paing po yung mga... Nauubos na po yung mga bigas natin. So, wala na rin masyadong nabibili. So, kahapon nga, nagpabili ako para pabigay sana sa mga barangay natin. Wala na po akong nabili dahil naubos na ng mga tao.
2: Yan po mga barangay sa Glan, Mayor. Mga ilang barangay po yung greatly na naapektuhan po? Yung marami pong pinsala dito sa lindol na ito?
0: Halos lahat po. Halos lahat.
2: At ang isolated natin, as we speak ngayon, Mayor, 8 in the morning, isang barangay na lang po?
0: Marami po. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, nasa mga 10 barangays po ang isolated.
2: 10 barangays. Pero so far, nakakausap niyo po yung mga mayor ng mga barangay na ito. Ay, mga barangay captain, rather, mayor.
1: Ba? Opo.
0: Hindi po. Yung iba po buwaba dito. Nakausap ko yung iba po. Hindi. Dahil wala pong signal dito sa amin ngayon. Brown out pa po kasi up to now, wala pang kuryente po.
2: On and off.
1: Kumusta naman po ang panahon? Maulan ba? O ano pa paano? Siyempre pagka ganyan na may rescue at retrieval operations, ano, makakatulong din kung maayos ang takbo ng panahon.
0: Maayos naman po ang panahon pero... Hindi pa po kami nakapag-retrieve ng mga patay na natabunan ng lupa dahilan po na wala pong fuel na available dito po sa bayan namin. Lahat ng mga gasoline station po, naubos na po yung fuel nila.
2: Yung mga wounded naman po natin, Mayor, dyan sa Glan, kumusta po sila?
0: Nadala naman po natin sa ospital at yung kailangan na ilipat sa General Santos City, tumulong naman po yung Air Force natin na mag-airlift ng mga patient natin.
1: Opo, opo. Yung mga wounded, nasamsam nyo na po ba ito, mga ito? At may mga critical pa po ba?
0: Yung mga critical po, naidala na po sa General Santos City po.
1: Ayun, oo. Yung mga ospital nyo dyan, gumagana pa?
0: Gumagana po, gumagana.
1: Oo. Yung estado po ng mga residente ninyo, kasi nakahapon partner, di ba sabi parang state of shock sila sa kanilang mga lugar. Kamusta na po sila ngayon?
0: Yun na nga po eh, kasi wala pa pong tigil yung ano natin dito, yung tawag dito,
2: aftershock
0: po. Maya-maya nag-aftershock at medyo ninenervous yung mga tao po.
2: Kaya nga po.
1: Nakakatakot rin. Pero yung ano po, yung mga tents, sapat na po ba yung mga tents na ginagamit?
2: Family tents?
1: Oo, yan.
0: Kulang-kulang po yung family tents, no? Yung nandito yun sa town plan.

0: sa namin sila ngayon naka-stay. Kulang po ang family tent. Mm-hmm. So yung iba wala na pong tent. Wala po tayo mag-stay. Nahihirapan nga din magdala din yung DSWD natin. Gawa opo, ng sarado po yung road.
1: Yun yung mahirap, sarado yung mga kalsada. Mm-hmm. Di yung kabuhayan po ng mga manging isda natin dyan, apektado rin, Mayor.
0: Yung manging isda po, tuloy-tuloy po sila kasi nasa dagat naman sila. Oh. Yung mga farmers natin, yun ang wala po, nahinto yung kanilang anak buhay.
2: Mm-hmm. Oh, ano ang instruction nyo sa kanila, sa mga residente po, kapag yung iba na nahihirapan nga na dumating sa kanila doon yung tulong, ano po ang ma-advise nyo sa kanila sa ngayon?
0: Wait, hintay lang po. Yun lang po ang pinaka-advise ko, maghintay po kung kailan natin mapadala. So pinagsisikapan naman po natin na magpadala po kaagad na mabigyan lahat, pero... Yun nga, mahirap po magkakunti-kunti ang pagdating ng ating mga relief goods.
2: Oo. Mm-hmm. Oo.
1: Mm-hmm. Tapos ang problema nga, ano po ang sagot sa inyo, Mayor, doon sa panawagan ninyo na sana i-airlift natin yung mga tubig, pagkain, doon po sa nasa 10 barangay ninyo na isolated? May assurance po ba na magagawa po ito, Mayor?
0: Mag-uusap pa kami ni Gob, nag-advise si Gob kaninang umaga na parang may assurance na po na magkapag-airlift, tatawagan ko pa siya po ulit.
1: Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. Importante rin yun kasi totoo. Partner, ano, para mabigyan agad ng tulong yung mga kababayan at nagugutom na eh, okay, sabi ni po. Mayor doon.
2: At saka yung ano mo, Mayor, balikan ko lang yung mga nasa ospital at yung mga may karamdaman. Paano ho ninyo hinahandle yun? Kasi yung iba dyan, mga nagda-dialysis, yung iba mag-operahan, yung may mga bata na iba-iba po ang sakit. Paano po nahahandle sa ganyang klaseng sitwasyon na hindi naman kaguluhan pero talagang matindi ang kinakaharap nyo ngayon?
0: Yan ang pinaka-problema po namin, yung dialysis po. Kasi meron po akong dialysis clinic dito sa bayan po na libre. Nasira po yung reverse osmosis na tubig namin. So, yung mag-aayos po nito, galing pa po ng Maynila. Pero may advice sa akin kahapon, darating po itong araw na ito. At baka maiayos na po yung reverse osmosis namin at makagana na po yung machine namin.
2: Paka-importante nun, partner, kasi pagka na sumablay doon sa dialysis, eh, medyo delikado. Hmm. Yung iba po, yung mga...
0: Pwede po, may tumatawag po na medyo importante. Pwede po.
1: Ay, sige po, Mayor. Go ahead po. Maraming salamat po sa inyong update, Mayor.
2: Ingat po kayo.
1: Si Mayor Victor James Yap Sr., nag-land sa Rangane, sila po yung nananawagan mismo, kaya po natawagan natin. Mm-mm. Dahil po nahihirapan siya. Imagine mo, partner, sa 10 barangay yung hindi mapasok. Di ba, wala ka communication doon sa ibang barangay. Yung ibang barangay na tumawag sa'yo, nagugutom na yung mga tao dahil walang pagkain at tubig. Mahalaga po mapagtuunan ng pansin yan, di ba?
2: Tama.
1: Yung chopper mo, baka pwede naman natin pahiram.
2: Pwede naman, nandyan lang sa lobby natin. No? Kunin natin.
1: Kunin natin.
2: Ah, sige. Oo. Pero yung mga taga-Glan po, partner, nakita mo yung video, ay talaga naman, wala ka na makita na maayos ang pagkakatayo ng bahay o ng gusali.
1: Kala mo, dinaanan ng bagyo din, eh, no? Ito naman, inalog ng lupa ng lindol.
2: Huwag mo na kayo magsipagbalikan. Hanggat hindi pa po nagkakaroon ng official na statement na pwede na kayong bumalik. Kasi check pa po yan. Sabi ka ni Mayor, di ba yung isang building, napasandal siya dun sa isa. Eh yung sinandalan niya,
1: nakasandal din.
2: Hindi, luma na. So may posibilidad na gumuhuli.
1: Ay, layo na po kayo dyan. Huwag na kayo lalapit dyan. Kasi lalo't kung patuloy yung pagyanig dyan, baka naalog yung foundation din yan lalo. Mag-iingat po ha. Stay safe po tayo mga kapamilya, lalo na po dyan sa Mindanao. Patuloy po nating panalangin yung inyo pong kaligtasan at agarang tulong.
2: Correct.
1: Na maipaabot po sa inyo dyan sa Mindanao. Samantala,
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Isa muna ang flash report, partner. Parang naging habit na natin to every 8 in the morning.
2: Saka bakit laging dyan?
1: Kaya nga. Ang Visayas Grid po, isa sa ilalim sa yellow alert status mamayang alas 3 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon po yan sa NGCP. Ibig po sabihin, manipis yung reserbang kuryente. Ang available po, 2,675 megawatts. Ang peak demand.

0: And nasa 2,564 megawatts ang dahilan pa rin eh, yung mga pumalya, yung mga hindi gumagana ng planta. Oh. Napakarami po eh. And then, reduce power import mula po sa Mindanao dahil nga po sa nangyaring tripping dahil naman sa earthquake, syempre.
1: Ayun na nga, yun ang problema. Dun.
0: At ang high demand pa rin, partner, ha?
1: Oo, nahihirapan po na supplyan sila doon. Kaya po, mahirap man sabihin at mahirap man tanggapin, kailangan po nating magtipid. Mm-hmm. Magtipid sa kuryente at sikasuhin po natin na hindi matuloy na yung mahahabang brown hour.
0: Kaya nga. Again po, ha, ang Visayas Grid, 3 p.m. to 9 p.m. kayo po'y ilalagay sa yellow alert.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ano ka mo, partner?
0: Tutu time.
1: Ang tutu time po natin ay 8:23 ng umaga.
3: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Dahil sa oras na yan, narito na po. Alamin na po natin, partner. Ito na ang report ng ating mga radyo. Alam mo, partner.
1: Ano?
0: May bago.
1: Ay, talaga? Sabi mo muna sa ako.
0: Patrol! Roll! Roll! Roll! Alamin po natin ang latest sa nangyaring sunog sa Valenzuela City. Naroon po nakabantay si Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, kumusta dyan?
4: Robert at Doris, dalawa ang naitalang sugatan dito sa sunog na tumupok sa Valenzuela Gateway Complex kaninang madaling araw. At ayon sa Bureau of Fire Protection, 7-11 itong umaga ay dineklara na nilang fire under control ang sunog dito sa business establishment na ito. Dalawang palapag itong Valenzuela Gateway Complex na nandito ito sa kanto ng North Luzon Expressway at ng Paso de Blas sa Valenzuela. Isa sa nakaapekto sa pahirapan na pagresponde ng mga bumbero ng Bureau of Fire Protection dito sa sunog ay ang walang tubig ngayong umaga dito sa bahagi ng Valenzuela dahil merong water interruption ang Maynilad. Nakausap ko rin yung ilang mga may-ari ng tindahan at tauhan ng mga business establishments dito sa Valenzuela Gateway Complex at narito ang kanilang pahayag nang malaman nila na nasusunog ang kanilang mga negosyo.
5: Sabi daw, nasusunog daw yung pwesto namin. Nung pagdating namin dito, ayun, ang laki na po ng apoy.
6: Oo, alam namin na walang tubig kasi nabisyo naman ng Maynilad eh. Sinabi nila na mawala yung tubig eh. Alam namin. Oo, kaya hindi natin masisisi yung mga fireman ngayon. Wala talaga, ganyan talagang buhay.
4: Robert at Doris, ayun ang pahayag ng dalawang tindero ng natupok na negosyo dito sa Valenzuela Gateway Complex. Bukod sa mga tindahan ng ready-to-wear na mga produkto, ay may palengke rin dito sa loob ng tindahan na mga karne, isda at iba pang gulay at prutas. Tinatayang natupok din ang apoy yung mga nakapark na motorsiklo kasi may parking space kasi dito sa loob nitong commercial complex na ito at hindi na nailabas yung ibang mga nakapark doon na mga motorsiklo. Sa ngayon, bibigyan ko kayo ng mabilis lamang na sitwasyon dito na andito yung mga alulod at mga bubong na umano nga na nahulog dahil nga dito sa sunog at kinurdo na rin itong gilid, itong bahagi ito ng Valenzuela Gateway Complex ng mga bumbero. Pero nakaantabay pa rin dito yung iba't ibang may-ari ng stall para naman malaman nila kung dineklara na ito kasing fire out ay malaman nila kung pwede pang may mga tinda pa sila at ari-arian na pwede pang isalba na natupok na rin ng apoy.
0: So, Nico, yung mga nagtitinda dyan, okay. Yung may mga stalls dyan, gano'ng karami yung mga naapektuhan na stalls?
4: Medyo marami-rami. Wala pang binibigay na specific na datos at number ang Bureau of Fire Protection dahil nga under control pa lamang ito. Pero pag-iikot ko ay napakalaki pala nito nga Valenzuela Gateway Complex. Kaya naman siguro hindi ba

0: bababa sa 100 na mga tinataya natin, ano, na hindi bababa sa 100 na mga stalls at mga tindahan ang natutok dito. At karamihan sa kanila, yung mga nakausap ko na tindero at tindera, ay dahil nga nangyari ito ng madaling araw, karamihan sa kanila talaga ay wala nang naisalba na mga gamit nila.
1: Okay, sige. Maraming salamat, Tico Bagsik. Mag-iingat dyan.
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik.

0: kanina pero nasa kalsada pa rin ang mga malalaking sanga ng punong bumagsak sa bahagi ng Hilpuyat Avenue sa Pasay City kagabi. Inuukupa pa rin ng mga bumagsak na sanga ang isang linya ng kalsada. Sa abiso, sinabi ng Pasay City LGU bandang alas 8 kagabi na naitabi na nila ang bumagsak na sanga nga nagdudulot ng matinding pagtukod ng traffic. Pero reklamo ng mga residente, kahit pa nasa gilid na ito ng kalsada, nakasasagabal pa rin lalo't dito nag-aabang na masasakyan ang ilang papasok ng trabaho. Tila natatagalan din nila ang mga otoridad na tuluyan ang alisin sa lansangan ng ang mga sanga. Narito ang pahayag ng isa sa mga residente sa lugar at nakakita sa pangyayari.
1: Nakita ko talaga sir, bumagsak lang siya dun sa tapos mga 7, mga 7:31. Mabas na lang ako noon. Kasi dami niyang katao. Kaya nakita silang motor, isang motor, pero biglang umalis ang tao. Kahit kotseng isa, sa likod na kami tama. Talaga nakasagapal ko sir, kaya natang matatanggal ito.
0: Yan ang tinig ni Beth, ang isa sa mga nakakita sa pangyayari. Sinubukang kunin ng Radyo Patrol Tandem yung panig ng LGU patungkol sa tuluyang pag-aalis ng mga sanga sa kalsada, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Yes, Doris.
2: Paano ang traffic?
0: Kanina, nung pagdaan natin, ano, mga bandang alas 7:30 ito, na nandoon pa yung mga sanga sa kanang bahagi ng kalsada. Pero nadaanan naman na ng mga sasakyan yung isa pang linya ng kalsada. At nung makadaan nga tayo doon sa mismong bahagi na iyon ng Hilpuyat Avenue, ay hindi naman mabigat at hindi rin makapal yung volume ng mga sasakyan.
2: Okay. Siyempre, pag kami ganyan, partner, ano, abo ko doon sa nagyaring aksidente, maraming mga Uzi. Mga usisero.
3: Tapos, mga kaya sila pa yung mabagsakan dyan.
2: Yan nang.
3: Diba? Hindi ka sure na yan lang yung babagsak dyan. Bakit ba bumagsak? Mayroon ba malakas na hangin? Umulan ba? Or anong kwento ng mga residente?
0: Wala namang naitalang pag-ulan na kagabi doon sa may bahagi na iyon o malakas na hangin, Robert at Doris. Ang sabi sa atin ng mga residente na kausap natin, bigla na lamang itong bumagsak ang hinala nila dahil na lamang din doon sa bigat ng mga sanga doon sa bahagi na iyon ng kalsada.
3: Sige, mag-iingat, okay, wag muna okay. Po tayo tumapat dyan. Ako, wow. Mamaya humangin-hangin pa ng konti, malaglag din. Diba yung mga sanga-sanga na yan?
2: Delikado po dyan. Ha?
3: Maraming salamat, Sus Legaspi.
0: Maraming salamat, Robert Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi, DZMM.
3: Punta tayo dito,
2: may
3: partner.
2: May umabon?
3: Gusto ko magluneta.
2: Ay?
3: Holiday bukas.
2: Naglalakad pa sa haluneta?
3: Oo.
2: Nang walang pera?
3: Eksakto. In fairness, sa kadang dumadaan ako dyan papuntang Senado, ang dami mga turista.
2: Ah, talaga.
3: Magpapapicture kay Dr. Jose Rizal. Oh.

0: Yung mga gustong makibahagi doon sa selebrasyon. Kunyari, may sasakyan sila. Saan nila ilalagay yung sasakyan?
1: Yun nga, Doris, nagbigay din ng naman mula sa Imabini Street ay idirekta sa Tiamcalo Street. Ang mga galing sa UN Avenue ay maaaring dumaan sa Maria Ora sa street.
2: Doris, oh, saan niya pwedeng ipark yung kanyang karwahe dyan?
1: Naku, kung ipaparada o magdadala ng sasakyan si Ma'am Doris, ay naku, medyo malayo ang paradahan ng sasakyan. Kasi dito ay baka sa may Manila City Hall na yung mga paradahan na available or sa may malapit na mall. Kasi sarado yung iba't ibang daan eh, so hindi sila makakadaan. Correct. Or walang makakapasok na sasakyan.
2: Or makikipagunahan ka na lang, partner, doon sa may TM Calao, Corner Rojas Boulevard. Pwede. May parking doon eh. Kaso konti lang, limited. Ayun, so lang agahan mo siguro mga 1 a.m. na doon yung karwahe mo, ha?
0: Oo, hindi ko masyado mahal si Dr. Roger.
2: Biglang umatras. Maraming salamat, Radyo Patrol Ro and Kweto, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZMN Radyo Patrol sa East 30.
2: Tuloy-tuloy po ang ating talakayan ngayong umaga. Kausapin naman po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
4: Magandang umaga po, Robert and Doris.
2: Opo. Sir Juni, sa official count po ng OCD, ilan na po yung mga kababayan natin na reported na nasa wi at wounded dahil po sa nangyaring paglindol na ito sa Mindanao, sir?
4: Robert, as of 11 a.m., or rather, that as of June 11, ano, ngayong umaga, alas 8 ng umaga, ang official na po ano, na datos sa NBRRMC ay ito nga pong 47 na mga hindi po nakaligtas nating kababayan sa Mindanao, and then meron pong 688 na injured at meron pong nawawala na 31. So ito po ang for verification and validation ng management of the dead and missing roster.
2: Opo, yung missing natin, Sir Juni, saan po yung karamihan sa mga ito po, saan lugar?
4: Ito pong mga missing natin ano ay galing po ito Regions 11 and Region 12. Kung merong 18 po sa Region 12 at saka 13 sa Region 11 naman po sa Davao.
2: Sa Davao.
0: Oo. Ano po yung nagiging partner, ano, yung kumbaga ay masatawag ng OCD na challenge doon sa mga operations po natin ngayon? Kasi kausap natin ang GLAN, eh medyo mahirap ang...
2: imagine mo, 10 barangay yan. Nila yung isolated sa GLAN.
0: Oo. Ganyan po ba sa karamihan ng mga apektadong lugar?
4: Nabanggit niyo nga po, Ma'am Doris, yung GLAN, ano, isa ito sa pinakanahihirapan tayo. Ito yung naging challenge, no? Kasi yung mga tulay at saka mga kalsada papunta doon ay nasira nga po. Ano? Kaya kahapon, narating po ito no? Nung ating mga SRR or yung Search, Rescue and Retrieval Teams at yung mga damage assessment teams, ganun din nung pagpapadala ng mga pagkain at inumin, ano, sa pamamagitan po ng mga sasakyang pandagat at saka chopper. Yun ng Armed Forces of the Philippines po at ng Philippine Coast Guard. So yun po yung naging challenge kahapon. Ano, ang debris clearing cluster naman natin through the DPWH ay sabi po ano, mula kahapon ano, and then tuloy-tuloy ngayon na hopefully nga po ay pwede nang makadaan kahit po hindi pa yung mga malalaking vehicles, no, para at least yung mga pagkain muna at mga inumin, ano, mga pangunahing pangangailangan muna ay makapasok na po sa Bayland, no, kasi mas mabilis yon at saka mas...
0: Opo. Sir Juni, kung may mga gusto po, mga grupo o kahit individual na gustong tumulong, paano po ang gagawin nila?
4: Sa ngayon po ano ang usapan kasi is ito pong mga gusto pong mag-donate ano is to coordinate kung national man po regional ano sa DSWD po yung mga i-donate ninyo makipag-ugnayan po ano bago po hindi po muna diretso sana doon no kasi para at least malaman natin ano yung pangangailangan doon at kung yun ba ang ma-donate ninyo. And then ganun din po ano yung mga specific na lugar para yung kumbaga efficient distribution ano at saka allocation na baka mamaya yung mga ipadadala natin ay mas marami dun sa ibang lugar na hindi kakailanganan yun.

0: samantalang yung iba pong lugar na mangangailangan ng mga specific. So, SWD po ito, Ma'am Dory.
1: Sa palagay ninyo, sa ang rekomendasyon nyo, Sir Junie, kung magpapadala po ng tulong, in kind o cash na lang para doon na sila bibili ng mga pangangailangan?
0: Yung pwede naman pong pareho, Ma'am Doris, ano, pero syempre kung in cash kasi po ano, mas ma-allocate 'yon sa kung ano talaga yung kakailanganin at dapat bilhin para doon, no. Like right now po ano, even the DSWD ay meron na rin pong mga cash assistance, no, na ibibigay doon sa ating mga kababayan para kung mas ano yung kailangan nila. Although syempre yung challenge pa rin, Ma'am Doris, no, hindi pa naman lahat nung mga establishment doon ay bukas na.
1: Oo.
0: Dahil apektado rin po sila. Opo. So yung mga pangunahin po talaga muna, ano, itong pagkain, no, food and then food items na maipadala doon, no, through the DSWD po. Kasi yung mga family food packs po, no, yun yung dinidistribute at naka-preposition doon, mga ready-to-eat foods, yung inuming tubig. And then ganun din po, ano, ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, papadala rin po ng mga water filtration facilities, no. Ang OCD, meron din po kami noon. At saka mga shelter kits din po, ano, mga tarpaulins, no, iba't ibang ahensya po, no, shelter cluster through the DH suit. So yun po yung mga kailangan, ano. Yung mga tents kasi po, napakahalaga sa ating mga kababayan doon dahil tuloy-tuloy pa po yung mga aftershocks. Mga 2,000 na nga daw po yung reported and recorded na aftershocks. So nahihirapan pa po siyempre bumalik doon sa mga bahay po nila.
1: Opo. Sa tala po ninyo, meron bang mga kaso ng mga pamilya na hindi pa rin nagkikita-kita? O mas marami na po ang kumbaga partner, anong tawag mo doon? Nagkasama-sama na, nagkita-kita na?
0: Sa datos natin, Ma'am Norris, no, ito pa rin 17 na missing, no. Ito pong 17 missing kasi, no, hindi tayo sigurado kasi kung hindi lang pa accounted for or yung iba naman po, meron din kasi mga areas na gumuho, no. Landslide po, ano, bukod doon sa mga gusali na gumuho. So ito po yung mga recorded pa lang natin, no. In terms of family reunification po, no, hindi ko pa po hawak yung datos na yun.
2: Opo, Sir Junie, yung pong lawak na mga lugar na walang kuryente, supply ng kuryente, walang linya ng komunikasyon, gaano pa po karami ito at saan-saan po ang sentro dito? Kasi po siyempre yung mga kababayan natin, yung mga limbawa nandito sa Metro Manila, tinatawagan yung kaanak nila doon, baka hindi po nakokontak, matakot sila. Pero ano po yung mga lugar na yan para medyo may idea po sila?
0: Opo, no, Region 12 at Region 11 pa rin ito, Robert, no. Kung sa Region 12 kasi, ito pa rin yung doon sa General Santos City, no, sa Sarangani. Although kahapon sa General Santos, no, may mga naibalik na po ng mga kuryente, no, at saka yung iba yung mga sets, no. Sa Sarangani, ganun din po, ano. Tapos meron pa po kung power interruptions kasi, no, sa datos po ng DOE as of kahapon kasi or last night, meron pa pong mga 75,000 consumers, no. We'll see if that data is updated ngayon base na rin doon sa mga na-restore kahapon. Pero in terms of consumers po, no, doon sa kliyente, ayun yung datos na nakita natin kahapon.
1: Okay, ano po ang panawagan ninyo, sir? Doon, hindi lamang po doon sa inyong mga residente, kundi po sa national na rin para mas bumilis o anong tawag mo doon, partner? Maging mas smooth ang pagbibigay o pagpaparating ng tulong sa inyong lugar po. Sa lugar?
0: Yung inyong tulong man po, no, both for the government, no, and from the private sector. Kasi yung gobyerno naman po, no, nag-uusap-usap ito through the National Interagency Coordinating Cell. So araw-araw po ito, no, umaga, gabi. So nag-uusap-usap po, no, kung ano yung mga resources namin na ipinadala doon at kung saan ipadadala. Pero doon naman po sa mga private sectors, no, so yung po, ano, if these are food and non-food items, that's through the DSWD. Kung ito man po ay mga shelter kits, no, at saka that is shelter kits po, no, shelter cluster naman, DH should. And then, yung iba pa po, no, maganda po na makipag-coordinate, no. Kung mga nasa rehiyon na gustong tumulong din po, ano, pwede rin punta dun sa DSWD, dun sa mga regional offices or sa OCD, no, para coordinated lang po yung pagpapadala natin ng mga tulong sa ating mga kababayan.
1: Opo, kahapon po ay nag-ikot si Pangulong Marcos. Ano po ang marching orders niya sa OCD?
0: Opo,

0: Sa Office of Civil Defense po, no, kasama niya doon si Yusek Harold Cabreros ng OCD. Ang direktiba niya nga po, no, una-una siyempre yung mga pangunahing pangangailangan dapat agarang matugunan, no? Kaya nga po kasama rin nila doon si DPWH Secretary Vince Dison po, no, para ma-clear agad yung mga kalsada, no, na makadaan naman yung mga ito nga pong mga ayuda, especially coming from the DSWD, kasi kasama rin po doon na Secretary Rex Gatchalian, no. So ito po, no, yung agarang maipaabot po yung mga tulong sa ating mga kababayan, no. Inassure naman po niya, no, na itong mga kababayan natin na nasiraan ng bahay, no, ay makakatanggap ng tulong. Ganun din po yung mga pamilya, syempre, no, nakakalungkot, merong 47 na mga kababayan, no. So yung mga pamilya po ng mga nanawalan ng mahal sa buhay ay nakatanggap po, or may makakatanggap po, no, ng assistance din from the government, no. So yun po yung order sa atin, direktiba ng ating pangulo.
1: Alright, partner. Magpahihingi pa rin tayo kay Sir Juni ng mga update sa buong araw na ito para lang malaman. Lalo na yung
2: mga isolated.
1: Yun, isolated.
2: Mga isolated para po matulungan din natin. At ano yung immediate response na nagagawin, kasi di ba airlifting hinihingi talaga. Chopper, helicopter na yung po pwede lang makapasok dun. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
1: Salamat po, sir.
0: Maraming salamat, Sir Robert.
2: Si Sir Juni Castillo at tagapagsalita po ng Office of Civil Defense o OCD.

0: ng Amerika at ng Iran. Ang sabi ng Iran, maraming violations na ginagawa ang Amerika, kaya ang gagawin, isasarado ang Strait of Hormuz. So,
1: eh, ang sabi naman ng Amerika, kayo ang maraming violation dito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ayaw na namin makipag-negosasyon sa iyo. Ayaw na namin makinig sa iyo. O anong sagot ng
0: Iran? Anong sabi ng US President, partner?
1: Oh.
0: Hit them hard.
1: Oh, yeah.
0: Yan ang instruction ng US President. Ang sabi naman ng Iran, we warned that no vessel should leave its anchorage in the Persian Gulf and the Sea of Oman. Dahil daw, kapag nagpilit kang dumaan dyan sa Strait of Hormuz, isa na daw ang ibig sabihin, kakampi mo yung kalaban nila.
1: Kaya lumayo-layo po tayo. Sana naman po ay may...
0: Akala ko naging maayos din yung kanilang usapan. Pero yun po, so far... ang Strait of Hormuz at walang binigay na hanggang kailan isasarado
1: basta
0: ito.
1: Basta sarado na.
0: Basta sarado po ang Strait of Hormuz.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Products, iba-ibang mga components sa paggawa ng mga produkto, dyan lahat yan dumadaan.
1: Yung mga basiko.
0: Ay.
1: Kami pakitawag nga si Comparing Donald.
0: Pakisabihan. Umayos.
1: Donald Martinez.
0: Ay nako, oras po natin 8:54. Samantala, partner, kakausapin natin ang Philippine Red Cross sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, syempre sila isa lagi ang Red Cross, Philippine Red Cross sa nangunguna. Pero bukod po dyan, sa June 14 kasi, it's Sunday, World Blood Donor Day.
1: World Blood Donor Day.
0: Oo. So,
1: nice.
0: Lalo na doon sa mga lagi nagdo-donate ng kanilang dugo, 'di ba? Importante po.

0: yung nag-weekend kasi may mga ano din tayo mga domestic tourists, no, nandun na stranded din, at saka may mga tao na apektuhan din ng landslide at saka itong ano earthquake. So nagdadalat po tayo ng pagkain dyan, no, tubig, tapos medical help or assistance. Yung tubig medyo challenging. So mag-operate po tayo ng water filtration system dyan sa area na yan, para mas madali. Kasi sa ngayon, dinadala natin tubig mismo, no, papunta doon sa gland through sea. So, siguro sabi namin, better dali na lang namin yung equipment namin doon para mas madami tayong magagawa na water para sa kanila. So, nagbigay rin tayo ng mga dugo, no? May mga nangailangan din ng dugo. At saka, sa ngayon, we are doing our thorough assessment, no? May mga, of course, bahay na nasira. So, nag-mobilize na tayo ng mga team natin. Ang team natin na hindi lang po Jensan na team ang gumagalaw or Sarangani province. Kasama po ang team ng Davao del Sur sa Digos, Davao City. Ito po sa May Cotabato City, Coronadal, at saka po sa mga kalapit pa na probinsya na Red Cross, pinadala po namin doon, no, para po tumulong dito po sa earthquake operation. Okay. Na threat na lang talaga natin na hindi ganun, grabe yung pinsala, pero hindi masyadong as expected kasi ang lakas nun, 7.8.
1: Sa ngayon po, ma'am, yung itong operation sa inyo, pagtulong doon po sa mga nasa lantanang lindol doon sa Mindanao, paano ito makaka-apekto doon sa partner? Ano sinabi mo? World
2: Blood Donor Day.
0: Yes, opo. Wala naman pong major impact kasi po ang Red Cross, meron po tayong 102 chapters all over the country.
1: Opo.
0: So yung area po na affected ay yung aming Jensan Sarangani province chapter, pero the rest of the chapters namin ay tsaka yung Davao or Del Sur, no, ay po yung nag-ooperate ngayon. But the rest po ay nasa normal operation naman. So they are we will celebrate together with the world, no, this World Blood Donor Day in honor of our blood donors. Kasi napaka-importante po, napakalaga na karol ng ating mga blood donors. Kasi wala pa pong ibang alternative solution kung hindi dugo ay galing sa tao talaga.
2: Opo.
0: Napakahalaga po ng ating mga regular blood donors dahil sila po nagsisilbing pundasyon ng ating ligtas, sapat, at tuloy-tuloy na supply ng dugo sa ating mga para sa ating mga pasyente sa iba't ibang hospital sa araw-araw po. Kaya ang dugo mula po sa ating mga regular donor ay tinuturin nating ligtas dahil volunteer donors po sila.
2: Doc, Gwen, lagi pong may mga blood donation drive, may mga iba-ibang company, di ba? Hindi lang Red Cross ay gumagawa dyan, pero sometimes in coordination sa kanila. Ano po? Ang tanong, gaano ba kalaki yung pangangailangan natin sa dugo sa Pilipinas para po mapunan itong mga in need po na dugo ng mga kababayan po natin?
0: Yes. So ayon po sa World Health Organization, kinakailangan po ng 1% na bubuo po ng 1% of our population na kailangan ng dugo. So in the case of Philippines, 112 million po tayo. So there are about mga 1.1 to 1.2 million na bags na dugo ang kakailanganin po natin.
1: Opo.
0: So ito po ang ating target po ng Philippine Red Cross ay 700,000 bags of blood this year. Ang idea na po natin nasa 600,000 bags of blood as

iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Join the Crim Silk Condition to Win Promo now for a chance to win exciting prizes.
2: Di mapagtududaha, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Sube Radio DZBB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
3: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Siguro, pwede pang maging ikaw at ako. Pero hindi na ngayon at hindi na dito. Sa susunod na buhay, palaarin na sana tayo.
1: I-talk to Papa na!

0: date oras natin, mga kabarangay. Welcome to Talk to Papa. Ako si Lady Gracia.
1: Ako si Papa Ace.
0: Mga problema ninyo, handa nyo na bang pag-usapan? Ikwento yan. Ikwento nyo na yan sa amin. Pwede na kayong tumawag sa ating mga telepono sa 8374-8737 at 8374-8747.
1: Okay naman mga kapuso. PM po sa aming mga social media. Hanapin nyo po ang aming mga Facebook page.

0: sa akin, Papa Ace.
1: At ngayon, mga kabarangay, saktong-sakto para sa nalalapit na Father's Day, ano? Kasi yung problema pag-uusapan natin, tungkol sa ama.
0: Naku po.
1: Naku, yung caller kasi natin na si Maymay, tago na lang natin sa pangalang Maymay, meron daw problema sa kanyang tatay. Ayan, sa mga kabarangay natin bida-bida dyan, live tayo on Facebook, i-check nyo na po Barangay LS 97.1. Ayan, so handa na nating kausapin si Maymay sa kabilang linya. Hello, Maymay.
2: Hello po.
1: Ayan, okay. Good morning.
2: Good morning.
1: Ayan. Ako si Lady Gracia.
0: Ako si Papa Ace, Maymay.
1: Mm-hmm. Yung mapag-usapan natin dito, baka i-upload namin ano sa social media namin. Okay lang sa'yo, dear?
2: Okay lang po.
1: Okay. O sige, tungkol sa tatay mo ang problema mo. Tama ba?
2: Opo.
1: O sige, ano bang nangyari, Maymay? I-talk to Papa na.
2: Ayan po. Kasi nung ano, bata-bata pa ako. Ano po ako? Daddy's girl. Oh. Ayan.
0: Okay.
1: Pati si Papa Ace, daddy's girl yan. Papa's girl yan. Oh, oh. So, kayo, ikaw talaga yung pinaka-close sa tatay mo. Tama ba?
2: Opo. Ano po? Anim po kaming magkakapatid. Mm-hmm. Parang ako lang po yung angat na nakakabanding ni Papa po.
1: Oh, pang ilan ka? Bunso ka ba?
2: Pang lima po.
1: Pang anim. Lima. Ilan kayong babae?
2: Ano po, bangka. Tatlong bangka. Lalaki, tatlong babae.
1: Ah, ganun pala ibig sabihin ng bangka.
0: Bangka ba yun, Dara? Akala ko pag bangka, ano, namamangka sa dalawang ilong.
1: Oo,
0: ano
1: po?
0: Charot.
2: Nababalance po yung weight, ganun.
1: May pabalance sa weight. Ang galing namang tsumempo ng mga magulang mo. Tumatlo-tatlo,
0: ha? Babae, lalaki, babae, lalaki.
1: Diba? Oo, hindi nga talaga lulubog ang bangka. Mm-mm. Okay, pero sa inyong lahat, akala ko kasi usually kapag paborito ang babae kasi nag-iisa siya or bunso siya. Pero sa lagay mo, pang lima ka naman, diba?
2: Opo.
1: So, ikaw yung pinaka-paborito. O, sige, tapos...
2: Tapos po, dumating sa point na meron nang nakilala yung papa ko na iba.
1: Ay! So, nag-cheat yung tatay mo?
2: Opo.
1: Oh no! Okay.
2: Ano po, ano pa po ako noon? Kinder pa po ako. Tapos, yung mama ko naman po is buntis sa bunso kong kapatid.
1: What? Buntis pa lang nanay mo noon tapos niloko na. Ikaw ba ay aware doon sa nung kinder ka, sabi mo, ano? Aware ka ba na nagloko na yung tatay mo nung time na yon?
2: Hindi po eh, kasi parang hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Kasi mahal na mahal ko po yung papa ko, alam kong hindi niya magagawa yun eh.
1: So, pwede bang balikan lang natin, ha? Alam ko medyo masakit ito kasi... pabor yung pinaka-hero mo, kumbaga bigla kayong tinraidor, ganun yung feeling.
2: Apa.
1: So, ano yung kwento nung pagluloko ng tatay mo at paano siya nahuli?
2: Ano po yun? Si mama po kasi may diferensya po siya sa mata.
1: Mm-hmm.
2: Pigmentosis retinitis. Tapos, alam niyo po yung mga instinct ng babae, ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Ano po?
0: Pigmentosis yung motionish? Charot.
1: Ano? Pigmentosis? Pakiulit nga kasi gagamitin namin yung pang small talk.
0: Yes, charot.
1: Sabihin mo si Papa is may pigmentosis. Ano?
0: Pigmentosis
2: retinitis.
1: Anong nangyari doon sa ganong klase?
2: Ano po? Nung pinagbubuntis po siya ng lola ko, uh-huh, meron na pong peklat sa loob ng mata niya.
0: Peklat sa loob ng mata.
1: Ito ba'y nakaka-apekto sa paningin niya? Yung blurred ba? Or wala ng maanina?
2: Ano po? Sabi po kasi ng mga doktor na humawak sa kanya, ano po yun, leading na sa blindness. Pero kina-cancel po namin yun.
1: Mm-hmm. Kina-cancel, I mean, ayaw niyong tanggapin na...
2: Apo.
1: Na ano, ganun yung sitwasyon.
0: Okay.
1: Okay, so...
0: Pero may treatment to?
2: Wala na po.
0: Oh.
1: Ngayon ko lang narinig yung ganun, ano? Okay, so... Dahil ba doon sa sitwasyon ng nanay mo, kaya nagloko yung tatay mo? Ganun ba yun?
2: Hindi po eh, kasi kaya naman po gawin ni mama lahat. Tapos eto pong dumaan, parang yung phone po ni Papa, ay na po, tinatago niya na ganyan. Tapos yung kwento po sa amin ni Mama, pinatingin niya po yung phone ni Papa kay tatita ko po. Tapos doon nakita na may kausap ng iba, ganto ganyan.
1: Oh, paano naitakas ni Mama mo yung cellphone ng tatay mo? Eh? Kapag naglolo ko, hawak ako nila lagi yung cellphone nila.
2: Ano po, inaabangan na matulog.
1: Ay, amazing.
2: Po, kasi bata pa po ako, wala pa po kung alam na ni masyado.
1: Nung nakatulog, hinablot yung cellphone. Ako,
0: nung nakatulog, chinek-check yung cellphone, ganun.
1: Nahuli.
2: Bakit? Ano po, nakapag-segment na rin po dito si Mama kung natatandaan niyo po.
1: Ah, talaga? Ay. Okay. Opo. Oh, sige, pero susubukan naming alalahanin ha. Pero ganun yung nangyari. Tapos nung time na yon, ano ba, nakipaghiwalay na agad si mother mo?
2: Hindi pa po.
1: Hindi pa?
0: Nagtiis, syempre magtitiis may anak eh. Ganun talaga madalas.
1: Sa kabuntis.
0: Oo.
2: Galing po si mama sa broken family. Tapos ayaw niya rin pong maranasan ng mga anak niya na makaranas ng broken family rin. Kaya tiniis ni mama yung ganun.
1: Okay, so tiniis niya, tinanggap niya, hindi niya kinumpronta yung tatay mo nun?
2: Kinumpronta po, syempre.
0: Tapos?
1: Yung tatay mo umamin ba nung time na yun, no? Wala lang.
2: Opo, sinabi niya po na ano, hindi niya na mahal sa mama ko.
1: Uy, ang sakit nun. Hindi lahat ng lalaki kayang umamin ng ganun, ha?
0: At kayang sabihin yun.
1: Yeah, kasing ibang paligoy-ligoy pa, ipagmumukain ka pang ikaw yung masama. Diba? Okay, sige. Tapos, kahit na sinabi nung tatay mo na, ay, hindi na kita mahal, yung nanay mo nagpumilit pa rin na magsama.
2: Hindi na niya po pinilit, ma'am.
0: Paano lang?
2: Ano po?
0: Hinintay na magbago, ganun. Karamihan kasi ganun eh.
1: Hihintay na lang magbago?
0: Oo, hihintayin. Baka mamaya ma-realize daw nung lalaki na mahalaga pala talaga sila. Tapos mahal pala talaga siya, ganun.
1: Ganun ba yung ginawa ng iyong nanay, Maymay?
2: Ano po, sinaktan niya na po kasi si mama physical.
0: Oh!
2: Bumbong po si mama sa lola, kapatid niya.
1: Mm-hmm.
2: Pero nakita ko po kasi yun. Kaya ano po, parang ano, second emotion po ako ganun. Yeah. Tapos yung lola ko po, pinalayas na yung papa ko. So, umalis na po siya.
1: Hindi, napakasakit para sa iyo yun kasi iniisip mo yung tatay mo. Opo. Hindi niya magagawa yun. Mahal, ang ganda-ganda ng tingin mo sa tatay mo. Tapos bigla malalaman mo.
0: Bigla may ganun.
2: Ano po, bago po siya. Uy, grabe yun.
0: Aray ko.
1: Ay naku, o sige.
0: Nakakaiyak talaga yan.
1: Oo, kasi ano eh, papa's girl ka. Parang sa paningin mo, parang halos perpekto yung tatay mo. Hindi mo maisip na magagawa niya yun.
2: Opo, okay, kasi kada uwi niya po may mga ice cream, kada uwi siya may mga pasalubong pa ganyan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi ko po makita saan parte siya nagkulang. Ganun na, nagkaroon na pala siya ng kabit. Tapos bago po siya umalis nun, ang sabi niya sa akin, hahanapin niya lang daw po yung sarili niya. Tapos babalikan niya kami. Ganun, babalikan niya ako. Tapos ilang taon na rin po yung lumipas. Ayun, wala pa rin po. Umaasa po ako ng umaasa, pero wala po talaga.
1: Mga kabarangay, nangako ba sa inyo yung isang tao? Yung isang taong pinagkakatiwalaan at minamahal ninyo na balang araw, babalik din siya. Kailangan niya lang daw hanapin yung sarili niya.
0: At bilang nagmamahal, willing kayo na hintayin eh. Pero hanggang kailan at hanggang saan?
1: At ang tanong dito, may babalik pa ba? O sinabi niya lang yon para mapaasa ka? Mga kabarangay, babalik tayo para ipagpatuloy ang kwento ni Maymay. Ako po si Lady Gracia.
0: Ako si Papa Ace.
1: Kinig na dito sa Talk to Papa.
0: Number 1.
1: Forever.

kabarangay guys, pagpatuloy po natin ang kwentuhan na mamaya sa ating pagbabalik. Paano nga kaya matatanggap ng isang papa's girl ang pag-alis nito at hindi nito pagtupad sa kanyang pangako? 9:22 oras natin. Kasama niyo pa rin po kami dito sa Talk to Papa ng Barangay LS 97.1, number 1 forever.

0: Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Hello mga kapuso, si Papa Ace po ito. Masakit na lalamunan dahil sa ubo at nakadikit na plema? Naku, hindi pwede yan. Lalo na sa mga katulad nating everyday lumalaban sa buhay pero madalas hindi natin ito maiiwasan. Katulad ko, sa dami ng ganap sa buhay, madalas dinadapuan ng ubo at plemang makapit. Kapag mabigat ang pakiramdam, apektado ang trabaho at buong araw mo. Kaya huwag mong pabayaan ang ubo at plemang kumakapit. Sa ubong may plema, subok ko na ang Sonyx Advanced with Zinc. May laban ka na sa plema, mayroon pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bacteria. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na uli. Available pa ang Sonwix Advance sa tablet man o liquid. Switch to Sonwix Advance with Zinc. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Sonwix Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stronger!
8: Summer sa Barangay LS.
9: Ay, yung malabo na nga yung sitwasyon, pero imbis na humanap ng solusyon, ang hinanap mo, karelasyon!
10: I-talk to Papa na!
11: Ang sakit nun, no? Yung makatatay ka. Tapos, syempre para sa'yo, perfect si Papa. Tapos malalaman mo, niloko niya yung nanay mo, sinakta niya ng physical.
12: Hindi pala okay, no? May mga time na ganun eh, na akala mo okay lang yung lahat dun sa pamamahay niyo. Kasi feeling mo, masasabi na kompleto kayong pamilya.
11: Mm-hmm.
12: Pero hindi mo alam, unti-unti na palang nawawasak.
11: Lalo diba? Bata ka palang, wala kang kaalam-alam dun sa mga nagaganap sa bahay ninyo. At nang masakit pa dito, bago umalis yung tatay nitong si Maymay, sinabi niya na hahanapin lang daw niya yung sarili niya, saka daw siya babalik.
12: Saka mahirap yung nawawala yung sarili.
11: Hindi niyo mahahanap.
12: Saan niyo ba nilagay?
11: Saan niyo ba nilagay? Saan niyo na naman?

0: tama ba?
1: Hindi na. Parang sumisilip-silip na lang po sa bahay.
0: Paano yung sumisilip-silip?
1: Ano po? Bumibis lang, saglitan lang po siya yung mga pagkatapos ng 3 minutes, alis agad.
0: Grabe naman yung 3 minutes.
2: Uy, grabe yung 3 minutes, ha?
0: Mm-mm. Parang dumalaw lang sa kulungan ng manok. Alam mo yun?
2: Parang patuka ng manok.
1: Once a week lang siyang ganun. Minsan wala pa.
0: Tapos, yung sustento, okay naman ba nung time na yon? O kapos din ang tatay mo at hindi nakakapag-abot ng maayos?
1: Yun nga po, nung umana siya, parang hindi po consistent yung sustento ng ama sa 6 na anak niya. Well, 3 na lang po kaming nag-aaral. Hindi na po sinasama yung mga kuya ko kasi malalaki na. Pero yung binibigay niya po sa aming 3 magkakapatid, kulang pa po sa kuryente, sa tubig, sa pagkain namin, sa pag-aaral namin, ganyan.
0: Dahil ba dun sa nangyari na ganito, parang nawawalan ka na ng gana sa tatay mo?
1: Hindi naman po, parang tampo lang, ganun.
0: Nagtatampo.
2: Okay, habang sumisilip-silip siya dyan, saan siya nakatira? Anong ginagawa niya?
1: Ano po, nagre-rent po yung ano po, kabit niya, tapos siya.
0: Ay, nagsama na nga talaga.
1: Opo.
0: Okay, nagkaroon ba sila ng anak?
1: Wala po, subukan lang nila.
0: Ay, naku, gusto ko yung matapang siya. Subukan lang nila. Territorial siya dun sa part na yon. So, itong nanay mo, siya yung nagtrabaho para sa inyo. Tama ba?
1: Hindi po. Ano po kasi, may 4-piece po. Ganun.
0: Ah, dun na kayo umaasa.
1: Umaasa lang po kami dun. Parang yung buhay po namin ngayon, thank you na lang kay Lord. Kasi yung papa ko, hindi po inconsistent yung pagbibigay niya. Yung mama ko naman, sa 4-piece lang, parang kulang pa yun sa mga sa amin, ganun.
2: So, walang trabaho si mama mo?
1: Wala po, housewife po. Tapos yung mga kuya ko po, hindi po sila nakapagtapos ng pag-aaral. Ganon.
3: Graduate si kuya.
1: Pero yung kuya ko pong pangalawa, nakapagtapos ng TESDA. Yung pangatlo ko po is grade 12 lang po.
2: Ano to? May mga trabaho na din ba sila? Si kuya mo? Nakakatulong na din?
1: Opo, pero po kasi may mga sarili na silang buhay eh.
2: So nag-asawa na, ganun?
1: Opo, pero yung pangalawa ko pong kuya, siya po talaga yung tumayong tatay po sa aming magkakapatid. Ganun.
2: Okay.
0: So ngayon, ano ang kalagayan ninyo ng pamilya mo at nung tatay mo?
1: Yung mga kuya ko po, parang hindi sila okay. Yung isa lang po doon. Pero yung panganay po, tapos yung bunsong kuya, okay naman po, ganun. Kasi yung kwento po nung pangalawa kong kuya, nandito si Papa sa bahay, physically. Pero yung presensya niya, hindi po nararamdaman ng kuya ko ng pagiging tatay niya.
0: So lumayo talaga yung loob ng mga ibang anak dito sa tatay mo?
1: Opo.
0: Tama, okay. So ngayon, Maymay, ano ba yung gusto mong itanong sa mga kabarangay natin na nakikinig?
1: Pwede po magdagdag.
0: Ah, sige, go. Ano yung nangyari?
1: Kasi po, yung sakit na naramdaman ko sa papa ko, tinuon ko po siya sa pag-aaral.
0: Oh.
1: Nag-focus po ako sa pag-aaral ko, ganyan. Tapos, mula elementary, kasi parang kinder po ako nung iniwan ako eh. Tapos, ayun po, nung nag-elementary, consistent top student,
0: wow.
1: Nung nag- junior high.
2: Well, that's nice, 'di ba? Kung

0: man yung nangyari, at least 'di ba, after nung mga nangyari, eh inayos mo yung sarili mo.
1: Naging honor student ka rin, tama ba?
2: Tapos na paakyat ko po si Papa, si Mama, si Lola, ganyan.
1: Napaakyat sa stage kasi honor student, tama ba?
2: Wow.
1: So kahit na may tampo ka sa tatay mo, kasama pa rin siya sa pag-akyat sa stage kapag binibigyan ka ng awards, tama ba?
2: Apo.
1: Ay, wow. At least hindi ba, alam mo yun, yung parang hindi talaga sobrang galit, siguro yung tampo, ganun. Swerte nung tatay niya at ganito, ganito ka, ano?
2: Kasi kahit anong gawin naman po natin, balik ta rin po man natin yung mundo, tatay ko pa rin siya.
1: At ngayon, bumabawi ba yung tatay mo sa'yo o sa inyo o ganun pa din?
2: Opo, nakikita po yung pagbabago niya compare sa dati kasi parang dati galit pa siya pag pinupuntahan dun sa bahay nila ng kabit niya. Pero ngayon, nagkukusa na po si Papa.
1: Wow, siya pa yung galit? Oo.
0: Pero ngayon naman daw nagkukusa na.
1: May pagbabago na. Ayan. Sana katuloy-tuloy, ano?
0: Okay. Tanungin natin ang ating mga bida-bida na masasabi nila.
1: Dito sa kwento ng ating bida na si Maymay. Okay? Sige, Maymay, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento, yes, ha. Baka maraming makarelate sa'yo. Kasi minsan din, nagkaroon sila ng tatay na...
0: Hindi naging maayos yung pamilya. Yeah. Diba? Nagkahiwa-hiwalay. Naging yung tatay, nagkaroon ng ibang babae. So, kumusta naman kaya sila?
1: Okay, diba? Sige. Magkikisimpatsa kami. Katulad mo, may mga nawalan din ng kanilang mga tatay. I mean, buhay pa, pero hindi mo na nararamdaman. Mm-mm. Sabi nga nila, mabuti pa yung multo, nagpaparamdam yung ibang tatay.
0: Kasi ang binuhay dito, yung ano... yung kabet. Tapos yung anak ng mga kabet na hindi niya anak.
1: Yeah. Tapos doon siya mas maalaga. Yes. Diba? Nakakainis yung ganun. Diba? O sige, Maymay. O standby ka lang dyan. Ha, pwede mo panoorin yung Facebook Live natin para mabasa mo din kung ano yung mga sasabihin ng mga bida-bida natin. Yes po.
2: Pwede po ba kung ano sa mga tagapakinig po?
1: Ano po? Pwedeng?
2: Pwede pong manghingi ng tulong ganyan bilang ano po, bilang isang mag-aaral po, parang scholarship po ganyan, yung sa mga gusto magpaaral, sa mga kapos ganon.
1: Okay, sige
0: okay, let's sitting na natin.
1: Okay, mamaya ha, dear. Okay. Okay, sige, mga kabarangayan po si Maymay. At sa mga gusto rin magpaabot ng tulong sa kanya, kung sakali man may mag-sponsor
0: or may kakilala kayo, if ever.
1: Ayan, pwede po kayong mag-comment din sa Facebook Live natin or i-PM nyo po kami. Okay? Mga kabarangay, mamaya po sa ating pagbabalik, pagpapatuloy po natin ang kwento ni Maymay. At kwento nyo na rin. Nasaan ang inyong mga tatay? Minsan din ba, nawala din siya sa buhay ninyo? Sinubukan ba niyang bumawi? O katulad nung iba, nawala na rin. Ako po si Lady Gracia.
0: Ako si Papa
1: Ace. Kinig na dito sa Barangay LS 97.1.
0: Number 1.
1: Forever.

0: ano ba ang kwento ninyo ng tatay mo? Comment na sa Facebook Live natin, Barangay Alas 97.1, napapanahon dahil malapit na po ang Father's Day.
1: This coming May 20 May.
0: Naku, babalik tayo sa baby.
1: June 8.
0: Palit na, swap na June, Mother's Day at Father's June, Day.
1: June 21,
0: oo,
1: tama.
0: Oo, so June 21.
1: Oo, like, sobrang lapit na nga.
0: Mm-hmm. So mga kabarangay, balikan natin ha. Pwede kayong mag-share ng mga alaala ninyo sa tatay ninyo. Naging present father ba siya sa inyo? O di naman kaya katulad din kayo ni Maymay na wala, nang iwan.
1: Sad.
0: Tapos hindi enough yung naibibigay para sa inyong pamilya. Comment lang kayo sa ating Facebook Live, Barangay Alas 97.1. Pwede rin kayong tumawag sa 8374-8737 at 8374-8747.
1: Nako, ang sabi dito ni Revelyn, same case po kami. Papa ko, nag-asawa din ng iba. Pero never ako nagtanim ng sama ng loob. Bakit? Gusto mo ipagtanim kita?
0: Oo. Para may anihin ka. Ganon. Buti, ganun siya. Kasi meron yung iba talaga. Siyempre,
1: case to case basis din naman kasi. Pwede kasi yung papa niya, kahit na magkahiwalay sila, good provider.
0: Yeah, saka diba? Present nagbibigay. Naman.
1: Oo, may mga ganun eh. Kumbaga, napag-usapan yung paghihiwalay. Na maghihiwalay sila mag-asawa, pero yung pagiging magulang is nandun pa din.
0: Oo. Pero yung iba kasi, as in, nung naghiwalay silang mag-asawa,
1: naging binata.
0: Naging binata bigla, parang pati siya, nakipaghiwalay na rin sa mga anak niya, yes. Di ba? Pag nakipaghiwalay kayo sa inyong mga asawa, sige, sabihin na natin na nangyayari talaga yung mga ganyan, pero hindi nyo idadamay yung mga bata.
1: Exactly.
0: Eto, si Angelito de la Cruz, sa DSWD ka magpatulong, may programa ang government para sa mga kagaya mo.
1: Ooh.
0: Di ba? Sa mga scholarships, saka sa mga schools, di ba? Ang swerte actually nung panahon ngayon para sa ano, kasi ang dami yung mga scholarships na pinoprovide, di ba? Compared noon. Doon sabi na natin na mas mahirap talaga ang buhay ngayon.
1: Sa mga LGU, I believe meron din. Yeah. Eh. Diba? Yung iba nga may mga dagdag babaon, ganyan.

0: may mga school supplies na din yan. Na binibigay sa kanila. Wala nang, yung iba wala nang halos problemahin. I mean, hindi lahat ha, ng lugar, okay? Pero compared dati, eto may nakukuha
1: pa. I believe mas marami ngayon.
0: Yeah, eto naman si sino pa ba ito? Si Lynn Alaper. Same lang kami ng nanay niya, nangabilang buhay din ang tatay ng anak ko. Mm-mm. Si Let Barbosa, nakakaiyak naman ang kwento mo, te. Miss ko tuloy yung tatay ko. Maaga siya nawala sa amin kasi pinatay po siya. Pakatatag kay, pakita mo sa tatay mo na kaya mong mabuhay nang wala siya. Magsisisi yan pagdating ng araw. Basta pray ka lang palagi.

0: magiging buhay niya. Uy, yun lang po.
1: Ayan, ito naman si Maria Fatima Caparas. Broken family din po ako galing. Hindi ko rin nakilala ang tatay ko since birth, pero hinanap ko siya, nakita ko siya, nagkita kami at nagkakilala. Pero laking pagsisisi ko, sana pala hindi ko na lang siya hinanap kasi hindi niya ako gusto. Ang sakit naman nun. Tama sila, pero okay lang. At least hindi ako naging one-sided. Tinignan ko pa rin yung side ng tatay ko, pero sad lang, sa totoo lang, hindi po niya ako gusto. Ang

0: Kasi sa school namin, sa school po na pinag-enrollan ko ngayon, wala pong ganun.
1: Walang?
0: Scholarship-basis po, ganyan.
1: Ah, okay. Pero hindi, hahanap ka sa labas.
2: Yeah.
1: Minsan, may, kapag wala dun sa mismong school, hahanap ka sa labas.
2: May mga sponsors.
1: Oo, diba? Like sa mga LGU, magtatanong-tanong ka.
2: Kailangan mo magpa-check doon sa ano, sa barangay nyo muna para may mga officers doon mag-assist.
1: Meron din
2: sa'yo.
1: sa barangay namin, I believe muna. Meron din Tapos
0: nagtanong na po ko, sorry po.
2: Sige.
0: Nagtanong po kami sa barangay namin. Wala po.
1: Wala daw. Tapos sa tawag dito sa inyong sa city kasi namin, city namin. Parang parang kaano ka bakas ako doon ah. Hindi. Sa city talaga namin. Mm-hmm. Ano, meron. Like yung magpo-post sila social media, sabihin parang may exam yata na tinitake parang ganon, or may requirements. Okay, I'm not really sure dun sa exam, pero I believe meron silang requirements na hiningi. Yun naman ay yung dagdag na pabaon.
2: Ayos din yun na. Kaya maganda din i-follow mo yung sa LGU ninyo, sa mga Facebook page nila or sa IG.
1: Teka, saan ka ba? Taga saan ka?
0: Taga Caloocan po.
1: Caloocan? I believe meron dyan. Diba?
2: Nagulat ako dun sa tawa
1: niya. Ako din
2: eh.
1: Bakit siya tumawa?
2: Natakot ako dun din. Okay. Dear, ganito na lang ha. I-check niyong mabuti. Kasi yung nanay mo naman is nakakatanggap naman na ng 4-piece. So, siguro meron ng certificate of indigency at yung kung ano-ano pa. Lapit kayo sa DSW din. Kasi kailangan nyo lang din talaga sigurong paghirapan to. Okay?
1: At saka magtanong-tanong.
2: Yeah, madaming mga pwede mag-sponsor sa'yo para sa pag-aaral mo, lalo kung nasa public school.
0: Kapag daw po member ka na ng 4-piece, hindi na nila ina-acknowledge. Ganon.
2: Yung para sa'yo, yung sa pag-aaral mo eh.
1: Oo. Ano, parang hindi ina-acknowledge?
2: Kasi ang alam ko, kapag member ka ng 4-piece tapos sa single mom or single parent, hindi ka na makakakuha doon.
1: Oo.
2: 'Di ba may mga ganon? Mamimili ka lang kung 4-piece ka or doon ka sa single parent. Mga ganon. Pero kung hindi ko, pakiklaro nga sa amin mga kabarangay kung damay din ba pati scholarship nung bata? Eto, try nga natin, baka merong makatulong dito sa ano, may tumatawag.
1: Okay. Hello?
3: Hello?
4: Yes, ma'am. I'm Lady Gracia. Pwede kasi siyang lumapit sa CHED. Ang CHED kasi nag-o-offer ng scholarship.
2: Sa CHED.
4: Ang minimum na grade kasi doon, 85.
1: So may mga requirements din.
4: Yeah.
1: Siyempre.
4: Pero kung ano naman siya, nakikinig kasi ako. Pero kung pataas naman yung grade niya, qualified siya. Kasi ako, naging ano din ako eh. Ano din ang CHED.
1: Like ano lang, requirements doon, yung ano lang?
4: Grade lang. Yes.
1: Okay.
4: Ilang ang grades niya. Then yung sa, sinasabi niya naman, pag yung sa 4-piece kasi, pag 4-piece ka, as ano lang siya, ang sinasagot lang ni 4-piece hanggang, ano lang siya, first year college din, lilipat na ulit sa susunod, kung may kapatid pa siyang mas bata, or ano.
1: Ano yung tawag doon? Like scholar ka din ni 4-piece, something like that?
4: Ano lang siya eh, yung sa ano lang siya, ano lang siya, yung pang ano lang siya ng mga bayarin. Schools, hindi siya supposed to be na tuition, ano talaga, scholar ni 4-piece. Parang ayuda lang.
2: Ayuda lang talaga. Okay. So sa CHED talaga yung pinakamagandang lumapit.
4: Kung college na siya, pero kung senior high, ano ba siya? Di ko sure kasi kung college o senior high.
2: Okay, sige. Basta i-check na lang din natin. So doon sa CHED talaga mismo lumapit.
1: Alright.
2: Okay,
1: maraming salamat.
4: Thank you.
2: Maraming salamat, Joshua.
1: May nag-comment dito, si Dylan. Ang sabi niya, may scholarship para sa mga anak na beneficiary ng 4-piece. 25K kada semester.
2: Ayun.
0: Hello po.
1: Oo.
0: Ano po, hindi po ako 4-piece beneficiary. Yung mama ko lang po,
2: Julie. Para sa mga anak diba ng beneficiary.
1: Oo.
2: Tama, ano to?
0: Pero hindi po ako beneficiary sa sarili ko po, yung mama ko po.
2: Eh ano tong ano? Dilan, pakiklaro nga kasi sinabi niya dito may scholarship para sa mga anak ng beneficiary.
1: Oo.
2: Ayun, para sa mga

0: mga anak, hindi natin sigurado. Sige, klaro mo nga dyan, Dylan, kung ikaw ba mismo yung naka-experience
1: so,
0: niyan.
1: So, kapag ka, 4-piece ka, mm-hmm. di ba yung nanay mo, di ba I believe covered yung mga anak? Di ba? Kaya nga siya naging member ng 4-piece. Kasi mm-hmm. nga, may mga anak siya na hindi niya kayang, suportahan. I believe ganun yon. Kaya ka magiging qualified dun sa 4-piece. Hello, sabi ni Christian.
0: Ay, yun lang yung sinabi.
1: Laking tulong Christian.
0: Oo. Pero yung nabanggit kanina ni...
1: Ito, sabi niya.
0: Ano sabi dyan?
1: Yes, anak ng 4-piece, pero need ng approval ng mga taga 4-piece.
0: Ayun. So, kailangan yung iklaro yun. Ano,
1: yes,
0: ha?
1: Kasi sayang naman.
0: Iklaro mo din yun. Baka kasi may nakwento lang sa inyo dyan, tapos
1: hindi na,
0: pinaniwalaan
1: hindi
0: pwede, na.
1: Biglang... Nag-oo na lang kayo.
0: Oo, i-check nyo din ng mabuti kasi lalo malaki-laki to lalo kapag mag-aral ka ng college. And sa college naman, kapag mag-aaral ka na, may mga yung mga student assistant, 'di ba? May mga ganun sa library sila magtatrabaho, ganyan libre na yung pag-aaral. Ang binabayaran lang at ang alam ko doon is yung yung sticker para sa ID.
1: Ay, talaga?
0: Oo, parang yun lang yung binabayaran nila. Tapos may allowance din sila pag
1: wow.
0: na-approve ka para maging scholar nung university na yun or nung college na yun.
1: Alright.
0: So pwede mo i-try yun, dear, ha? Okay? Makakayanan nyo 'yan. Okay? May mga proyekto yung gobyerno na pwede ninyo nang gamitin. Bukod dun sa 4-piece.
1: At saka, syempre, kayo din yung gagawa ng paraan. Syempre, hindi tayo pwedeng naghihintay lang na mag-aalok sa atin. Diba?
0: Kasi may mga scholar din daw sina governor, sina...
2: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika, at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

0: number 1 kahit saan.
1: Ni Gigi. Ako po yung 4-piece member. Ang kabilang lang sa anak ko is yung dalawa lang, yung below 18 years old. Paglampas na dyan, wala na. Hindi na sila kabilang sa allowance ng DSW.
2: Ah, okay. Ito nga ang sabi din ni ano, ni ni Girlie. Sabi niya, kasi po pag college na po ang anak ko nga yun matatanggal na po ako sa 4-piece. Ah, okay. Iba iba sa 4-piece, iba din sa scholar.
1: Oh, yun din. O sige. Ito din sabi ni Kobe Mendoza, kapag high school sa DOST, kapag sa college sa CHED. Yun naman, para klaro lang din para sa mga kabarangay natin. Okay? Ito si Angelica, yung anak ko may natatanggap na scholarship kada semester, ang tanggap niya ay 2K. Ayun. O si Avi V, may mga university po na nag-o-offer ng full scholarship, need mo lang mag-entrance examination. Natama
2: yes.
1: din naman.
2: At saka, kailangan mo lang talaga na ano,
1: tsagain,
2: maghanap, magtanong, di ba? Mm-hmm. At kumpletuhin yung mga requirements na hinihingi nila.
1: Okay. Okay ba? Okay ba tayo doon? May? Makakayanan mo yan. Pipila at pipila ka talaga para sa ganyan. I'm sure yung mga na-qualify sa mga ganyan, nakailang beses din silang pumila bago sila napagbigyan. Kasi medyo masusi yung pag-approve para sa mga scholarship or allowances yes. na ganyan. Diba? Oh, susubukan lang din talaga may ham. Okay? So far, wala pa naman nag-PM na nag-offer, na gusto mag-offer ng tulong.
2: And kapag meron, sabihan ka namin.
1: Na lang namin, ha?
3: Apo. Okay. Thank you.
1: Maraming salamat. Mag-aaral lang mabuti. Huwag yes. mawawalan ng loob, okay?
2: Ng pag-asa.
3: Thank you po sa yes. mga nagbigay ng advice po. And happy Father's Day po sa mga tatay. Kung ano mang klaseng tatay kayo.
1: Alright. O sige, check mo na lang yung Facebook Live natin, dear, ha? Okay? Para magabayan din kayo kung ano yung gagawin, ha?
3: Okay po.
1: Okay, alright. Ayan po, mga kabarangay. Oh, panibagong problema na. Pag-uusapan na natin dito sa Talk to Papa. Ako po si Lady Gracia.
2: Ako si Papa Ace.
1: At ito ang Barangay Alas 97.1.
2: Number
1: forever.
2: One.
4: Ang hirap mong bitawan kasi mahal kita. Pero mas mahirap yata kung kakapit pa din ako kung ayaw mo na.
5: I-Talk to Papa na.
6: Barangay LS 97.1.
7: Stronger forever!
8: Miss, yung right med nito?
9: Meron kaming iba.
8: Miss, dun ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko. Kaya, basta right med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Right med. Dekalidad at abot kayang gamot. Ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Naku po! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. May new messy poo pocket na sumasalo ng poo para mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
14: EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
15: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia.
16: But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: I have sipon. I have body pain. Pag poo, pwedeng flu.
5: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
19: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Simeticone rest time to the rescue.
3: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand.
14: Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand.
17: Get Triple Advanced Power with a balanced diet and healthy lifestyle.
20: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
2: Ang hirap magtiwala sa tao. Biruin mo, pati best friend ko hindi mo pinalampas. At ito namang si best friend, may lahi palang ahas.
0: I-talk to Papa na.
3: Panibagong problema, pag-usapan natin dito sa Talk to Papa tungkol ulit sa tatay. Ano ba naman yan? Father's Day, the Father's Day, puro kay problema.
4: Aray ko.
3: Puro problema sa tatay. Okay, oh, sige, kausapin natin si Charmaine, nasa kabilang linya. Hello, Charmaine.
5: Hello po.
3: Ayun. Good morning, Charmaine. Ako si Lady Gracia.
4: Ako si Papa Ace.
3: Yung mapag-uusapan natin, Charmaine, ay pwede naming i-upload sa aming social media accounts. Okay lang ba sa'yo?
5: Okay lang naman po.
3: Ah, sige,
5: okay.
3: Pakihinaan mo nga ng todo muna yung radyo mo or yung Facebook Live para hindi tayo mag-feedback. Ayan. Okay. Oy, comment lang kayo mga kabarangay sa Facebook Live natin, ha? Barangay LS 97.1. Okay, sige. Okay na ba tayo, Charmaine?
5: Okay na po,
3: okay,
5: ma'am.
3: Okay, sige. Ano bang nangyari, Charmaine, sa yung tatay? Talk to Papa na.
5: That time po kasi is single pa po ako. Hindi pa po ako nag-aasawa. Nag-aaral pa po ako. So, separate na po yung mama tsaka papa ko since bata pa lang po ako. Mm-hmm. So, ngayon po, parang nag-decide naman po yung papa ko na mag-asawa na. Kasi total naman daw po is si mama naman is masaya rin sa life niya. Okay. Tapos ngayon po, so pumayag naman po kami kasi bilang anak, karapatan din naman po lumigay ng tatay namin.
4: Mm-mm.
5: So pumayag po kami. So mayroon po siyang nakilala is kaibigan po siya ng tita ko.
3: Mm-hmm.
5: So ngayon parang pinakilala po siya ng tita ko sa papa ko hanggang sa nagkamabutihan, ganun-ganun. So nung tumagal-tagal naman po is naging sila na. Pero bago po yun, niligawan po ng papa ko siya, niligawan ko na rin po kasi parang namamanikan po, parang ganun.
4: Okay.
5: Opo. Hanggang sa yun na nga po, sabi nga po nila, di ba po, hindi mo daw po malalaman ang ugali ng tao kung hindi mo po siya nakakasama sa bahay.
4: Yes.
5: Makapapa po ako, ever since makapapa po ako, nung naghiwalay po sila ni mama is hindi po talaga ako ang sumama kay mama ko. Kay papa po talaga ako.
3: Mm-mm.
5: So ngayon po, edi, so naging sila na po. So nakakasama na po namin siya sa bahay. Unti-unti pong nagbabago rin yung ugali nung girl, nung asawa ni papa.
4: Mo.
5: Yes po.
3: Nung una mabait sa inyo, ganun.
5: Yes po, super. Napakabait niya. Lahat po ng pwedeng pakasama na gawa niya na po sa amin.
3: Siyempre.
5: Sa akin, lalo na po sa akin. Kasi mahal po ko ng papa ko eh.
4: Uh-oh.
5: Talagang lahat po ng gusto ko rin, nabibigay niya rin po talaga.
3: Mm-hmm.
5: So ngayon di, nung tumitira-tira po ako, parang nag-overnight sleep lang po ako dun sa bahay ng, yun nga po, nung nililigawan ni Papa. Okay pa rin naman po siya hanggang sa tumira na po siya sa bahay namin. Noong time po na yun is nag-aaral po ako. So habang tumatagal na nakakasama ko siya sa bahay, wala po akong ibang iniisip kundi yung kung ano yung pakikisama ng papa ko, binibigay ko rin po dun sa asawa niya.
3: Hmm.
5: May dalawa pong anak yun. Yun nga po, matanda pa sa akin. Ate tsaka kuya ko yung tawag ko dun.
4: Mm-hmm.
5: Dun sa anak ng girl.
4: Mm-hmm.
5: So ngayon po, okay naman kami ng mga anak niya. Sabi nga po ni papa eh, kung mahal mo ko, mamahalin mo din yung makakasama ko. Sabi ko, oh naman, sabi ko kay papa ko, paglalaba, pagluluto, lahat po, yung gawaing bahay, ako po lahat. Uuwi po sa amin yung anak niya, yung dalawa niya. Ako rin po naglalaba. Nagluluto, naguhugas, ako po lahat. Hanggang sa napansin na lang po nila papa na parang, bakit laging anak ko na lang yung kumikilos? Yung hindi man lang daw gumagawa yun.
4: Magawaing bahay,
5: po.
4: Ito ang pinag-uusapan natin.
5: Opo.
3: Alam mo, para ako si Cinderella.
4: Oo nga, Charmaine. No?
3: Oo. Bukod sa Cinderella, ikaw din daw ay isang orange.
4: Si Charmaine.
3: Si Charmaine.
4: Okay.
3: Okay, sige, tapos?
5: Tapos nung tumagal, hindi ko naman din po napapansin na nagbabago na rin po siya ng ugali. One time, nasita lang po ng papa ko yung stepmom ko na uy, anak ko, parang napapagod na yung anak ko. Bakit ganito? Bakit ganyan? Doon na po nag-umpisa.

0: Nalilate na, ganyan-ganyan, sabi ng tita ko. Doon na po, hanggang sa sinabihan na lang po nila ako na huwag ka na munang kumilos, sabi niyang ganon. Tignan natin kung tutulungan ka ni tita mo, tsaka ng mga ate mo, yun, tsaka ng mga kuya mo. Doon na po nag-upisa, nagbago yung ugali niya.
1: Pero lagi ikaw na po ba, Charmaine, nung time na ikaw yung nagtatrabaho, lahat-lahat nag-asikaso dyan.
0: Opo.
1: Nakapagsabi ka ba ng reklamo mo na ganyan sa tatay mo o sa tita mo?
0: Hindi po. Hindi ko po siya napansin. Mm-mm. Parang masaya ako na nag-e-enjoy ako sa ginagawa. Kasi nga po, mahalin po kasi siya ni Papa.
2: Baka naman kasi hindi nyo lang din napag-usapan, di ba? Like talk-a-talk sa mga gagawin. Baka naman mamaya, akala nila okay lang na

0: Anong time na naglalaban ako, pati pagsasampay, hindi na nila ako matulungan. Parang pagod na po, parang ganun po. Hanggang sa yun na po, nung time po yun is pumapasok po ako sa school. Parang pag uwi ko po nun galing school is hapon na, wala pa po akong almusal, tanghalian. Doon na po nag-umpisa, pinaka-worst na po yun. Umuwi po sila galing, may pinuntahan po sila nila papa ko. Pag uwi nung time na yun is, so ikat ko na lang po mama kasi mahaba-haba po.
1: Hindi, umuwi sige, okay lang.
2: Mahaba.
1: Okay lang, sige. Kahit na ano, mayroon pa tayong isang, may oras pa tayo para mapag-usapan yan.
0: Yun nga po ma'am, pag uwi po na yung papa, tsaka yung stepmom ko, galing po sila sa kamag-anak. Medyo nakainom po si papa. So ang sabi ko lang kay papa ko is, pa, pera makong susi, buksan natin yung bahay. Magluluto ako, nagugutom na rin ako. Pagpasok ko sa loob ng bayan, diretso ako ng kusina, saing ako, salang ko. So pagpalabas ko ng sala namin, nakasalubong ko yung stepmom ko. Doon lang umpisa, nag-hysterical yung stepmom ko nang wala akong alam. Sabi niya, bakit sa akin niya nagagalit? Sabi niya, ganun. Ha? Sabi ko, nagtaka na lang po ako. Ako magagalit? E galing akong kusina, nagsasaing ako. Doon na po pumasok si papa ko. Doon po parang biglang nag-hysterical yung papa ko. Bakit sinasagot mo si tita mo? Doon na po ako nagkaroon ng konting ano, na punch bag po ako ni papa ko.
1: Hoy! Pinunch bag! Ginawang
2: kasi
1: punching
2: nga,
1: bag.
2: Kasi ano, sumasagot-sagot.
1: Oo. Saka bakit umabot sa ganun? Magluluto lang dapat tapos biglang...
2: Oo.
1: Biglang ano, bigla ka na lang sinigawan nung stepmom mo. O, tingnan natin, baka sakali malaman pa natin, ano ba kasi yung ano, baka nagdabog si Charmaine.
2: O kaya naman, sinabi niya, pagod na ako. Ayoko na lang, ilaw ko gumagawa ng mga gawain bahay na to.
1: Kasi syempre mapapagod ka din.
2: Wala kang ginagawa, ikaw na babae ka, ikaw na bagong asawa ng papa.
1: Kasi di ba pag minsan talaga sasabog kapag pagod ka na.
2: Totoo din.
1: Tapos pangit yung tingin nila sa'yo kapag ganun.
2: Tapos isa pa dito, okay lang naman eh, di ba, na ginagawa mo, pero na-appreciate yung mga ginagawa mo. Ang masama dito, anayon mo nang ginagawa tapos hindi ka na-appreciate, parang dun ka mas lalong maano eh. Di ba, mababad trip eh, na parang, para naman pala akong walang ginagawa dito.
1: Tapos isang beses lang na nagkamali ka, parang napakasama mo ng tao.
2: Ayan na.
1: O ganun. Siguro nung minsan na sumabog itong si Charmaine, natsyempohan,

0: si Papa na, "O nak, may bibigay ako sa iyo. Kaya lang pag alis na ni tita mo." Naku, sabi ko kay Papa, "Pawag na." Sabi ko, "Mga mamaya." Sabi ko,
1: "Gal yung ginagawa sa'yo." Yes. Na parang aabutan ka kasi parang napaka-illegal itong ginagawa natin. Saka, malito, hindi kita aabutan.
2: Bakit kailangang itago? Mm-hmm. Eh, yung Papa yun mo naman yung nagpo-provide para sa pamilya niya.
1: Saka anak ka.
2: Saka anak ka yun, naman.
0: Yun nga rin pong pinagtatso ko. Bakit kailangan niyang itago? Anak mo naman talaga ako. Totoo. Parang sabi ko nga, magpasalamat na lang po si tita kung may maibibigay sa kanya si Papa o sa mga apo niya at sa mga anak niya. Di ba po dapat ganun?
1: Naghuhugas ka ng plato dyan, no?
0: Hindi po. Yung anak ko naglalaro po.
1: Okay, akala ko may naghuhugas habang nagkukwento. Bigla na gano'n na naman ako. Alay nung topic, di ba? Kasi parang may kumakalansing na ano, na ano, kaldero.
0: Yung anak ko po, naglalaro po ng bote.
1: Sorry kung binanggit ko kasi naririnig ko.
2: Akala kasi namin, nandiyan lang yung po nakakilik yung ano, habang naghuhugas ka ng plato.
1: Oo, kasi maraming gumagawa ng ganyan habang nagkukwento dito. Tapos ano, naglilinis kasi nakaka-relax din, ano. Okay. Akala ko pangatlong kaldero mo na yung nililinisan mo eh. O sige. Pero yun sa ngayon, ganun yung nangyari. Yun yung pinakakwento mo ngayon. So, ang pinakatanong mo dito ay?
0: Actually, parang wala na po kung ano kasi natutunan ko na lang din pong tanggapin talaga yung pang-araw-araw namin. Parang sa dami na rin po kasi na nag-advise sa akin na mas lawakan ko pa raw po yung pangunawa ko sa magulang ko kasi magulang ko pa rin naman daw po yan. Kahit ano pa daw po yung nagawa sa akin na dati is maling ko pa rin. Sabi ko sa bagay kasi maghiwalay naman sila eh.
1: Hoy, talagang ano ha? Ina-manifest mo na magkahiwalay sila. Oo.
2: Sige, anyway, tanungin pa rin natin ang ating mga bida-bida kasi for sure merong same case na nangyari like same nung situation mo or nangyari din sa kanila yung ganito. So, hintayin natin.
0: Ay, alam niyo po ba? Wait lang po. May pabul pa po ako. Naalala ko lang po. So, di ba po may mga anak na ako? One time po, parang naiwan po sa papa ko yung mga anak. So may pinuntahan lang po ako. Tapos pagbalik ko, nagsumbong sa akin yung anak ko.
2: Ano
0: sabi
2: daw?
0: Niya, "Ma, si, yun nga po, si tawag niya doon is, ibahin ko na lang, Lola na lang po, yung Lola." Mm-hmm. Yung asawa nga po ni Papa, sabi niya, "Ma, may ginawa sa akin si Lola." So sabi ko, "Ano yun? Ma, kinurot ako dito." Doon po pumasok yung biglang nag-init yung ulo ko. Talaga sabi ko, tatlo po yan eh. So yung dalawang babae ko nga po, nakurot niya. Sabi ko na, sa sobrang inis ko po, inakit ko doon sa kwarto nila, kinalampag ko yung pinto. Talagang dinuro-duro ko. Sabi ko, kung sa akin mo ginagawa yung ginagawa mo dati, huwag mong gagawin sana ko. Susuntukin ko na yung mukha ko. Sabi ko lang pong ganun.
1: Pero ang gulo na kasi nasa isang bahay kayo.
0: Totoo
1: hindi na talaga
0: po.
1: Maiiwasan na magtalo-talo kayo. Lalo't may mga kanya-kanya yung kayong issue. Saka mga babae pa naman kayo, di ba? Mm-hmm. Ang babae, hirap makalimot sa mga ganyan na ginawa.
0: Sabi ko nga po kay Papa, nito lang po, umalis po siya. Sabi ko, babalik pa ba yung asawa mo? Hiwalay na kami. Sabi ko, hiwalay, pero yung mga gamit nandiyan pa. Sabi ko, pag sinabi mong hiwalay na kayo, dapat ubos na yung mga gamit.
1: Talagang sinusugsugan yan, maghiwalay. Sinusugsugan. Iyaro mo talaga, no? Tinitrigger mo talaga. Oo. Kailangan maghiwalay na talaga kayo. Kailangan mo ng assurance.
0: Kasi yung pangit niya na po ka-banding eh.
1: Ayun
2: okay. Sige, tanungin natin ang ating mga bida-bida kung ano ang masasabi nila dito sa story mo. Okay?
0: Okay po, salamat.
2: Alright, mga kapuso, baka kayo po na-experience din yung ganito. Ano po ang masasabi nyo sa kwento ng ating bida ni Charmaine?
1: Mga kabarangay, babalik po tayo. Mag-comment lang po kayo sa ating Facebook Live, Barangay Alas 97.1. O pwede kayong tumawag sa 8374-8737 at 8374-8747. At babalik tayo, 10:40 itong oras natin. Ako si Lady Gracia.
2: Ako si Papa
1: Tinig na sa Talk to Papa ng Barangay LS 97.1
2: Number 1
1: Forever.

0: drama, tawanan, musika at iba pa. Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan. Kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan.
1: Sigam dangdang na ba si ganap chana na nakaya iniya.
2: Oy, paano nga ba kung ikaw ay may stepmother at hindi mo siya kasundo?
3: At nasasaktan ka ng papa mo dahil sa evil stepmother mo.
2: Ayun, ay magkakasama kayo sa isang bahay. Kasi nga, di ba, nagdamdam itong si Charmaine. Kasi nung una, okay-okay naman sa kanya na siya lang nagtatrabaho sa bahay. Kaso yes. Nga lang, nung pinagsabihan nung tatay, yung si stepmom na sana wag namang ganyanin yung anak ko na siya na rin nagtatrabaho sa lahat. Siyempre, magtatanim ng sama ng loob ang stepmom.
3: Yes.
2: Babantayan na niya yung bawat galaw mo.
3: Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Comment po ha, Barangay Alas 971 Facebook page. Babasahin po namin ang inyong mga komento. Ang sabi dito ni Nimpa, sabi niya, magulo talaga kapag magkakasama sa isang bahay, kailangan magbukod. Parang walang gulo.
2: Oo, kasi parang kahit ano, kahit siguro manahimik kayo dyan.
3: Yes.
2: Magkakaroon pa rin ng issue kasi babantayan nila bawat galaw
3: saka
2: mo.
3: Saka laki ng tendency na makikita kayo kasi nasa isang bubong lang kayo.
2: Tama. Saka alam mo yung kahit wala kang ginagawa, kahit konting pagkakamali lang, kumalampag lang yung kaldero, ang dami na nilang masasabi sa'yo.
3: Ang dami mo na kasalanan.
2: Oo, legit yun. Ito, sabi dito sa ating Facebook Live, ang mapapayo ko lang kay ate, kay Gary V. Flores, mas magandang bumukod na kayo. Panigurado, pag bumukod kayo, malalaman mo talaga dyan kung mahal ka ng tatay mo. Pupuntahan ka talaga niyan sa inyo. Mm-mm.
3: Oh.
2: Pero kung hindi, parang pupunta kaya ang tanong.
3: Naku.
2: Parang hindi na. No? Parang pipigilan siya na pumunta ng stepmom.
3: Ito, si Evla, sabi niya, siguro kaya ayaw mo magbukod kasi hinihintay mo maghiwalay sila. Paano kung may forever sila ng papa mo? Hindi lang kayo naggegera.
2: Oh? Kasi baka naman kasi yung pag-alis-alis, kasi di ba nabanggit nga din ni Charmaine na lumalayas-layas yung nanay, ay yung si stepmom. Eh, sabi niya tatay, hiwalay na daw sila. Pero normal naman yun, maya-maya, ano? Ay, may marami nangyayari ng ganun. Maya-maya, magkakabalikan lang din.
3: Magiging okay din naman pala.
2: Oo, magpapamiss lang muna sa isa't isa, ganun.
3: Yes. Ito, si Ami. Same kami ni caller. May stepmom, sister yung bago ng tatay ko. Pero mas takot sa akin yon dahil kapag kinanti niya mga kapatid ko, magkakamatayan po na kami. Hoy!
2: Uy, huwag naman ganyan.
3: Oo,
2: ito si Kanjan Kaiser. Wala kayo sa akin. Yung nagkaroon ng babae si papa ko, harap-harapan sa amin ng mama ko. Hinabol ko ng itak yung babae.
3: Uy!
2: Ba't naman ganito itong mga caller natin? Oh, bakit puro violence? Kakainis.
3: Ito, ang sabi pa dito, hindi pa pwede sa akin yan. Kapag kung ako yung anak at may kabit ang tatay ko, gera talaga. Bisan kasi ang hirap din kasi manghimasok, di ba? Lalong-lalo pa at wala na din naman talaga yung nanay at saka tatay mo. Wala na sila, pare-pares ng may kanya-kanya mga buhay. Siyempre, yung tatay mo, kailangan pa rin niya o ginusto niya itong tao na ito. Diba? Nagkataon lang na hindi nga kayo naging okay.
2: Naging okay talaga. Saka makikita mo kasi talaga ugaling sa tao pagkasama mo na sa bahay.
3: Yes.
2: Saka syempre simula papakisamahan.
3: Oo, bait-baitan.
2: Bait-baitan.
3: Lahat ang kailangan mo, ibibigay niyan.
2: Minsan pa nga yung mga masama ng touring. Yung iba, may napapansin ako. Kung yung iba na yung feeling din yung masama ang tingin nyo sa kanya, tapos yun pala yun yung maayos sa inyo. Di ba? Kasi kayo lang yung nang-judge, ganun. Eto sabi dito, Ami, yung babae kasi ng tatay ko, kapatid ko sa ina, stepmother, ganun. Hindi ko

0: na kaya makwento, sabi niya. Ikwento mo sa amin, Ami.
1: Oo, share mo sa amin yan.
0: Mm-mm. Ito, si John Paul, that's how it is when you're together in the house. You don't really get along with each other. You have to go your separate ways, sabi niya dito. Dapat kasi saka bumuod na rin. Kung ako lang dito kay Sherman. Oo, kasi may asawa naman ni.
1: At saka,
0: saka sabi nga niya, di ba, escape nga niya yung kaya nga siya napilitang mag-asawa na maaga kasi escape niya daw yon, takas daw niya doon sa tatay niya.
1: Pero nandun pa rin siya. Magkakasama pa rin kayo.
0: Eh, paano siya magiging escape kung nandun ka pa rin?
1: Oo, sabi dito, ranas ko yan. Kasi ganyan din kami ng stepmother ko. Hindi kami nagkasundo. Konting galaw ko lang, lagi akong napupuna. Tsaka si Papa, nagbibigay din sa akin. Pera patago, yung hindi makikita ng mga kapatid ko kasi magsusumbong sa stepmom ko kaya umalis na lang ako kasi ang hirap makisama kapag may asawa na ang papa mo at saka kasal pa yung papa ko kaya wala akong laban doon kaya ang hindi ako nang hingi ng sustento sa tatay ko kahit hirap na ako nagtatrabaho ako pero para may pangkain din ako sa araw-araw.
0: Ayan. Saka mahirap din na umasa pa sa magulang. Ibigay naman na natin yun. So, dalihin natin sa kabilang ninyang ating bida na si Charmaine. Charmaine, hello?
2: Hello po.
0: Okay, iba't iba yung mga sinasabi nila dito pero yung majority sinasabi nila is umalis ka na dyan, bumukod ka na.
2: Sinubukan po namin mag-separate. Nabasa ko nga rin po eh. Sabi ko, sinubukan namin mag-separate din.

0: kumuha ng isang kwarto dito eh.
1: Ah, kasi sabi ko, ang gulo-gulo
2: kasi kapag ganyan nakagulo yung sitwasyon, mas maganda na magbukod na lang kayo. Kasi wala kang peace of mind dyan.
1: Oo, lagi diba? Kang mag-aaral.
0: Ayoko nga rin. Totoo, ayoko rin po talaga dyan. Dito. Totoo po, ayoko rin po talaga dito. Kaya lang, hindi ko talaga, si Papa talaga lang sabi na, bumalik kayo, ay nako, mamamatay ako nang wala kayo.
2: Well, nasa iyo pa rin ang desisyon yan. Oh, oh. Diba? Kahit sabi anong ko, tigil ng Papa mo.
0: Sabi ko kay Papa, sige. Ay, ako, sinabi ako na rin po si Papa ko. Sabi ko, sige, prank ka tayo ha. Gusto mo pa lang dito kami. Di mag-adjust kayo. Sabi ko kay Papa. Yung sarili lang naman.
1: Wala kasi
0: yung
1: mag-a-adjust eh. Kasi wala, hindi pwede may dalawang Reyna sa bahay.
2: Yes.
1: Okay?
0: Kaya nga sabi ko, pagka ganun nga po, hindi po kami nagtatagpo. Ako talaga po yung ako na po yung umaalis para lalabas po ko ng bahay para hindi na po magbigera. Ako na lang din po nag-giveaway para tahimik na lang din po.
1: Kasi hanggang kailan mo gagawin yan? Kasi hanggang kailan mo gagawin yan paiwas-iwas? Kasi hindi nyo maiiwasan yung ganitong sitwasyon. Kailangan nyo itong kontrontahin, harapin na pero, maging maayos kayo.
0: Oo nga po, pero may time naman po na siguro pag napagbigyan din po yung yun na, yung asawa ni Papa. Mabait naman din po siya. Nasa mood, parang nasa mood po siya. Kaya sabi ko, oh, sige, mabait ka pala, okay. Sabi ko, parang susunod lang po ako sa alon niya. Parang ganun. May time din naman po na nagkakasundo kami. May time na pag mainit talaga ulo niya, yun, lumalayo na ako. Kasi sabi ko, baka nag-aaway sila, may pinag-aawayan. Kami na po yung nag-a-adjust. Kaya lang minsan,

0: maganda pa rin yung may sarili kayo ng asawa mo, no, balang araw. Para ano na rin kasi, baka yung stepmom mo din kasi, ayaw, sa totoo lang, hindi rin siya comfortable na magkakasama kayo. Kaya parang mas lalong nununuot yung galit na parang mahirap na rin siyang pakisamahan kasi ang gusto niya siguro silang dalawa lang mag-asawa yung magkasama sa bahay.
1: Alam niyo po ba, sabi nga po ng lola, gusto niyo pala kayong magsama eh. O di umalis kayo dito, kayo umalis. Huwag niyo palisin yung apo ko, sabi ng lola.
0: Kanino na pangalan yung bahay?
2: Kanino bahay ba yun?
1: Sa lola ko.
2: Sa lola mo?
1: Mga po.
0: Sa lola. Nakapangalan talaga sa lola mo?
1: Hindi pa po nasasaring kay Papa kasi buhay pa po yung lola ko.
0: Oh.
1: Kaya sabi ng lola,

0: O sige ha, basta ganun na lang sana. Kung kaya pa mag-adjust ng konti, kung talagang hindi pa kaya, gets naman natin, mahirap yung buhay, gusto mong tumira dyan.
1: Mas nakakatipid siguro.
0: Yeah, malaking

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Colossians 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang

0: manatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
2: Oras sa Barangay, 11:30 na.
3: This time check was brought to you by
4: Crimsilk. Join the Crimsilk Condition to Win Promo now for a chance to win exciting prizes.
5: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. New Star Online. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Stronger.
7: Summer sa Barangay LS.
8: Hindi ko na pwedeng ibalik ang panahon. Wala namang time machine eh. Mahal na mahal pa rin kita kahit hindi ka na sa akin.
9: I-talk to Papa na.
2: May problema ka ba at hindi mo masabi sa iba?
10: Dito sa Talk to Papa, paputukin mo na.
2: Ikasamo, ipa.
10: Rambo! What's going on?
2: Yeah. Okay na yan.
10: Okay na ba?
2: Oh, narinig mo naman ako, di ba?
10: Oo, narinig mo kita.
2: Okay, sige. Hindi tayo choppy. Kala ko choppy ako lang. Ayan, mga kabarangay, parambo na kayo ng mga dapat iparambo sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1.
10: Okay, din ako magbabasa sa ating Facebook Live, Barangay LS 97.1.
2: Isa lang sa sigaw sa bansa.
10: Sa barangay!
2: Ka.
10: Rambo ka! Panahin natin si Eblas. Pinaparambo ko po sila Vanjie, si Lynn at si Kano ng PFL Store. Walang palya sila, nakikinig ng programa nyo. Same po kami. Nakakatanggal po kayo ng stress.
2: Oh, maraming salamat po sa inyo. Kami naman po yung nai-stress sa inyo. Para sa inyo, fault na kayo.
10: Bravo kayo!
2: Naku, hindi pa ba tayo naka-Facebook Live? Andy, nasan ka na? Paki-Facebook Live na daw, hindi daw kami makita, Andy.
10: Ito, si Leia, Papa Ace, Lady Gracia, pinaparambo ko lang ang aking asawa na si Robert na nagluluto ng ulam namin.
2: Masarap.
10: Ano ba yung niluluto nyo na yan?
2: Oo.
10: Nawa ay, yan ay masarap.
2: Masarap.
10: Yes. Nakakagutom din eh, di ba?
2: Totoo, lalo pag ganito, no? 30 minutes na lang at kakain na.
10: Ariko.
2: O, para sa inyo, full na kayo.
10: Rambo kayo!
2: Eto, sabi naman dito sa ating Facebook Live, paparambo ko lang po ang aking asawa na nakahilata pa, sabi magluluto ng kanin. Pero hindi pa naman ginawa, talagang hinintay pa ako makauwi ng bahay para sa'yo nang gigigil ako. Kagating ko yung ulo mo. Ay, ba't may
10: nagpakagata ng ulo,
2: Stephanie? Eto, para sa'yo, fault na ka.
10: Rambo ka! Mga kapuso, sa Barangay LS 971 Facebook page po kami nagbabasa doon sa ating Facebook Live. Ito si Erin Josh. Parambo po sa asawa ko na si Enrico. Ako pa pinapa-attend ng meeting sa school. Pagod na ako. Ay.
2: Ay, edi wag nang mag-aralin yung mga anak.
10: Ay.
2: Problema nyo yan.

0: Yes, oh, para sa inyo. Fault na kayo.
1: Rambo kayo!
0: Oh, last one nyo dyan. Ang sino dyan?
1: Ito, si Merlin. Para mo pamangkin kong si John Christopher. Puro cellphone.

0: Araanan nyo guys, what are you waiting for? Pwede po kayong mag-message na agad sa aming mga social media, sa akin po at Papa Ace LS.
1: Sa akin naman po, Lady Gracia, at magkakasama ulit tayo bukas, Biyernes po mga kabarangay, at Independence Day.
0: Hoy, bukas na ba yun?
1: Ay, may mga mapapalaya nga kayong puso.
0: May mga palalayain kaya bukas?
1: Yes, palayaan nyo na yan. Kung naghihintay kayo ng time para hiwalay nyo yung jowa nyo this
0: bukas set. Bukas na po yan.
1: Yes, gawin po natin.
0: Mamayang gabi actually, mga alas 12.
1: Yes, saktong-sakto.
0: Yes.
1: Noche buena. Noche buena, Teres. Marami sal

Love Stories. Barangay Love Stories.

ating programa via live streaming. Tayo po'y napapanood sa ating Facebook page at sa ating pong TikTok page sa mga oras na ito. At syempre, binabati po natin lahat ng mga Filipino overseas workers na naka-tune in po sa atin araw-araw. Ayan ha. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Ayan ha. At ano man ang ginagawa nyo ngayon, syempre, saludo si Papa Dudu.

May mga pagmamahalan na nagtagal hindi dahil walang problema, kundi dahil may mga pusong piniling lumaban kahit paulit-ulit nang nasasaktan. Ay, fighter ito, matapang.

0: kapapamilya. Yung pagkakaroon ng anak, lalo't alam mo hindi naman na tayo bumabata, di ba? Lalo na ako. Yung tayo na hindi kasama ang pamilya mo. Pagod na ako, Alvin. Pero alam mo, bago ako napagod ng ganito, sinubukan naman kitang unawain at hintayin eh. Pero wala. May hangganan ng mga bagay, kaya pasensya ka na.
1: Sandali lang. Hindi mo na ba ako pwede bigyan ng pangalawang pagkakataon para makabawi sa'yo? Para naman maitama ko yung mga pagkakamali ko at mapunan ko yung mga pagkukulang ko sa'yo.
0: Para ano pa? Para ulitin mo lang ulit na paghintayin ako? Napaasahin? Alvin, kilala kita. Hindi ka consistent. Kaya nga hindi ko mapigilang isipin kung sino ba talaga ang mas matimbang sa'yo. Ako o ang pamilya mo?
1: Ano ka ba? Hindi mo naman dapat kinukumpara yung sarili mo sa pamilya ko.
0: Alam ko! Pero wala! Hindi ko napigilan ang sarili ko kasi yun ang pinapakita at pinaparamdam mo sa akin. Kaya nga nagsawa na lang ako. At tinanggap ko na, na baka hindi nga tayo para sa isa't isa. I'm sorry, Alvin. Pero tapos na tayo. Ayoko na.
1: Sandra! Sandra, sandali! Sandra, huwag mo akong iiwan!

Napadudutuluyan ang nakipaghiwalay sa akin ang kasintahan ko at hindi na niya ako nahintay na maging handa na pakasalan siya. Bagaman aminado ako na napabayaan ko ang relasyon namin dahil nga naging abala ako sa pagiging breadwinner, ay hindi naman yon nangangahulugan na wala na akong pangarap para sa aming dalawa. Pero hindi ko na magawang baguhin ang isip ni Sandra, kaya kahit masakit ay tinanggap ko na lamang yon. Makalipas nga ang dalawang buwan ay nakarating sa kalaman ko na nabuntis pala ng ibang lalaki. Nakatrabaho niya ang dati kong kasintahan at plano na nilang magpakasal. Para ako nung pinagsakluban ng langit at lupa, Papa Dudut. Sobrang sakit na para bang gusto ko na lamang mamatay. Kaya upang makalimot ay nagdesisyon akong mag-ibang bansa at magpakalayo-layo sa lugar na dumurog sa akin. Nagpaka-busy ako sa pagtatrabaho hanggang sa makalimutan ko si Sandra. Unang beses lamang ako nung umuwi sa Pinas noong 2022 para dumalo sa kasal ng best friend kong si Mario.

0: Tol. Thank you ulit sa pag-invite mo sa akin sa kasal mo, ha. Tsaka congrats ulit.
1: Ako nga ang dapat mag-thank you sa'yo kasi pinaglaanan mo ng panahon tong kasal ko. Akala ko talaga di ka makakapunta kasi nga nasa Italy ka. Napag-usapan nga namin ni Mrs. na baka wala ka nang balak umuwi rito sa Pinas since nag-iwalay na kayo ni Sandra. Kaya laking gulat ko nung umuo ka na makakapunta at ngayon nga eh, nandito ka na. Kamusta na nga ba yung puso mo ngayon, ha? Masensya ka na kung natanong ko, ha?
0: Tol, wala yan. Eh, ayos lang naman pero alam mo, ang totoo niyan, hindi pa rin ako nakaka-move on. I mean, nagagawa ko naman yung mga bagay-bagay. Napaka-busy ako sa trabaho pero di ko pa rin nakakalimutan si Sandra. Alam mo na, may mga gabi na naiisip ko pa rin siya. Nag-inayon pa rin ako sa tagal ng relasyon namin na nasira ako lang nung araw na yun.
1: Yung ano naman eh, sinisisi mo na naman yung sarili mo, Tol. Oo, may ambag ka kung bakit di kayo nagkatuluyan ni Sandra, pero sana mo naman isisi lahat sa'yo kasi may kasalanan din naman siya eh. Mas malaki pa nga dahil yun nag-cheat sa'yo. Oo, wag mo nang ipagtanggol sa akin yung babae na yun, ha? Dahil kahit sa anggol mo tingnan, nakipagmabutihan na siya sa ibang lalaki nung kayo pa. Malupit nito, nagpabuntis pa talaga siya. Kaya pala, atat na makipag-iwalay sa'yo.
0: Hindi naman siguro niya maiisip yun. Hindi ako nagkulang, di ba?
1: Pero naging mapaghanap siya hindi sa'yo, kundi sa ibang tao. Mali pa rin yun. Di ko tuloy mapigilang isipin na nagpapalusot na lang siya kasi nga nakukonsensya na lang siya sa pinag-aagawa niya.
0: Tol, kung ano man yung totoo doon,

0: Hintayin na lang natin kasi nga nangyayari na. Tsaka, di ko na rin mababago yung isip nun. Lalo na ngayon, pamilyado na siya at mukhang masaya na rin sa buhay niya.
1: Eh, huwag mo na talagang baguhin at huwag mo na ulit tangkain na magkaroon ng ugnayan sa kanya. Lalo na may feelings ka pa. Kasi sasabit ka niyan, ilalagay mo lang sa alanganin yung sarili mo.
0: Ako nga tol eh. Tsaka, di ko naman planong gawin yun, no?
1: Buti na yung nagkakalinawan tayo kasi susuntukin talaga kita kapag nabalitaan ko naging kabit ka ng babae na yun, ha?
0: Sobra ka naman.
1: Sobra na ako sobra, pero sinasabi ko talaga sa'yo. May iba lang tayo. Sa mga panahon,
0: hindi naman kita masisisi kasi akala mo talaga, endgame na kayo ni Sandra eh.
1: Pero tayong kaibigan at kinakapatid lang, ano? Kung si Sandra nga masaya at nakatulog ng mahimbing sa gabi, kahit na alam niyang nasaktan ka niya, ikaw pa kaya? Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin, pero sana mapakawala mo na sa puso yung mga alaala ng dati mong nobya at tanggapin mo na mayroon pang magaganda at mabubuting bagay na naghihintay para sa'yo.
2: Papadudot, napangiti ako sa sinabi ni Mario. Hindi kasi yan palaging seryosong magsalita, pero ramdam ko ang pag-aalala niya at presensya bilang kaibigan sa akin ng mga panahong yon. Aminin ko na may punto ang mga sinabi niya dahil ako mismo ay ayaw umusad sa nasira naming relasyon ni Sandra. Oo, tanggap ko na hindi kami ang nagkatuluyan, pero patuloy ko pa rin sinisisi ang sarili ko kaya kami nasira. Kasabay noon ay sinarado ko ang puso ko. Wala akong pinapasok na kung sino dahil sa takot na masaktang muli. At kahit na gustuhin ko man, ay hindi ko mapangatawanan. Naisip ko noon na kailangan ko munang maghihilom bago ko subukang kumilala ng ibang tao. Pero dumating na lamang ako sa punto na sinukuan ko na papadudot ang aking sarili. At tinanggap ang kapalaran kong tumanda na mag-isa.

Love Stories.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
2: May mga bagay ba na hiyang sa inyo? Yung subok nyo na kaya laging yon ang binibili nyo. Ganyan ako sa maraming personal na bagay na ginagamit ko. At kasama na dyan ang gamot na iniinom ko. Pagdating sa gamot, hindi ako basta-basta nagpapapalit-palit ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Naranasan ko na kasi noon na sumubok ng iba sa nakasanayan ko pero hindi maganda ang naging epekto sa akin. Kaya mula noon, Right Med lang talaga. Ilang taon na akong umiinom ng mga gamot ng Right Med at dito talaga gumagaan ang pakiramdam ko. Ngayon, ang laging nasa isip ko tuwing bibili ako ng gamot, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun, abot kaya, di kalidad, at doctor prescribed pa. If symptoms persist, consult your doctor.

especially kay Margarita Ocampo from Texas, US of A. At ganun din si Papa Carlo Plasino ng Lukban na ngayon ipagbilaw na, tapos ngayon inasa Canada rin, nasa Cruz. Maraming salamat sa inyong pag-tune in sa ating programa. Yung pinakakaalala sa akin. Oo, ayan, PM nyo ako para mabati ko kayo, ha? At binabati rin natin si Ma'am Leti Ignacio Celestino. Ayan, maraming salamat for tuning in to us. Ayan.

nagsusot pa. O baka naman, tingin ko lang yon. Pero anuman doon, ang totoo, ang mahalaga ay natatanggap ko na ang malungkot na kinasapitan ng aming relasyon. At napatunayan ko yon ng isang beses akong umuwi sa Pinas. Ay naudyokan ako ng isa sa mga single kong kaibigan na mag-book ng babae na maaari akong samahan at aliwin sa kahit na anong paraan. Ginawa ko ito para lamang matugunan ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.

Bis ng pag-aalala ko eh. Pero nung iniwan ko naman siya kanina, maayos naman siya. Akala ko nga, mawawala na sa akin yung anak ko. Pero, buti na lang malakas pa rin ako kay Lord. Kaya, eto. Kahit na ayaw ko na sanang tumanggap ng bookings, eh wala naman akong pagpipilian. Dahil ito lang yung

0: Sarah, bulaklak ko. Naalala ko kasi na paborito mo yung mga roses na kulay puti.
1: Naku, ang gaganda. Eh, pero sigurado ka ba na para sa akin to?
2: Oo naman.
0: Binili ko yan na ikaw ang laman ng isip ko, kaya sige na, kunin mo na.
1: Salamat, Alvin. Ang babango at ang gaganda nito, ha? Salamat ulit, ha? Naku, nag-abala ka pa.
0: Wala yun. Ang totoo, matagal na kitang gustong bigyan ng bulaklak, ha? So, ngayon lang ako nagkalakas ng loob na gawin yun, eh.
1: Eh, bakit naman?
0: Eh, naiiya kasi ako, eh. Pero naisip ko, wala namang pupuntahan yung hiya ko, kaya yun. Eto na. Okay na.
1: Ikaw talaga? Pero, salamat, ha? Kasi sa tanang buhay ko, ngayon lang may nagbigay ng bulaklak sa akin.
0: Bo?
1: Kaya tuwang-tuwa ako.
0: Kaya mo, tadalasan ko pagbibigay ng bulaklak sa'yo kahit na nasa Italy na ulit ako.
1: Ay, oo nga pala. Labit ka na nga palang umalis.
0: Oo nga eh. Tsaka naisip ko na bago ako umalis, eh masabi ko sa'yo yung nilalaman ng puso. Sarah. Aminin ko na naging masaya talaga ako sa loob ng 2 buwan ng pananatili ko rito kasama ka. Masaya ako na nakilala ka at masaya ako na nayaan mo ako maging bahagi ng buhay niyo ng anak mo.
1: Eh, bakit naman hindi? Eh, mabait ka naman, tsaka napalapit na rin sa'yo yung anak ko. Siguro mamimiss ka nun kapag umalis ka na.
0: Ako bang palagi pa rin naman akong tatawag para makausap yung anak mo, no? Lalo ka na.
1: Ano kasi, salamat ah, pero bakit? Ibig ko sabihin, bakit ba? Eh, hindi naman tayo. Tsaka alam ko magiging abala ka na sa pagtatrabaho mo dun. Ayoko namang makaabala kami ng anak ko sa'yo, Alvin.
0: Sarah, hindi kayo nakakaabala sa akin. Kasi maglalaan ako ng oras para sa inyo, okay? Tsaka tungkol naman doon sa sinabi mo na hindi naman tayo, eh, yun nga yung dahilan kaya gusto kitang kausapin ngayon eh. Nagugustuhan na kasi kita. Di nga lang yata ito simple yung pagkagusto kundi pagmamahal na. Minahal kita dahil nakita ko sa iyo yung babae na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan mo sa nakaraan mo, eh, di ka pa rin natinag. Di naging bato yung puso mo. Sa alip, mas lalo pang naging mapagmahal at saka mapagkalinyo. Nakita ko yun sa paraan ng pagmamahal mo sa anak mo. Tsaka syempre sa pag-aasikaso mo sa akin sa tuwing magkasama tayo.
1: Salamat, Alvin. Hindi ko alam ang sasabihin ko niya ako, pero katulad mo, napamahal na rin ako sa'yo.
0: Okay.
1: Kaya lang.
0: Kaya lang ano?
1: Alam naman natin ang nakaraan ko, di ba? Hindi ako malinis na babae, Alvin. Marami ng lalaki ang dumaan sa akin sa ngalan ng trabaho. At kahit hindi ko yun ginusto, iba pa rin ang tingin sa akin ng karamihan. Kaya nga, pinigilan ko talaga na lumalim yung nararamdaman ko sa iyo kasi alam ko rin na wala itong patutunguhan.
0: Alam mo, Sarah, habang pinipigilan mo magkagusto ka sa akin, kusa naman ako nagkakagusto sa iyo. Tsaka para sa akin, walang kaso yung nakaraan mo. Kasi ang mahalaga sa akin, yung ngayon. Yung magkasama tayo, yung mahal natin yung isa't isa. Kaya sana magtiwala ka sa akin. At hayaan mo ako na ingatan at alagaan kayo ng anak mo.
3: Papa Dudut, masaya ako na malamang pareho pala kami ng nararamdaman ni Sierra para sa isa't isa. Kaya nga niyakap ko siya ng mahigpit ng sandali na yon. Nagpasalamat din ako kasi hinayaan niya akong mahalin siya at sinabi ko sa sarili ko na patutunayan ko yon sa kanya. Bagaman nandun yung lungkot sa nakatakda naming paghihiwalay, sa oras na bumalik na ako sa ibang bansa ay pinangako ko sa kanya na sa pag-uwi ko sa Pilipinas ay yayayain ko na siyang magpakasal. Oo, marahil ay sasabihin ng iba na

masyadong mabilis ang mga pangyayari, pero para sa amin ay tamang-tama lamang ang lahat. Kaya nga sinulit na namin ang mga sandali na magkasama kami bago ako umalis. Papa Dudut, naging opisyal din kami ng araw na yon. Kaya labis ng kasiyahan na namayani sa aming dalawa ng panahong yon.

0: honor the dream. Celebrate freedom. Ano man ang kinakaharap ng bansa, ikaw ang simula sa paggawa ng tama. Kaya huwag nating ipagwalang bahala ang ating pagiging malaya. Happy Independence Day mula sa Barangay LS. Stronger forever. Mabuhay ka, barangay!
1: Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Story.

Papadudod, masaya talaga ako na nakilala ko si Sierra at ang kanyang anak. Pakiramdam ko ay sila ang kumumpleto sa buhay ko. Nagkaroon ako ng panibagong dahilan at inspirasyon sa buhay at kahit na para sa iba ay kapintasan ang nakaraan niya ay wala akong pakialam. Lalo na at nakikita ko na nagbagong buhay na si Sierra. Sa katunayan, Papa Dudot, kahit nga hindi pa kami magkasintahan noon ay tinigil na niya ang pagbebenta ng aliw. Sa halip ay namasukan siya sa isang pabrika para kumita ng pera at mabuhay ang kanyang anak. Nais na raw kasi talaga niyang talikuran ang trabaho na yon para may pagmalaki siya ng anak niya pagdating ng araw. Kaya nga proud na proud ako kay Sierra at sigurado na ako na siya ang babae na gusto kong mapangasawa. Dalawang araw bago ang nakatakda kong flight pabalik ng Italy ay pinakilala ko siya sa aking mama Roda. Pero hindi naging maganda ang naging reaksyon ng nanay ko nang malaman niya ang tunay na pagkatao ng babaeng pinakamamahal ko.

0: ganun yung pakikitungo nyo sa girlfriend ko?
1: E ano pa kasing pakikitungo yun, ha? Anong sinumbong sa iyo ng babaeng yun? Sabihin mo nga.
0: Mawalang sinumbong sa akin si Shera. Pero hindi ako tanga para hindi mapansin na kanina pa malamig yung pakikitungo nyo sa kanya. Tapos lagi nyo pang binabara yung pagsasalita niya. Alam nyo, halatang-halatang ayaw nyo sa kanya eh.
1: O, eh bakit? Ako lang ba? Tinanong mo na ba yung mga kapatid mo? Ang papa mo? Tanungin mo kaya sila kung gusto nila yung babae na yun. Para malaman mo na hindi lang ako ang may ayaw sa kanya.
0: Magusto o ayaw nyo ba si Shera? Kasi hindi pa rin tama na iparamdam nyo sa kanya na hindi siya welcome dito sa bahay natin.
1: Eh, ang hirap naman kasi nung gusto mong mangyari. Anak naman kasi. Sa dinami-rami ng matitinong babae dyan, siya pa talaga na merong hindi magandang nakaraan ang ipakikilala mo sa amin bilang nobya mo? Naglulukohan ba tayo rito?
0: Hindi po, ma. Kasi seryoso ako sa pagmamahal ko sa kanya. Sakto na yan. Plano ko na siyang pakasalan pag uwi ko rito ngayong taon, ma.
1: Santisima! Ay, mabaging langit! Nasisiraan ka na ba ng ulo, Alvin? Siguro ginayuma ka ng babae na yan para maging ganyang kaka-obsess sa kanya, no?
0: Mano ka ba? Hindi ako obsess sa kanya. Nagmamahalan lang kami. Ma, please, malaki na po ako para hindi malaman yung nararamdaman ko sa kanya. Ano ba naman kayo?
1: Kahit na! Ayoko na pagsisihan mo yung pakikisama sa babae na yan pagdating ng panahon. Paano kung hindi pa pala siya tuloy ang nagbago? Sige nga! Paano kung sa tuwing hindi kayo magkasama, eh bumalik na naman siya sa dating niyang trabaho para kumita ng pera, ha? Hindi tayo nakakasigurado doon.
0: Mami, tiwala po ako sa kanya kasi pinakita na niya sa akin yung kagustuhan niya na talikuran yung dati niyang ginagawa. Kaya alam ko na hindi mangyayari yung mga sinasabi niyo, ma.
1: Baka naman pinipirahan ka lang yan, ha?
0: Mano ka ba, may sariling trabaho yun? Hindi siya nanghihingi ng pera sa akin.
1: Ay, Diyos ko. Kahit na anong sabihin ko, talagang wala nang epekto sa iyo, ano? Eh kung ganyan lang din naman pala, eh bahala ka na sa buhay mo. Basta walang sisihan pag nasaktan ka, ha? At wag na wag mong sasabihin sa akin na hindi kita pinalaan. Ay, ibang-iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Masyado nang pasaway. Kami nung araw eh, hindi ganyan. Kasi may takot kami sa mga magulang namin.
2: Papa Dudut, hinayaan kong tumalak si Mama, pero pinanindigan ko ang girlfriend ko. Bago ko umalis sa Pilipinas ay kinausap ko si Sierra na hindi niya kailangang pakisamahan ang pamilya ko para lamang mapalapit sa kanila. Hindi naman ako nahirapang umalis noon pabalik sa Italy, pero iba sa pakiramdam yung huling alis ko dahil alam ko na maiiwan ko sa Pilipinas ang babaeng mahal ko.

at ang kanyang anak. Nakakalungkot at ang bigat sa dibdib, pero buo naman ang pag-asa ko. Na balang araw ay magkakasama rin kami at hindi na maghihiwalay pa. Habang hindi pa nangyayari yon ay nananatiling matatag ang relasyon namin ni Shera. Kaso ay nagkasakit ang mama ko. Naoperahan siya sa puso and that time ay mahina na rin si Papa at nabala ang mga kapatid ko sa kani-kanilang mga buhay. Bihira lamang silang umuwi sa amin at magkapanahon sa aming mga magulang. Kaya si Sierra ang naging punong abala sa pag-aalaga sa mama ko noon sa ospital. Yun din ang dahilan kaya napauwi ako ng maaga sa Pilipinas.

0: malaking salamat ha, kasi pinabantayan siya, sinasamahan mo si Mama. Malaking bagay sa akin to, lalo hindi ko maasahan yung mga kapatid ko at iba namin kamag-anak.
1: Walang ano man yun, babe. Nung nalaman kong nangyari sa Mama mo, eh nag-alala ako ng husto. Kaya nga kahit hindi ako sigurado kung tatanggapin niya ako para alagaan siya, nagpresenta pa rin ako. Gusto ko talaga kasing tumulong at iparamdam sa kanya na hindi ako galit at hindi rin masama yung loob ko kahit na hindi naging okay yung unang pagkikita namin.
0: Pasensya ka na talaga sa nangyari noon ha. Pero kinausap mo na rin nun si Mama na kung hindi ka nila matatanggap, eh marerespeto ka pa rin nila.
1: Maraming salamat, Arvin. Malaking bagay na sa akin yung ginawa mo. At katulad nga ng sinabi ko, hindi naman ako nagalit o nagtanim ng sama ng loob. Kasi yung pagtanggap, eh parang paglalakbay yan. Hindi ganun kabilis, lalo na para sa ibang tao. At ayos lang yun. Kaya nga mahalaga na lagi nating kumustahin kung nasa na sila dun sa pagtanggap nila sa isang tao para alam natin ang saloobin nila. Sa kaso ni Mama, maraming beses na rin kaming nakapag-usap at tinapat niya ako na kahit hindi pa niya ako lubusang tanggap dahil sa nakaraan ko, eh malaki naman ang pasasalamat niya na dumating ako sa buhay mo. Alam mo, dun pa lang, tingin ko tanggap niya ng relasyon natin, babe.
0: Masaya ako na malaman niyang bagay na yan, babe. Basta maraming salamat talaga. I mean, hindi lang sa pag-aalaga mo kay Mama, kundi sa pagiging mabait mo sa pamilya ko. At higit sa lahat, sa pagdating mo sa buhay ko at sa pagmamahal sa akin.
1: Hindi mo naman kailangan ipagpasalamat ang bagay na yon. Dahil bukal naman sa loob ko na mahalin ka, babe. Eh, kung may dapat nga magpasalamat sa atin, ako yon. Kasi binago mo ko para mas maging mabuti akong babae. Hindi ko sinasabi na masama ang ginagawa ng mga katulad ko noon ha. Kasi minsan talaga wala lang silang pagpipilian. Pero kung magbibigyan sila ng pagkakataon na makaalis sa ganong klase ng trabaho, sana gawin na nila, dahil naniniwala ako na meron pang ibibigay sa kanila na mapagkakakitaan kung saan magiging ligtas sila at saka hindi maagrabyado.
0: Tama ka sa mga sinabi mo. Alam mo, bilib na bilib talaga ako sa'yo. At sobrang saya ko kasi ikaw yung babaeng pinili kong mahalin.
1: Masaya rin ako kasi tinanggap mo ko at tinuring na walang bahid kahit na hindi magandang naging nakaraan ko. Doon pa lang, alam ko na panalo na ako sa buhay na to. At saka ramdam ko na kamahal-mahal ako. Maraming salamat ulit ha, babe.
0: Mali ka nga, payakap ako sa soon to be misis ko.
1: Ay sus, soon to be misis ka dyan. Ano? Eh hindi ka pa nga nagpo-propose.
0: Huwag mo ako inaamon, may dala akong sing-sing ngayon.
2: Papa Dudut, hindi nagtagal ang pag-uusap naming yon ni Shera nang lumabas ang nurse mula sa kwarto ni Mama at sinabi na gising na raw siya. Hanap niya raw kami, kaya kinakabahan naman ako pero maayos naman ang lagay ng Mama ko. Namiss lang daw talaga niya ako, kaya kahit papaano ay napanatag na ang pakiramdam ko. Nakita ko na saksihan ng dalawa kong mga mata na komportable na siya kay Shera. Kaya naman nag-uumapaw ang labis na kasiyahan ng aking puso. Hindi nga nagtagal ay naka-recover naman si Mama at nakauwi na sa bahay namin para magpagaling. Kami naman ni Shera ay kinasal na. Hindi na rin ako bumalik pa sa ibang bansa at dito na lamang sa Pilipinas, nagtayo ng negosyo para makasama ang aking pamilya. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon. Dahil ipinagkaloob niya sa akin ang biyaya sa katauhan ni Shera at ng kanyang anak para mahalin at pakaingatan habang ako ay nabubuhay. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang aking kwento sa inyong programa na Barangay Love Stories. Nawa mula rito ay may mapulot na aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless and more power po sa inyong...

0: O di ba, kahit sa malayong lugar pa siya nagtatrabaho, eh gagawa siya ng paraan para magkasama po sila, mga kabarangay. Napakasarap sa pakiramdam kapag merong tao na handa tayong mahalin at tanggapin ang ating nakaraan. Yun bang hindi nila tayo hinuhusgahan, bagkos ay sinusuportahan pa nila tayo tungo sa ikakabuti po natin at bihira ang ganyang klase ng mga tao, pati na rin ang uri ng pagmamahal nila. Kaya napakapalad na tayo po ay makakatagpo ng ganyang klase ng taong magmahal. Parang si Alvin, no? Bilang tao, lahat tayo ay merong kapintasan, wala pong perpekto. Hindi kasi tayo pinanganak na perpekto, kasi mang perpekto lamang po yun. Subalit, hindi tayo ang ating mga nakaraan. Kaya mahalaga na patuloy tayong umusad at magbagong buhay para sa kabubuti natin at ang mga mahal natin sa buhay. Ang mga nakaraan po natin, eh kailangan natin pagdaanan yan para tayo ay maging mas mabuting version ng ating mga sarili. Daanan nyo lang ang inyong mga hindi kagandahang nakaraan, no? At matuto mula sa mga nakaraan. Ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1, Stronger Forever, Stay Dry, Kabarangay.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: Itisarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Mga kapuso, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Kumikilos na ang GMA Kapuso Foundation para magatid ng tulong sa mga nais magpaabot ng donasyon. Maaari kayong mag-deposit sa Metrobank, PNB, Union Bank, BDO, Bank of Commerce, Land Bank, o magpadala sa Cebuana, Luwilliard. Maaari ring online via GCash, Palawan Pay, Globe Rewards, Metrobank, Lazada, at Shopee. Para sa karagdagang impormasyon, visit gmanetwork.com/donate. Noon at ngayon, serbisyo totoo.
2: Barangay LS 97.1, stronger forever.
3: Lahat ng bills due today,
4: chill lang. Magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Bayad agad, posted agad yan for select billers.
5: GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.

0: A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
1: Drink light, live light, Sun Mig Light.
2: Drink responsibly. Chill with Sun Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sun Mig Light. Drink responsibly.
3: Dear Papa Dudut, lagi akong nakikinig sa'yo tuwing pananghalian. Balita ko pwede kitang mapanood ng live. Gustong gusto kitang makita at marinig ng personal. Sana dito naman sa Antipolo! Ikaw! Gusto mo ba akong makita sa Antipolo? Good news, mga kabarangay! Makakasama niyo ulit ako sa isang Sabadong punong-puno ng kwento, kilig at kantahan dahil narito nang muli ang Barangay Live Studios. Live na live ninyong maririnig ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Sabado, June 20, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Makakasama ko ang very pretty at energetic na si Lady Gracia. May special performances din mula sa ating kapuso, Nudge Zablan at ang GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Bont Bryan. At kung good vibes lang ang hanap, siguradong matutuwa kayo sa mga pa-games at sorpresa na hatid namin sa inyo. Kaya save the date na! Mga kabarangay, June 20, Sabado, 11:30 ng umaga sa Robinson's Antipolo Atrium. Sama-sama nating damhin ang saya at kilig na handog ng Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
4: Ano ka ba naman, anak? Kaya hatid na kita sa school. Baka mapano ka. 21 years old ka pa lang eh.
5: Back to school sa Barangay LS.
6: Magpapasikat ang isang rising OPM singer-songwriter na may super lambing na tinig. Live the live sa sikat sa barangay to perform her emotional songs, si El Rona. Ngayong Miyerkules, 4 p.m. sa iyong number one and only Barangay LS 97.1. Stronger forever.
7: Di mapagtududahan, di matututunan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat, mga kapuso.
8: Barangay LS 97.1. 97.1 Barangay LS.
9: Stronger.
10: Forever.
11: Habang buhay.
8: Number one.
12: Forever. Over.
3: Barangay LS 97.1. Stronger forever. Stay dry, kabarangay. Kung kayo po'y nabasa, magpatuyo kayo. At sa lahat po ng mga kapuso natin na naka-tune in ngayon, alam niyo ba na si Pearl ay nagkomento sa ating episode ngayong araw na ito na pinagbibidahan nga po ng ating sender na umibig sa isang babaeng maraming pinagdaanan para lamang sa kanyang pamilya sa bandang huli. Eh kahit you and me against the world, napatunayan po nila na ang tunay na pagmamahal ay handang hamakin ng lahat. Yan, galing kay Alvin po yan, mga kabarangay. Ang ganda po ng story, Papa Dudut. Iba talaga pag mas mahal ka ng lalaki. Parang may pinariringgan ka dito, ah. Baka mamaya yung jowa mo, ikaw ang mas nagmamahal sa kanya, hindi kaya? At si Jessa Gutierrez, sana all may Alvin na kaya kang mahalin at ipaglaban madiliman ang naging nakaraan mo. O di magano ka, whitening lotion ka para pumuti ang nakaraan. Uy, sino yung babatiin natin na ano na nagmamaneho? Uy, makikinig daw ito sa atin na ispatan si Kuya Paul Vincent, isang in-drive driver. Sa mga nakakakilala po sa kanya, oo, Paul Vincent, ikaw ay binabati ko dahil nagbaba ka ng pasaherong may dalang cake dito sa GMA, si Mama Bellion. Sayang eh, kung ito'y agad ko nabasa nung hindi pa ito nakakababa, sinabi ko sana na malakas

tip to si Mama Ben. Para na pressure. Sayang, Paul Vincent, di ko kagad nabasa to eh. Pero binabati kita. Maraming salamat for listening. And belated birthday ni Boss Glenn Aliona, ang aming bossing. At happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo. Ako po ang inyong Papa Dudut. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Stronger forever. Stay dry, kabarangay.

0: 2026. Para tayo ay stronger forever.
1: Magkadikit na mula pagkabata.
2: Sasamahan ka namin ng Dalkod, poprotektahan ka namin.
3: Maraming salamat.
2: Linukin mo, nung bata ka naman ang dali mong pasunurin.
3: Nakapawisan ka na.
1: Posible bang maging sila pagtanda?
4: Mula ngayon, papahalagahan ko ng oras natin.
1: Humanda na sa kwentong magpapakilig tuwing umaga. Exclusive Fairy Tale. Weekdays, 9 a.m. Simula Lunes sa GMA.
5: Ang kalayaan ay hindi lang basta salita. Ito ay nakamit natin dahil sa mga bayaning dakila. Kaya ating alalahanin ang mga taong lumaban para sa bayan at ating ipagsigawan. Maligayang Araw ng Kalayaan. Stronger.
2: Natiba!

0: 97.1. Forever. Number 1.
1: Better ang summer sa Barangay LS.
0: Forever Request. Ikaw at ang favorite mong kanta. Forever Request. Ikaw at ang paboritong song mo. Ang bida. Forever Request. Sa Barangay LS. Forever Request. Live!

0: cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Ang grocery para sa masa. Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling

0: sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: TGON Radio. Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
2: Ang grocery para sa masa.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Dito sa 99.5 Number 1, kahit saan.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahimpapawid sa 9

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap? Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Joy's Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saad man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

0: Ano po yun? Parang masarap.
1: Oh, eto. Ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
0: Camion Coconut Crackers?
1: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
0: Oh, gusto kong humingi ng isa, please?
1: Sige, sige. Eto, try nyo.
0: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
1: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Kung gusto mong matikman ang coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Nagugu

0: na magilat at lumagkas ang iyong resistensya.
1: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax sa ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: Camion Choco Biscuit. With extra chocolate and extra creamer in one biscuit, will give a delicious chocolate taste. You'll want to try it again.

0: Kapag ang sobrang init sa labas, hindi ko makontrol ang pawis. Buti na lang may Sphere Cola para masisiglahin ang buhay ko. Sobrang refreshing at malamig sa lamunan ko. Adam Orelar po. Basta sa lamig, isphere mo.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan.

0: ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle mi goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ang seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle mi goreng, pasayahin ang araw mo.
1: You're drinking fresh, cool, calm.

nagrurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.

paano-mano o GSCA TV. Dutin ang power sa inyong remote. Tin ang men. Piliin ang best. Hanapin ang GV gamit ang up buttons. Pag na, press OK and enjoy watching.

0: Yes, Sir Bar!
1: Ang mga balita ito. Pabalik ng tiyan. Bakit sa stomach pain? Mag-Gremil S. Tanggalin ang sakit tiyan. In this of 20 hours. Stomach symptoms of August 2023, December 2024, and May 2025, Filipino doctors. Gremil S. Walang sakit tiyan sa doktor sa balita.
2: Alagang yunilap yan.
3: Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone has been generic name of Gremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.

0: Coca-Cola May Bote, 8.30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
1: May Bote na ang Coca-Cola. 8.30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
3: Alagang unilap yan.
4: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ew! Pawis! Amoy putok!
6: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder para pulbos ng likod at dibdib. Para mabango na. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
2: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag Rexitol Forte Cana. Para tanggalin ang sakit ulo, binat, at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
7: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na.

0: Pamulan.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Coco Martin po, sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang mi goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po, masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap mi goreng, 25 piso lang.
2: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: paano manood ng GSEA TV. Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: TGON Radio.
0: Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan.
2: Wherever you go, it's great oldies on the radio.
3: Dito sa 99.5,
2: cool FM.
3: Number 1, kahit saan.

0: morning, Ate Josie.
1: Happy Independence Day, Ate Josie.
0: Ate Josie, malaya ka na, Ate Josie.
1: Malaya ka.
0: Ay nako mga kapamilya, it's a holiday ha. Saan man kayo pupunta ngayon, enjoy your long weekend. Uli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Malabat.
2: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Walang maglilipad ng channel, walang BBT. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. See you again on Monday. Happy weekend!
2: Happy Independence Day! Mabuhay ang malayang Pilipino.
0: Bye! Bye.
3: Johnson Malabat, Christian Yusores. Pasada, balita.

0: que alla mer. Kasi maiksi yung palda niya eh. Dahil Independence Day, iksiyan yung palda. Abay talaga. 6:02 in the morning, gising na, bango na!
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising!

Milan. 15 Milan kayo dahil Independence Day. Di bali po, happy, happy Independence Day. Arriba, arriba. Mr. Gising reporting in the morning. Let's do this! Narito na po mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising, Pilipinas. Nananatiling isolated ng 8 barangay sa bayan ng Glan sa Sarangani, bunsod ng magnitude 7.8 na lindol. Habilan dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagumit, Cross, Big Margues, Small Margues at Batutuling. Dahil dito ay sinakay o isinasakay na sa helicopter ang ayuda para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Pero ilang residente po sa barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong na pagkain na tubig. Naalala po ninyo yung nangyari sa Cebu dati? Ganyan, nag-line up yung mga tao sa kalsada. Yun ang sinasabi ko, pag hindi nakarating ang tulong, gagawa at gagawa po ng paraan ng tao para mabuhay, eh siyempre pagkain yun eh. Pahirapan po ang clearing operation at paghahanap sa 7 nawawala dahil kakaunti na lang ang supply ng langis para sa mga heavy equipment dahil dito, mano-mano ang pag-uukay para ma-recover ang bangkay ng babaeng natabunan ng gumuhong lupa. Sa tala ng Office of Civil Defense, 47 nang namatay habang 31 naman na nawawala sa Davao City.

0: Mindanao, bago payagan ng mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Pero hinihintay pa ang listahan mula sa DPWH para matukoy ang mga pasilidad na kailangan ayusin at kakailanganing pondo. Sa ngayon, halos 21 million pesos na ang inilaan para sa clearing operation ng mga paralan sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, nananatiling suspindido ang klase sa mahigit 200 lugar sa rehiyon. Nagpapatupad muna ang ilang paralan ng alternative mode of learning para tiyaking tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante. Ay nilagay na sa full alert status ang National Capital Regional Police Office para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Maligayang araw po ng kasarinlan sa lahat ng mga nakamonitor, lalong-lalo na ang 15,000 tuloy pa rin sa pagtutok sa DZMM. Yung kalahating 15,000, abay natutulog. E siyempre, sabi nila, long weekend, pagkakataon namin magpahinga, wala na, 15,000 na lang yung naiwan. Pero di bali po, tuloy, 15,000 man yan, 10,000 man yan, tuloy lang yung ating pagbabalita. Ano po? Mahigit 8,000 pulis ay pakakalat sa Metro Manila tulad ng Luneta at Malacanang, gayon din sa pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batas ang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay na napaulat na may banta sa seguridad sa Matala. May libreng sakay sa LRT at MRT ngayong Independence Day. Libre po ang sakay simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Walang katapusang yellow alert. Ibig sabihin, kakaba-kaba, walang brownout. Pero manipis po ang Reserve Bank Kuryente. Tumagal na mahigit 6 na oras ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 10 tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo matapos po niyang ideklara na wala raw punik. Sa anunsyo ng Meralco, 15 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag singil na katumbas ng 30 hanggang 74 pesos na dagdag sa mga residential consumers. Bunsod po ito ng pagtaas ng generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente kung kailan nagkaroon po tayo ng serye ng red alert noong May 13 hanggang 15. So nasaan po ang katarungan dun? Pumalya ang transmission, pumalya ang generation, ang sasagot, taong bayan. Tama ba yun? Ang sasagot ng kapalpakan ng transmission at generation, tayo. Wala mo tayong choice eh. Pag hindi ka nagbayad, edi putol. O doon walang putulan ngayon hanggang dulo ng July. Pero ang tanong na mga kababayan natin, nasaan ang katarungan, bakit taong bayan ang sasagot sa kapalpakan? Asan na ba ako? Umasa po ang Meralco na bababa naman ang singil ng kuryente sa Hulyo dahil po sa pagbaba ng demand bunsod ng tag-ulan. Alas 6:09.
1: Hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
0: Elena, posibleng magpatupad ng dagdag pawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 50 sentimo po ang itinaas sa kada litro ng gasolina, habang bumaba naman ng 3 piso at 20 sentimo ang diesel at piso sa kerosene. Pero hindi pa po kasama sa presyuhan o ang presyuhan sa trading ngayong araw at ipinapataw na risk premium cost sa mga ng mga kumpanya ng langis. Inaasahan din pong makaapekto sa presyuhan ang muling pagsasara ng Strait of Hormuz kasunod po ng mga missile attack ng Amerika. Sa ngayon po ay naglalaro sa 70 hanggang mahigit 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila. Ay pero puro mukhang okay po ah. Hindi po sumirit ng todo kahapon yung presyo, no? Although ang pinag-usapan po natin ay mean of Platts, Singapore, may delay po yan ng konti. Ang nauna talaga apektado, crude. Ayun yung mga pinupost sa social media kasi yung number po dun sa mean of Platts, Singapore, yung current, hindi nyo po ma-access yan dahil ano yan, unless mag-subscribe kayo. E, 1,000,000 piso ang subscription fee po dyan. Kaya tayo, nagre-rely lang sa mga kaibigan natin sa industriya para makakuha po tayo ng figure. Ano po? Pero hindi po yan, hindi crude ang basihan ng presyo sa atin, kung hindi Mean of Plat Singapore. And good news po, dahil as of Thursday, mukhang hindi pa siya apektado. Baka today pa lang, ano po? O baga, intact yung

0: ating mahigit-tresa sa diesel at yung gasolina mukhang napapako sa 50 yung taas sa as of Thursday. At yung kerosene naman mahigit piso na, ha? Sa as of Thursday. May trading today. Good luck po sa atin, ha? Inaasahan na masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ha? Kasi ito naman yung may mga sasakyan. O hindi ba sa isang paralan dyan, sa Lasal ba yun? Dyan sa Green Hills? Kada estudyante at may sasakyan. So kung 1,000 yung estudyante, o 1,000 din yung sasakyan. Oh my goodness. Siyempre, iba pa yung sasakyan ni mami. Ganong karaming sasakyan po, kaya nagdo-double parking, minsan triple parking pa. Diyan po sa Ortigas Avenue, sa parte ng Lasal Green Hills. Ay nako, ay nasampung magiging masikip ang daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. Ay dumdin sa Katipunan, mga taga-Ateneo naman. Nagpapakalat o magpapakalat po ang ahensya ng karagdagang traffic enforcers para magmando ng trapiko at maiwasan po matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghatid at magsusundo ng mga estudyante. And speaking of school, hindi po nakipag-ugnayan ang Ateneo de Manila sa lokal na pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng basketball team sa Dipaculao Aurora. Camila, ano ba talaga ang tamang bigkas, ha? Ay, ano tama, Dipaculao o Dipaculao? O, nalilito tuloy ako. Yung una, sabi ko, Dipaculao. Tapos ang pangalawa, Dipaculao. Mabagal. Feeling ko mabagal. Parang magandang pakinggan yung Dipaculao. Sabi ko, sige, taga doon ka ba?
1: Galing doon nung ano.
0: O, Dipaculao. O, hindi Dipaculao. Okay, Dipaculao. Mabagal. Mabagal po, ha? Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ng manlalarong sina Rene Batarbonia at Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa imbestigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin ang malakas na alon kaya nalunod. Takot naman ito. Pupunta pa naman ako, Camille, ng beach bukas. Ay, siguro hindi ako pupunta dun sa may ano. O, hindi ako po. Tatay, hindi pa naman ako marunong lumangoy. Oh my goodness. Kaya sa mga pupunta po naman, long weekend po ngayon. Sa mga pupunta ng beach, mag-ingat po kayo, ha. Ako bukas pa. Kita tayo dyan sa beach, ha. Sakaling naipalam po ang aktibidad, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na nakipag-ugnayan sana ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard para makapagbigay ng tulong. Linaw naman ni MDR-RMO Dipaculao Rescue Team Leader Angel Librero na walang sugat, pasa at pabigat sa katawan ng dalawang atleta at galing po sa salbabida ang taling nasa paa ng isa sa mga biktima. Nauna nang lumabas ang resulta ng autopsy na asphyxia by drowning ay ginamatay ni Batarbonia habang hindi dinetalya ang sanhi ng pagkamatay ni Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria. O di ba, nakakagulat nga po yun na sabi nung nag-rescue yung head ng MDRMO, akala nila isa lang. Doon na lang nila nalaman na meron pa palang isa. Paano yun ibig sabihin? Hindi nila alam na dalawa yung nawawala o hindi nila sinabi sa mga rescuer, mga taga-gobyerno na dalawa ang kailangan nating i-rescue, ha? O kasi magkatabi lang eh. Diba sabi niya magkatabing part lang ng dagat? Ayon po sa Dipaculao Municipal Tourism Office, walang warning sign sa resort kung saan isinasagawa ang aktibidad. Pero depensa ng abogado ng resort, may nakapaskil na house rule sa bawat kwarto. Pansamantalang isinara ng lokal na pamahalaan ang resort dahil sa ilang paglabag sa mga ordinansa. Standby Radio Patrol, tapusin ko lang yung report tungkol sa mga mga estudyante ng Ateneo. Ito ko'y na po ng BNP-CIDG ang tatlong persons of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang hindi pinangalan ng opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ang ipinasabi na kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng investigasyon. Nauna nang bumuo ang NBI ng task force para imbestigahan ang insidente at iaking walang foul play sa pagkamatay ng mga biktima. Inatasan naman ni Ateneo coach o si Ateneo coach Tab Baldwin na humarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan ng alien employment permit. Kung wala pa nangyaring ganito, hindi nyo i-check yung alien employment permit. Ang Bunga Labor Secretary Francis Tolentino, maring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang ang mga dokumento. Noon na lang hiniling ng pamilya ng dalawang manlalaro sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon operasyon. Sa ngayon po'y nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din natin ngayon na sila ang nakiusap kay Baldwin na wag munang magbigay ng pahayag at hayaang umusad ang opisyal na proseso. Pinaimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pagkamatay. Umabot na pala sa Malacanang. O pinaimbisigahan na po ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng dalawang manlalaro para magbigyang mabigyan linaw ang insidente. Kanina madaling araw, dumating sa Davao International Airport ang private plane sakay ang labi ni Rene Butterbonya. Aba, may supporter ano, naka-private plane. Dinala ng labi ni Butterbonya sa Ateneo de Davao University para naman sa public viewing. Are you ready, Ellen? 6:16! Sabi ko nga, ito nga, radyo pati. Kaya ba holiday, ha? Ganyan kayo, ha? Wala palang time check, eh. O tama naman, Radyo Patrol tayo. Punta natin si Zeus Legazpi. Ang paghanda po dyan sa pinaglabanan shrine sa San Juan City, kaugnay sa Independence Day. Happy Independence Day, Zeus!
2: Happy Independence Day, Alvin. At kanina pa nga lamang madaling araw ay mahigpit na yung seguridad dito sa pinaglabanan shrine sa lungsod ng San Juan kung saan inaasahang magkakaroon ng flag raising at reflame ceremony mamaya lamang yung alas 7 ng umaga. Ito ay bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ngayon ngang June 12. Dadaluhan yung programa ni na San Juan City Mayor Francis Zamora, Eastern Police District Director, Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. at iba pang opisyal ng San Juan LGU. Katuwang sa pagdiriwa ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP, habang guest of honor naman sa programa si GFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Ngayon, Alvin, may mga tauhan dito ng San Juan City Police at Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP para tiyaking mapayapa ang magiging aktividad ng lokal na pamahalaan. Kabilang itong pinaglabanan shrine sa mga lugar na tinukoy ni Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, na mahigpit na binabantayan ng mga pulis ngayong araw. Kabilang din kung ilang lugar sa Maynila tulad ng Mendiola, Recto, US Embassy, Bonifacio Shrine at Rizal Park. Nag-deploy din yung NCRPO ng mga tauhan sa paligid ng Senate Compound sa Pasay City. Sa kabuuan, higit 12,000 pulis at force multipliers ang nakadeploy sa Metro Manila ngayong June 12. Ngayon, Alvin, dito sa pinaglabanan shrine ay nagpa-practice na, nagda-dry run na yung mga pulis para doon sa gagawing programa mamaya na flag raising ceremony nga at reflaying dito sa pinaglabanan sa lungsod ng San Juan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legazpi, DZMM.
0: Kinukamo yung VIP na pupunta dyan kasi parang ganyan, diba? Iba-ibang personalidad, iba-ibang venue. Sino nakatokay kamo dyan, Zeus?
2: Si GFA Secretary Maria Teresa Lazaro yung nasa ang guest of honor dito mamaya.
0: Okay. Si Presidente, saan pupunta?
2: Sa pagkakalam natin, nandun siya sa may Rizal Park.
0: Rizal Park siya. Okay. Tapos si Vice President Sara Duterte, nasa naman?
2: Sa ngayon, yan yung wala pa tayong impormasyon, Alvin. Kung saan
0: alam ko nandito si Vice President. Ano? Malamang sa Davao yan. Kasi nakita ko bumibisita din siya sa mga naapekto ng lindol eh. Diba? Tapos tama. Sige, go.
2: Yung huli na napadala sa atin ng OVP na update patungkol doon sa aktividad ni Vice President Sara Duterte ay nandun siya sa General Santos City noong June 10 ito, Wednesday.
0: Opo. Tapos si sino pa ba matas official? Yung Senate President. Sino ba ang sino ba Senate President ngayon na dadalo sa Independence Day? Kasi dalawa yung Senate President natin, di ba?
2: Yan nga yung alamin natin, Alvin, kung saan sila magtutungo ngayong araw, lalo't marami yung inaasahang mga aktibidad ngayong bilang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Iba-iba, Alvin, pero yung particular talaga na tinitingnan dito ayon dun sa NCRPO ay doon nga sa Rizal Park at yung ilang mga lugar sa Manila o sa lungsod ng Maynila kung saan meron namang iba't ibang civic society organization yung inaasahang magpoprotesta. Yan yung nabanggit sa atin ng NCRPO, Alvin.
0: Sa susunod na taon, magbarong ka, ha? Pag mga araw ng kalayaan ng kasarinlan, nagbabarong dapat, ha? Magbarong ka next year. Sus.
2: Yes, Alvin, magsisimula na tayong tumingin.
0: Yung mga pamburol yung gagamitin, Sus, ha? Formal-formalan, ha? Bagay sa'yo yan, ha? Thank you. Maraming salamat. Sus Legazpi! Sunod mo natin si Arnello Zaita. Diyan sa Laguna. Go, Nel.
3: Yes, good morning, Alvin. Nasawi ang apat na individual, kabilang ang isang buntis, habang isa pa ang sugatan matapos sumiklab ang sunog sa isang panikiri sa Barangay Rial, Calamba City, Laguna, Huwebes ng madaling araw. Ayon kay Calamba City Police Chief Colonel Dennis De Guzman, ang mga nasawi ay mga residenteng nakatira sa ikalawang palapag ng Red Blocks Bakery kung saan nagmula ang apoy. Natrap ang mga biktima sa gusali habang mabilis tumatay ang apoy bandang alas 3 na madaling araw. Bukod sa bakery, nadamay din ang ilang katabing establishmento, ngunit agad na naapula ng apoy ng DFP katubang ang Calamba PNP, Public Order and Safety Office at mga barangay quick response team. Ayon sa ilang nakasaksi sa insidente, nakarinig muna sila ng malakas na pagsabog mula sa gusali bago sumiklab ang apoy. Patuloy pa investigasyon ng mga otoridad sa pagdukoy sa ekstraktong sanhi ng sunog at kung papaano natrap ang mga biktima. Inaanam pa rin ang kabuang halaga ng naging kala sa sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol Arnelo Zaita, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga muna kina Grace San Mateo. Mga suki natin, kahit holiday, nandyan. Pati si Ted Kua, nandyan din. Kahit holiday, pag nakasanayan mo kasing gumising ng maga, ay talagang gigising at gigising ka. Pati na rin po si Paulo Ubalde ng Virac, Catanduanes. Puro out of town ito. O Cavite, Catanduanes. O ito pa si Delia Balmes. Ang pinapabati naman ay mga taga Hipapad. O G-Papad ba ito? O Hipapad? Parang Hipapad, no? Eastern Samar. Nanonood sa atin si Doka Elva Borrata sa Samaritan Optical Clinic sa Hipapad, Eastern Samar. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am Delia, thank you. Maraming salamat. Manong Rod is on! Magandang umaga sa iyo, Manong Rod.
4: Good morning, Alvin. Anim na namang drug trader ang nahulog sa operasyon ng pulisya sa Bataan sa isang araw na anti-drug campaign. Sa barangay Balsik Hermosa, umabot sa 353,000 pisong droga ang nakumpiska sa isang high-value individual kung saan 52 gramo ng hinihinalang shabu ang masamsam ng Hermosa Police at Provincial Drug Enforcement Unit. Dalawang drug trader naman ang nasa kote sa barangay Panilao Pilar kung saan higit naman sa 30,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa naarestong suspect. Dalawang suspect ang timbog sa bypass operation sa barangay Gugo sa bayan ng Samal na abot sa 33,000 pisong halaga ng hinihinalang droga ang nasamsam ng pulisya. Umabot naman sa 32,000 pisong hinihinalang droga ang nakuha sa isang drug trader sa barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan. Sa Kabuuan, higit sa 450,000 halaga ng hinihinalang droga ang nakuha mula sa 6 na drug trader. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang haharapin ng 6 na mga drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason, Richard Merck! Magandang umaga sa iyo, Richard Merck! Si Richard Merck lang naiwan dun sa messenger ko. Ate, ka muna. Silipin ko nga. Mukhang si Ma'am Ellen Nagit ay nandun pa rin eh. Ganon din si Eduardo Pesimo. Ayan, magandang umaga. Siyempre si Ma'am Lina Ho. Kahit holiday, gising na gising pa rin. Noel Alamar, it's your turn. Go, Noel!
5: Good morning, Alvin. Pinulong ni Oriental Mindoro Governor Marilito Bonsoloro ang pinatawalang National Power Corporation, National Transmission Corporation, Oriental Mindoro Electric Cooperative at isang independent power provider upang talakay ng mga hakbang na magpapalakas sa supply ng kuryente sa lalawigan. Sa pagpupulong, naging pangunahing usapin ang pagkonekta ng dalawang bagong planta ng kuryente sa bayan ng Socorro at lungsod ng Calapan sa 13.8 kilovolt distribution line ng Ormeco. Ayon sa mga opisyal, kapag naging ganap na operational ang mga planta, mababawasan ang epekto ng rotational brownout sa mga barangay sa mga bayan ng Pola, Socorro, ilang bahagi ng Pinamalayan at ilang lugar sa Calapan City. Pinag-usapan din ang pagpapabali sa pagkolekta ng isang 7 megawatt sa planta ng IPP sa bayan ng Bansud sa 69 kilovolt transmission line ng Napocor. Inilatag naman ng Transco ang kinakailangan dokumento at requirements upang maisagawa ang generating unit capability test, makapaglabas ng clearance at tuluyang maikolekta ang planta sa transmission system. Inaasahan ng pamalampang lalawigan at mga ahensya ng enerhiya na ang proyektong ito ay makakatulong sa pagtiyak ng masapat at maaasahang supply ng kuryente para sa mga residente ng Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Yeah, thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Magandang umaga din po kay Noel Maranan, no? Sa Saskatchewan naman ito, na Canada, nanonood po sa atin. Thank you, Noel, ha. Ganun din si Ruby at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. At syempre, and the one and only Ma'am Elsie Balion Florentine. At magpapatalo ba naman yung Sarah Concepcion from Los Angeles, California. Ganun din si Deo Jeronimo. Deo! May isa pa po, Radyo Patrol. Alamin natin ang situation report naman ni Nico Bagsik na nandyan po ngayon sa monumento sa Caloocan. Nico, go!
6: Hello?
0: Hello, Karen.
6: Hello?
0: Nico, ikaw na! Hello ka lang, hello.
6: Good morning, dyan. Good morning, Alvin. Nakaset na ang stage para sa gaganaping programa sa monumento dito sa Caloocan. At ang inaasahan na panauhing pandangal ay si Mayor Caloocan Mayor Along Malapitan at magiging panauhing pandangal din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Para naman sa mga motorista, nakaprado na ang bahagi ng Rizal Avenue. Ito yung papuntang Maynila. Kaya naman pinapayuhan natin ang mga motorista na tumanap muna ng mga alternatibong ruta maging itong palibot ng Monumento Circle. Alas 7 ng umaga magsisimula ang programa dito, pero nagsisimula na magdatingan ng ilang mga kawani ng Caloocan City yung kanilang mga employees dahil sila yung mga dadalo dito sa programa na gaganapin sa Caloocan dito sa monumento. So ayan muna ang balita at ang mga sitwasyon ngayon sa Monumento Circle para sa gagawing Independence Day celebration ng Caloocan City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Maraming salamat po, Radyo Patrol!
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
0: Teka muna, mukhang kailangan natin mag-break dahil may commercial pa pala ako, ha. Sa ating pagbabalik, si Department of Energy. Uy, magpapa-interview si Director, ha. Shoot tayo dyan, Eliza, ha. Umuuna yan, ha. Director Rino Abad ng Department of Energy. Alamin po natin na magiging taya, magiging estimate kung mabubura ba yung rollback sa diesel from Monday to Thursday o mananatiling nandun dahil nga po sa inaasahang pagsipa ng presyo ng langis sa world market dahil sa pag-igting na naman ng tensyon sa gitnang silangan. Ang kinatawan ng Department of Energy sa pagbabalik ng Gising Pilipinas.

0: Diyos sa'yo, pag di tayo ligagan, nababati natin eh. Kaya magandang umaga sa iyo, Roberto Parfan ng Batangas City. Pag ganyan po hindi kayo nababati, pagpasensya nyo na. Ibig sabihin nun, busy-busy yan ako kasi dalawa lang yung kamay ko eh. Pabati din daw yung mga taga-Riyadh. Saudi Arabia, tuwing umaga po nanonood kami ha. Pag weekend naman po, anong ganap ang pinapanood namin? Ano yung anong ganap? Anong ganap yung show natin? Anong ganap? Ah, sina Christian. Oh, tuloy mo lang yan na Bon Ramos. Si Christian at saka sino? Victoria. Yung ano namin, yung counterpart namin. Oh, panoorin nyo ha, anong ganap? Oh, sabi ni Bon Ramos ng Riyadh, Saudi Arabia. Thank you po. At si Jim naman, bati mo naman kami, taga Ottawa naman. Ano ba yun? Ang daming nanonood sa atin. Ottawa, Ontario, Canada. Di ba iba yung Ontario, iba yung Ottawa? Wala kaming absent ha, sa pakikinig sa inyo. Lalo na basta magkasama kayo ni Bigornia. Ha? Bigornia. Hindi po Bigornia, Bigornia po. Si Jim Pedines and family po from Ottawa, Canada. Ang Ottawa ang capital ng Canada. No, hindi po Vancouver. Hindi po Banff. Hindi po Niagara on the lake. Ottawa po ang capital ng Canada. Si Director Rino Abad. Buti pa si Director Abad sinasagot si Eliza. Ako hindi ako sinasagot dito nung isang araw pa. Dead masa kay Alvin El Chico. Kay Eliza lang talaga sumasagot ha. Si Director Rino Abad, ang director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Patawa-tawa ka pa, Director. Ako hindi mo sinasagot. Si Eliza sinasagot mo ha.
1: Sir Alvin, magandang umaga sa inyong programa, sa ating mga kababayan po.
0: Bakit ganon? Sagutin mo muna, bakit si Eliza sinasagot mo yung Alvin El Chico dinidedma mo?
1: Ay hindi, yun lang ako nagpa-interview sa inyong umaga. Wala lahat ka
0: po. Oo, hindi po sumasagot eh. Busy po yan, busy.
1: Maraming naging priority instruction ang secretary namin sa nangyayari sa Mindanao.
0: Apo.
1: At saka may naging meeting with Japan delegates, kaya hindi ho tayo makapoko sa interview. So today, sabi ko kay lahat sagutin ko.
0: So, kahit holiday, Director Rino, ha?
1: Opo.
0: Napakasipag
1: mo po. Pasensya na,
0: ano? Okay lang. Ako talaga naiintindihan ko.
1: Available ako lahat sa interview.
0: Apo. Ako naiintindihan ko. Wala naman problema sa akin. Ano po? Kasi mukha po, Monday to Thursday, mukhang good news naman sa diesel. Ang hindi ko lang sigurado yung trading today. Baka ikaw kumakain, umabura. Pero kayo na po magsabi, anong inaasahan ng ating mga motorista for next week? Gasoline, diesel, and kerosene. Go, sir.
1: Well, tama po kayo, Sir Alvin, no? Ang sigurado po tayo na may malaking chance ng rollback ay diesel. With our mga premium na pinag-uusapan dyan at konting adjustment allowable range with the oil companies, baka umabot tayo dyan ng 2 to 3 peso rollback, no? Ito namang kerosene, hindi pa po tayo sigurado, baka may konting rollback lang, no? Ang gasoline, may increase siguro tayo. Sana bumaba pa ang gasolina for today's trading para magkaroon naman sana ng chance mag-rollback. Pero ang alanganin tayo, Sir Alvin, sa gasoline.
0: Paano sa gasolina, magkano sa kerosene? Wala kang figure eh.
1: Sa gasolina, hindi ho talaga masabi to, Sir Alvin. Baka adjustment or ano, hindi masabi talaga sa gasolina.
0: Hindi, ibig sabihin, yung range lang naman eh, range. Kunting, range lang naman ang pinag-usapan.
1: Kung i-range mo to ngayon, baka range to 0 to, ano to, 2 pesos, no? Kung
0: amaya.
1: O, mga ganun na lang siguro.
0: I agree. So, I agree with
1: kerosene, you. Kerosene, baka no adjustment to rollback of 50 centavos siguro.
0: Ayan, 0 to 50 centavos down.
1: Oo, alanganin talaga, Sir Alvin. So, ang diesel yon ho, siguro medyo may kataasan na ho ang ating 4-day trading. So, I hope ma-maintain lang kasi hindi ho gumalaw masyado ang despite yung recent na atake ng US at sagot naman ni Iran to US, hindi ho masyadong umepekto sa malakihang galaw sa Mean of Blood Singapore. Kaya ganyan ho ang nangyari. Hindi na nawala, ika nga, yung naipon na amount mula Monday hanggang ngayon dun sa posibleng mataas na tsansa sa diesel rollback.
0: Okay, kaya ulitin ko yung tanong. So, umpisa, ano po, ang basa ba ninyo ay hindi mabubura ang rollback sa diesel? Kasi may gitres na po sa diesel, ano po, from Monday to Thursday. Sa palagay po ba ninyo hindi mabubura o mabubura yan ang trading today?
1: Hindi na ho, Sir Alvin. Ang maganda ho kasi, pabago-bago ng statement si President Trump, pabago-bago din ang sagot ng Iran. So, hindi ko alam kung magandang balita yan, pero mukhang nalilito ang oil market, kaya hindi sila makadiretso ng taas, hindi rin sila makadiretso ng baba. Kaya, ang epekto, nagiging stable, ano, unconsciously sa mga ginagawa na, nagiging stable yung galaw lang ng daily trading at hindi malakihan yung mga nangyayaring paggalaw.
0: Sinabi mo yan, Director, hindi ako magpapakarga mamay ay bukas, ha? Abangan ko yung rollback sa Martes ng diesel, ha?
1: Yung monitoring ko, Sir Alvin, sa Iran War, no? May specific tab kasi ang Reuters at saka Plat. Ngayon palang umaga, mayroon na namang statement. Kahapon ito, no? Pero kahapon may bagong statement na naman si President Trump na hindi na naman niya itutuloy yung atake kay Iran. So, talagang hindi nakakabwelo yung pagbiglang pagtaas at biglang pagbaba.
0: Ay, hindi naman po palagay ninyo babalik kasi hindi po tayo, parang nalilingat po tayo. Alam nyo ba ang presyo ng diesel at gasolina? Parang may lumalapit na naman sa 100. As a matter of fact, yung medyo yung high-end na produkto, may isa na ako nakitang 100 eh. Kaya unti-unti na naman po na umakyat sa 100, hindi kaya lalagpas na naman ng 100 dahil sa giyerang ito ng Iran at saka US, Director?
1: Hindi ho. Anyway, may mga mangilan-ngilan siguro dyan na ang range ganyan. Pero ang aming monitoring is 70 to 90 ang ating range. So, medyo may kataasan pa ho yung 100 at most likely, sa tingin ko lang, yung gasolinahan yan, iniilagan yan. Wala sigurong gustong pumunta dyan. Kasi marami ho talaga na mas bababa dyan, nasa 70 to 80. So 90 ho tayo. Ang kadalasan ko, sa pag ako dumadaan personally, experience ko na lang, nasa 85, 86 ho tayo, 82. So, wala ho. Hindi ho ako pupunta kung ako. Ba't ako pupunta ng 100 peso? Hindi ho ako pupunta dun.
0: Opo. So ngayon, nandiyan ka na rin lang, Director. Sasamantalahin ko na po. No? Natanong ko na rin kay Secretary ito last time. Sinagot naman po niya, although hindi po kayo nabigyan ng pagkakataong sumagot, pero gusto ko talaga sana kayong sumagot. Kasi ang dami po nagre-reklamo. Pati si Neri Colmenares. Nagpa-interview na nga kina Johnson no isang araw, although na-interview ko naman the day before. At hindi lang po siya, marami pong naka-obserba na ang ginagawa po ng mga kumpanya ng langis, nagiging kagaya niya. Halimbawa, kamo may rollback sa Tuesday, di ba? More or less, baka mayroon. Ang gagawin po nila, itataas nila Friday, Saturday, Sunday, tigpipiso. O di pag nag-rollback ng 3, baliwala din kasi tinaas na niya ng Biyernes, Sabado at Linggo ng tigpipiso. O di na walang meaning yung rollback pagdating ng Tuesday, Director?
1: Sir Alvin, walang tigil ho ang inspection namin. In fact, nag-a-average kaya lang sa limitadong resources ng biuro ng mismo sa oil. At saka sa field office, sa case namin, for example, nakakaubos kami na in 1 week, nakaka-inspect kami ng 30 gasoline station. Ganyan lang ho ang limitasyon namin. Kaya ang ini-encourage namin, instead na sabihin lang generic ng mga complainant kung saan itong mga lugar na to na mayroong ganito, ganyan, sana maihatid sa amin, nandiyan naman si aming public affairs office, maihatid talaga sa amin yung klaradong address. Kasi at least sa limitado naming tao, matututukan namin talaga yung kahit 10 gasolinahan, makakaya namin sabay-sabay na mapuntahan. Pero hindi ho namin kakayanin yung parang generic lang kasi hindi namin pauubos ang mga gasolinahan in at some point, like for example sa Friday. Pero with that information, kung may mga ganyang klaro talaga na address, babantayan ho namin yung Friday Thursday, Friday na araw na yan. Kasi dyan na nga ang naririnig namin na sinasabi ninyo na nag-i-increase. Mm-hmm. Sir Alvin, may hatid sa amin yung specific address ng mga gasolinahan na to.
0: At ano bala po ninyo? Oy, yaman din lang na wala pa kayo namomonitor. Ano po? Pero ano po ang babala ninyo kung totoo? Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa. Saan katerba po sila ang nagko-comment sa social media po? Social media nga lang, di ho ba? Anong babala ninyo sa mga gasolinahan na nagtataas po? Kahit hindi pa po na-anunsyo, may taas na po sila.
1: Well, dalawa ho. May admin ho yan. Well, ang admin natin dahil ang purpose naman yan is disciplinary lang in nature. Kaya may 10,000 penalty yan. Pero may kaakibat na suspension, no? Nung kanilang operation. Karagdagan na yan. Kung isasagad pa, suspension din ng business permit. Pwede namin i-recommend sa local government unit. Pero may kaakibat kasi dun sa oil direct na merong criminal case. We seldom use that. But in cases siguro na depende sa appreciation ng legal namin, kung recidivist itong isang gasolinaan, baka at some point sabihin ng legal namin na pati criminal, pailan na natin. Partner natin kasi itong mga gasolinaan, Sir Alvin.
0: Opo.
1: They are necessary facilities natin sa community. Hindi naman ho, ayaw namin silang isara kasi paano naman yung supply. Ang amin lang, at least mayroong disiplina. So,
0: hindi, pero
1: ibigay mo talaga, Sir Alvin, sa amin. Nandun kay sa aming public affairs office, didirektahin na namin yung mga gasolinahan na to na talagang nire-reklamo.
0: Hindi, pero
1: makapag-sample lang ho tayo, Sir Alvin.
0: Tama yan. Pero bawal po ba na mag-adjust sila ng preso before Tuesday or dahil may oil regulation law pa naman,
1: tama,
0: hindi yan bawal?
1: Tama ho yan. Bawal ngayon, Sir Alvin, dahil mandated pa ho. Sabi nga namin, during the period na mayroon pang EO110, isang taon ho yan. So, hindi pa binabawi ng presidente yan. Ah, kaya nga, palagi kami nagmamandate every week. Kaya hindi ho pwedeng galaw-galawin yan. Sana may meron kayong masampulan. Sa aming mga regular routine na every week, na all averaging 25 to 30 gasoline stations, marami na rin ho kami na nakitang hindi sumunod. For example, 5 peso yung rollback, pero 3 pesos tumatawad. Nasusyokos na ho yan. At later on, pag hindi maganda yung sagot, ito naman ho ang epekto na yung pwede na mapatawa ng admin fine. So, okay. Yun ho ang ginagawa namin. Pero itong mga instances sa talagang intentional, Friday itataas para walang epekto yung rollback pagka next week, medyo ano yan, may kalokohan talaga yan. So kailangan mo talaga, Sir Alvin, ma-report sa amin. Kahit ikaw, Sir Alvin, kung may mga kasama ka dyan na message sa'yo, ibigay mo na sa akin direkta para siya na ang unahin namin.
0: So anong advice mo sa mga nagre-reklamo, Director? Saan nila ipopost? Saan nila ipo-forward? Eh syempre hindi naman yung pupunta sa DOE ng physical, ano? Ang gusto niya, picture, paano man gagawin? Picture nila, i-document nila, tapos ibibigay sa inyo.
1: Opo, yun na ho talaga, Sir Alvin. Mayroon ho kaming mga consumer office ho tayo. Doon ang official complaint, may e-gov tayo. Pero sa akin, kung madidirekta na lang ho sa public affairs office through the media, gawin na ho namin kagad, mapamabilis.
0: Sige po, tinira natin, ha. O mga kababayan, mga motorista, narinig nyo si Director Rino, ha. Picturean ninyo, ano bang impormasyon ang kailangan? So picture nung gasolinahan, ng presyo?
1: Address lang ho, Sir Alvin, at saka nature ng complaint. Kami na ho mag-i-establish nung kaso niya. Alam naman ho namin na ang gagawin pagdating doon.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Director. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Energy.
1: Magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, Sir Alvin.
0: Thank you, si Director Rino Abad, ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. So wala daw sila talaga na monitor. Ikot daw na ikot yung mga tauhan, wala na monitor. Baka kayo meron. Pero hindi ako naniniwala na wala dahil ang dami po, tingnan niyo yung mga post ko sa ng mga nakaraan sa Facebook. Ang dami pong nagpadala doon ng mga kung ano-ano reklamo na talagang tumataas po ang presyo bago pa man ang takdang anunsyo. Kasi inaanunsyo po nila yan Monday afternoon. To be effective Tuesday morning. Yung iba kaganyan, rollback. May asaan daw tayong rollback. Diesel din kasi ako. Tingnan mo, pag tinaas nila ng Friday, ngayon, hindi kaya bukas, ng papiso-piso, maliliit lang, o 50-50-50, o ano pang saysay ng rollback pagdating ng Lunes, ay ng Martes, ay tinaas mo na pala days before. Di ang impact, parang wala rin. Ano po? Maganda umaga sa iyo, Dr. Mayo Festin. Gising na, Happy Independence Day daw. Ganon din si, hindi pala sumasagot si Attorney Melvin Matibag. Si Ann Bustamante Calumarde, gising na rin. Ganon din si Sisi Maturan na pinapabati po ang mga taga Toronto, Canada. Si Joe and Ellen Santos, si Jell and Louie Matela, at yung mga bakasyonista from Cebu. Si Dr. Gail Santos and Dr. Adi. Yan, maraming salamat. Thank you po. For monitoring, Sir Mick, nabati na kita. Thank you, Camille. Magta-time check muna tayo. It's 6:48.
2: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Magbabalik pa ang Gising Pilipinas. Energy, Energy Friday!
3: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay.
7: Liveraid Pro.
6: May Silimarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage.

0: for happiness.
1: Mocha frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po. Time out na naman.
2: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Roger Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Good morning! Happy Independence Day! Pinatatawagan po namin yung aming reporter na si Rowan. Eh, kaya alam po, may mga signal jammer pala dyan sa Luneta kasi yung presidente ay pupunta dyan, ha? Eh, si Jim Jim naman, nakutuwan-tuwa. Dun sa pagbati po natin, yes po, yung Ottawa yung capital ng Canada at Ontario naman po ang province ng Canada. Ako napuntahan ko na yan. Pero ang pinakapaborito ko sa Canada, Alberta! Maganda yung Alberta. Nature talaga, ano po? Ang lamig naman dyan sa Ottawa, pati yung Montreal, ang lamig, Mario Joseph. At yung Niagara naman po nandyan sa Ontario naman, ha? Kaya magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga nakamonitor po sa atin sa Canada, sa angkaterba din po ang mga Pilipino. Kaya mabuhay po ang mga Pilipino dyan sa Canada sa iba't ibang parte ng mundo. O Independence Day dito sa Pilipinas, ha? Dagdagan po natin yung mga balita habang inaantay natin yung Radio Patrol. Alam nyo ba, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors. Unang batch pa lang po ito, ha, para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga abogado mula sa PECA Bar Law Firm. Gayon din si Attorney Amando Virgil Ligutan, na legal counsel naman ng ikatlong impeachment complaint or complainant laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors ang mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm. Ah, si Attorney Lorna. O kabilang na nga po si Attorney Lorna Kapunan. Hindi din Italia ni Kapunan ang ginagawang preparasyon pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath. parang hiniram mo yung salita ni Vice President Sara Duterte. Siya nagsabi na may bloodbath dati, Attorney Lorna. Magkakaroon po ng bloodbath sa impeachment trials. Linaw naman ni Lida Public Prosecutor Jervin Luistro na pro bono po o walang bayad ang serbisyo ng mga private prosecutor na nakatakdang maghain ng entry of appearance sa Senate Impeachment Court sa Lunes. Ilinaw din ni Luistro na walang halong politika sa pagpili ng mga private prosecutor. Inaasang ipakikilala ang ikalawang batch ng private prosecutors sa mga susunod na linggo. Itinakdang pre-trial conference sa impeachment trial sa June 18. Then magandang alamin, papanong sistema nila? Yung manakarang impeachment po, napanood din natin na nagsalita rin. Nag ginis

ng Administrasyong Marcos. Iginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ng mga kalyadong senador ng Vice Presidente na sina Senador Alan Peter Cayetano at Ronald De La Rosa ang nagsimula ng gulo sa Senado. Ayon kay Castro, binabaliktad ni VP Sarang Cuento at pinalalabas na siyang biktima. Nauna lang isinisi ni House Deputy Speaker Paolo Ortega sa mga kalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate drama. Bumaba po ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon. Sa survey ng Social Weather Stations, noong Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre na nakarang taon. Nakulagot sila sa ano nito, sa survey nito ng quarter ngayon? Third quarter. Oh, tama, third quarter na. Lagot sila dahil lalong sasad-sad po yan. Ano po? Dahil nakikita ng tao, wala po silang nagagawa kung hindi magbangayan. Ay, nako. Bagya rin bumaba sa positive 13 ang rating naman ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa plus 17. Isinagawa ang survey bago pa muling ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado. 6:55, inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte. Matapos magpalabas ang Vigan City Ilocos Sur Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa dating gobernador dahil sa kasong cyber libel. May ganun palang barangay sa Quezon City, Camille. Ngayon ko lang narinig yun. Barangay Ugong Norte. May ganun barangay pala, no? Ugong Norte. Hindi masyadong kilala dito sa Quezon City. Doon po naresto si Chavit Singson. Dinala po sa presinto ang 84 anyos na dating gobernador para sumailalim sa isang o sa ilang legal na proseso. Hindi, sinong nag-file sa kanya? Ba't wala nasan? Sino bang nag-file ng kaso kay Chavit Singson? Kaya nagpalabas ng warrant of arrest yung Vigan Regional Trial Court. Sinong complainant dito sa kasong ito, Bea? Ha? Alamin nyo nga, kasi meron yan, kaya nga nag-issue ng warrant, natural, may nagreklamo. Sino ang nagreklamo kay former Governor Chavit Singson, kaya siya na-issuehan ng warrant of arrest para sa kasong cyber libel? Paki-google kami. Pero pansamantala pong nakalaya si Singson matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa. Ano naman yan? Bailable naman yan pagdating sa cyber libel. That's a bailable case. Pero ang gusto kong malaman, sino ang nagsampa ng kaso sa kanya at paano nagkaroon ng cyber libel? Minura ba niya? Wala, puro kasinungalingan ba? Siniraan ba niya ng puri? Kung sino man yung complainant dyan, ganun yung libel, di ba? Sinampa naman ang reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Bambang Tarlac Mayor Alice Guo o Guwaping. Nagugat pong reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa pagharap ni Alice Guo sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umamin ang dating alkalde na siya pong nagmamayari ng iba't ibang property tulad ng helicopter. Lumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transaction ni Guo na iniugnay naman sa ilegal na operasyon ng Pogo. Inakusahan din ang dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code kabilang na ang hindi paghahain ng tax revenue o tax return at hindi pagbabayad na mahigit 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Guo dahil sa kasong qualified human trafficking. O kita mo, wala daw nakalagay na sa mga, kaya nga akala ko makakahanap ka. Hindi ko mahanap sino yung complainant, ano? Sabi niyang ganon, sabi ni Singson, whoever he is, he's a bad person. Kasi may isang news item, tinan mo sa social media, para si sino bang nag-post, para si Falsis. Tinan mo yung post ni Attorney Jess, ang naghain, sabi niya po, hindi ko alam kung totoo, yung kapatid, yung Camille, yung nag-file ng complaint, yung nagkaso, kapatid. Oo nga, tinan mo nga, ewan ko kung totoo, yung bonito. Oh, nakita ko sa post ni Attorney Falsis Kaya something to check. No, pati ba medyo ano yan? Medyo controversial ano. Nagha-nagain sa iyo ng cyber libel ay yung kapatid mo. Kung totoo man yung pinost ni Attorney Jess Falsis. Nakita mo, Camille, yung kay Falsis?

0: Resilipin mo yung post ni Falsis. Tapos balibigay mo sa akin, ha? Balita naman sa Metro Manila. Arestado po ang motorcycle taxi rider matapos nakawan ang driver ng closed van sa barangay South Triangle sa Quezon City. O dito lang yan malapit sa atin, ha? Nakunan po ng CCTV nang huminto ang rider sa likod na nakaparadang van. Saka lumapit sa bintana, tinangay ang cellphone ng natutulog na driver. Eh, ba't naman kasi natutulog tas nakabuyang-yang yung cellphone mo? Nakakulong na po ang rider na aminadong natukso lang siya. Kaya ninakaw ang cellphone. Eh, pag ganyan po, wag yung mga iba, anday tao, diba? Divisory, halimbawa. O di kaya, basta mataon lugar. Ang cellphone, mamahalin. O tapos parang nagtitext na parang wala lang. O di binibigyan mo ng pagkakataon yung magnanakaw na hablutin ang cellphone mo. Di ba? Sa Quezon City pa rin, arestado ang apat na lalaking nahulihan ng halos 700,000 pisong halaga ng shabu sa barangay UP Campus. Sa loob ng campus to, nakumpiska ang halos 100 gramo ng shabu mula sa mga sospek kabilang ang isang nagbibenta at dalawang parokyano. Dinampot din ang lalaking hinihalang supplier ng ilegal na droga matapos dumating sa bahay ng nagbibentang sospek. Sinasabing kinukuha ang supply ng shabu sa Maynila, saka magkikita-kita mga sospek sa Quezon Avenue. O, naubos yung mga balita natin. Total alas 7 na rin lang naman. Pati natin muna si Boss June Villa. Happy Independence Day. Sana magkaroon ng independence sa Senado. Sabi ni June Villa po yan, ha. Si Flor Dalisa Oledan, maganda umaga po sa inyo. At si Victor Manansala, magandang umaga po sa inyo. Ano daw sabi ni Victor? Pwede ba i-deputize na lang yung mga police at PCP commander sa area para ma-monitor? Hindi na deputize na po yan. Kaya lang siyempre, wala namang technical expertise sa mga police. Ay, hindi naman nila alam paano yung pinipresyuhan ng mga ganyan. Ay, dapat talaga taga Department of Energy. Ay, nasa na ba yun? Hindi ang Camille. Oo, ayan o, tinatanong niya who filed a cyber libel case. Baka si Doris alam niya. Bigyan niya sinong nag-file ng kaso kay Manong Chabit at naisuan siya ng warrant of arrest.
1: Jaka mo.
0: Ano yung sabihin?
1: Hindi ko alam.
0: Ako nagmumura ka na naman eh. Art Villa Senior. Magandang umaga sa iyo, Art Villa Senior. Rich po ang nakatira sa Ugong Norte sa QC. It includes exclusive subdivision like Corinthians. Ah, yun pala yun. Kasi sabi ko, pwede, hindi ko alam yung may barangay, Quezon City, may barangay Ugong Norte.
1: Di ba Pasig yun?
0: Hindi. Quezon City, mga ang nandun sa barangay na yun, Corinthians. Green Meadows. Di ba malapit sa, ano to, Xavierville ba yun?
1: Xavierville.
0: Yung mga mayayamang subdivision, di ba?
1: Taga dun kami dati, sa gilid.
0: Tapos kasami yung Robinson's Galleria. Ayan, at saka EDSA na, ayan. Dali Santiago, thank you, maraming salamat. Hindi, Meralco is Pasig. Maraming salamat, Art Villa Senior at si Dali Santiago. Happy Independence Day, except po kay Bato, Zaldi at Atong. At sa lahat daw po ng mga korup sa gobyerno. Talaga nga, may ganun ka pa. Maximo, good morning po. Tanong ko lang po, ano po bang masangkop na itawag? Araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Ay, yung lakandula po ng Pilipinas ang sasagot. Pero ano daw tama, araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan?
1: Kasarinlan.
0: Dahil?
1: Gusto ko lang.
0: Ruby, magandang umaga sa iyo. At si Professor Lakandupil, mamaya sasagot sa iyo ako. Anong tama? Professor, pasagot mo nga. Anong tama, araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
2: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy on a Friday holiday!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa
2: Gising!

0: pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalik ha. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo posibleng ipatupad sa susunod na linggo.
2: Visayas Grid muling isa na ilalim sa yellow alert. Singil sa kuryente ng Meralco tataas ngayong buwan.
1: Ilang barangay sa Sarangani isolated pa rin matapos sa malakas na lindol. Pitong gusali sa Davao City hindi na rin ligtas gamitin.
2: Kilos protesta kasabay ng pagdiriwang sa Araw ng Kalayaan. Kasado na. Libo-libong pulis ipakakalat sa Metro Manila.
1: Dating Ilocos Sur Governor Javit Singson inaresto dahil sa reklamong cyber libel.
2: CIDG may tatlong person of interest sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng Ateneo sa resort na pinagdausan ng team building. Pansamantalang ipinasara dahil sa ilang paglabag.
1: Magkapatid patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa Naga City. Apat patay din sa sunog sa Laguna.
2: Sa Showbiz Spotlight, Matet De Leon dinepensahan ang pagla-live selling sa social media.
1: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Biyernes, Independence Day, June 12, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Detalye. Posibleng magpatupad ng dagdag pawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 50 centavos ay itinaas sa kada litro ng gasolina. Habang bumaba pa sa 3 pesos and 50 centavos in diesel at 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene. Ay hindi po tatlong araw, apat na araw na kalakalan, ibig sabihin Monday to Thursday na po yun. Pero sa tayanan ng Department of Energy, posibleng umabot ng 2 hanggang 3 piso ang bawas presyo sa diesel, habang 50 centavos na rollback o walang paggalaw naman sa kerosene. Ang gasolina posibleng walang paggalaw sa presyuhan o tumaas ng 2 piso. Hindi pa po kasama sa kwenta ang presyuhan ng trading hanggang ngayong araw at yung pinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Iwala si Energy Director Rino Abad na mananatiling rollback ang presyuhan sa diesel dahil sa pabago-bagong pahayag ni US President Donald Trump kaugnay ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran.

0: 10,000 penalty yan. Pero may kaakibat na suspension, no? Nung kanilang operation. Karagdagan na yan. Kung isasagad pa, suspension din ng business permit. Pwede namin i-recommend sa local government unit. Pero may kaakibat kasi dun sa oil direct na merong criminal case.
1: Sa ngayon, naglalaro sa 70 hanggang mahigit 90 pesos kada litro ang presyo ng diesel at gasolina sa Metro Manila.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 6 na oras ang yellow alert sa simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9:30 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 17 planta habang 10 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Nauna lang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sa anunsyo ng Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil na katumbas ng 30 hanggang 74 pesos sa residential consumers. Bunso dito ng pagtaas ng generation charge. Tama ba ako, partner? Generation charge dahil sa pagpalya ng transmission lines at maraming planta ng kuryente. Dumepensa naman si Meralco Utility Economics Head Larry Fernandez kung bakit sinasalo ng mga consumer ang problema sa transmission lines at planta.
3: We have to reflect the actual costs that the actual bills that are rendered to us by our suppliers, and this included the billings from the spot market that reflected what happened during the supply constraints that the whole grid experienced last May 13 to 15.
2: Umaasa ang Meralco na bababa ang singil sa kuryente sa Hulyo dahil sa pagbaba ng demand bunsod ng tag-ulan.
1: Alas 7:08, inilagay na sa full alert status ang National Capital Regional Police Office para sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Mahigit 8,000 polis sa ipakakalat sa ilang lugar sa Metro Manila, tulad ng Luneta at Malacañang, gayon din ang pinaglabanan shrine sa San Juan. Babantayan din ang paligid ng batasang pambansa sa Quezon City, gayon din ang Senado sa Pasay City sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad. Sa Maynila, pasado na ang pagkilos sa Calao mamayang alas 9 ng umaga, nasusundan ang marcha patungong US Embassy. Ayon kay bagong Alianza Makabayan Secretary General Raymond Palatino, hindi kailangan kumuha ng permit para magpahayag ng saloobin sa araw ng kalayaan.
4: Yung ating panata sa ating bayan, hindi lang dapat yan sa salita, dapat sa gawa, at kasama po dyan yung paniningil natin, yung magpapanagot sa mga kurakot, sa mga abusado sa kapangyarihan, yung mga hindi natututo sa aral ng kasaysayan at dinidistort pa. Dapat patuloy nating isinasabuhay yung aral ng ating mga bayani at ipaglaban ng kalayaan.
1: Samantala, may libreng sakay sa LRT at MRT ngayong araw ng kalayaan. Libre ang sakay simula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi.
2: Inaasahan ang masikip na daloy ng trapiko sa pagsisimula ng klase sa mga pribadong eskwelahan sa Lunes. Ayon sa MMDA, babantayan ang mga lugar na maraming private schools tulad ng Katipunan. Magpapakalat din ang karagdagang traffic enforcers para magbando ng trapiko at maiwasan ang matinding traffic dahil sa buhos ng mga sasakyang maghahatid at susundo ng mga estudyante. Samantala, iginit ang Department of Education na titiyakin munang matibay ang mga paaralang na apektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao bago payagan ang mga estudyanteng bumalik sa face-to-face classes. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, halos 4,000 eskwelahan ang napinsala dahil sa lindol. Sa tala ng Office of Civil Defense, nananatiling suspendido ang klase sa mahigit 200 lugar sa rehiyon. Nagpapatupad na ng alternative mode of learning ang ilang paaralan para tiyakin tuloy ang pagkatuto ng mga estudyante.
1: 7-Eleven, nananatiling isolated ang 8 barangay sa bahay ng Clan sa Sarangani, unsod ng magnitude 7.8 na lindol. Kabilang dito ang barangay Batulaki, San Jose, Rio del Pilar, Lagimit, Cross, Big Margues, Small Margues at Batutuling. Dahil dito ay sinakay na sa

0: helicopter ang ayuda para sa mga apektadong residente. Pero ilang residente sa barangay Tango ang nagpunta na sa kalsada para manghingi ng tulong na pagkain at tubig. Ayon kay Clan MDRRMO Officer Antonio Acharon, pahirapan ang clearing operation at paghahanap ng 7 pang nawawala dahil kakaunti na lang ang supply ng langis para sa mga heavy equipment. Dahil dito, mano-mano ang paghukay para ma-recover ang bangkay ng babaeng natabunan ng gumuhong lupa.
1: Hopefully, may fuel para at least yung mga heavy equipment, may mga pwede nang mag-clearing operation sa mga highways at saka mga inner barangays. May equipment naman sir, medyo low on fuel lang talaga tayo.
0: Sa tala po ng Office of Civil Defense, 47 na ang namatay sa Lindol habang 31 naman o 31 pa ang nawawala. Sa Davao City, diniklarang unsafe at inisyuhan ng red tag notice ang 7 gusali dahil sa Lindol. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa mga gusaling nagtamo na matinding pinsala. 22 gusali naman ay sinailalim sa yellow tag o kailangan munang ayusin bago muling gamitin. Sa ngayon, halos 3,000 na ang naitalang aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.3 na Lindol sa bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Noon na sinabi ng V-Vox na posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks.
2: Handa na ng Department of Agriculture ang tulong para sa mga apektado ng oil spill sa Badok, Ilocos Norte. Galing ng Omnico Port ang barkong may kargang buhangin at papunta sana sa Cagayan ng Suwadsad matapos pasukin ng tubig dulot ng malakas na alon at hangin. Naglagay na ng absorbent tags at spill booms para makuha ang langis na sinasabing umabot na sa bayan ng Sinait. Sakaling kumalat ang langis, tinatayang mahigit 100 mangingisda ang maaapektuhan ang kabuhayan. Nauna nang lumabas na may legal transport permit mula sa DNR ang sumansad na barko.
0: Alas 7:13. Tukoy na ng BNP-CIDG ang 3 persons of interest sa pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo basketball team. Kabilang dito ang mga hindi pinangalan ng opisyal ng Ateneo de Manila University na nagdala sa basketball team sa Aurora. Mahigit 20 rin ay pinasabi na kabilang ang mga coach at manlalaro bilang bahagi ng investigasyon. Lunes, kinumpirma ng Ateneo ang pagkamatay ni Rene Batarbonia at Divine Adili sa gitna ng team building activity. Sa investigasyon, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawa matapos tangayin ang malakas na alon kaya nalulod. Inatasan naman si Ateneo Coach Tab Baldwin na umarap sa Dole sa Lunes para magpresenta ng katibayan sa Alien Employment Permit. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maring parusahan si Baldwin sakaling hindi sumipot o kulang ang mga dokumento. Noon na lang hiniling sa Department of Justice na magpalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin habang umuusad ang investigasyon.
3: Dole is simply or will simply do its job, verifying that he holds a valid and current alien employment permit as required under Article 40 of the Labor Code. If he is compliant, there is nothing to fear. If he is not, then the department will act accordingly. This is not about persecution, this is about the rule of law.
0: Sa ngayon, nakalive na sina Baldwin at team manager Christopher Kimpo. Inamin din ang Ateneo na silang nakiusap kay Baldwin na huwag muna magbigay ng pahayag at hayaang umusa ng opisyal na proseso. Pinaiimbisigahan na ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng 2 manlalaro para mabigyan linaw ang insidente. Kanina madaling araw, dumating na sa Davao International Airport ang private plane sa kayang labi ni Batarbonia. Dinala na ang labi ni Batarbonia sa Ateneo de Davao University para sa public viewing.
2: Hindi nakipag-ugnayan ang Ateneo de Manila sa lokal na pamahalaan kaugnay ng aktibidad ng basketball team sa Dipakulao, Aurora. Sakaling naipaalam ang aktibidad, sinabi ni Mayor Danilo Tolentino na nakipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya tulad ng Philippine Coast Guard para makapagbigay ng tulong.
4: Hindi naman namin alam na mayroon pala kaming visitor dahil wala kaming kalam-alam na may guest pala doon sa isang resort, yung protocol na bago sila pumunta sa kanilang pinuntahang resort, dito muna sana sa munisipyo sila pupunta para magpaalam na sila ay

0: nanatili rito kung ilang araw para sa kanilang team building.
1: Nilinaw ni MDRRMO Rescue Team Leader Angel Librero na walang sugat, pasa at pabigat sa katawan ng dalawa at galing sa salbabida ang taling nasa paa ni Baterbonya. Sa resulta ng autopsy, namatay sa asphyxia by drowning si Rene Baterbonya, habang hindi idinetalya ang sanhi ng pagkamatay ni Divine Adili na nakatakdang iuwi sa Nigeria.
2: Sa lakas po ng current po na humihila po sa kanila pa ilalim, yung buhangin po na nanggagaling po dun sa ilalim po ng dagat, possible po na doon po nila makukuha yung pasa and then may gasgas. Kasi yung sa lakas po ng current po, hindi mo na po alam, gugulong-gulong ka na po kasi dun eh.
1: Ayon sa Dipakulao Municipal Tourism Office, walang warning sign sa resort kung saan isinagawa ang aktibidad. Pero depensa ng abogado ng resort, may nakapaskil na house rule sa bawat kwarto. Pansamantalang ipinasara ng lokal na pamahalaan ang resort dahil sa ilang paglabag sa ordinansa.
3: Alas 7:17, ipinakilala na ang unang batch ng mga private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga abogado mula sa Pekabar Law Firm, gayon din si Attorney Armando Virgil Ligutan na legal counsel ng ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasama rin sa private prosecutors sa mga abogado ng Kapunan and Castillo Law Firm, kabilang na si Attorney Lorna Kapunan. Hindi dinetalye ni Kapunan ang mga paghahanda pero iginiit na magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial.
4: Handa na since last year, maski anong assignment yan, whether one article, two articles, three articles, or four articles. Kung sinasabi ng...
3: Sa pagpili ng mga private prosecutors,

0: Estado. Ayon kay Castro, binabaliktad ng Vice Presidente ang kwento at pinalalabas na siya ang biktima.
1: Lahat naman ng tao nagre-recognize sila na kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa.
2: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente.
0: Nauna lang isinisi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega sa mga kaalyadong senador ni VP Sara ang tinatawag na Senate Drama.
3: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Abay, 7:20 na po ng umaga.
3: Marami pang istorya sa pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Pinakasariwang mga babalita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo.

0: katiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Iniimbisigahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang breach sa website ng Senado. Kahapon, nakapost sa news releases section ng website ang ilang item kabilang na ang bastos na pahayag. Pero makalipas ang ilang minuto, nakadisplay na ang mensaheng under maintenance ang website. Sa initial na assessment ng DICT, pinaniniwala ang limitado lang sa defacement o paninira ang pakay ng pag-atake sa website na nangyari sa gitna ng sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Tiniyak ng Senado na walang nakompromiso ang confidential na impormasyon dahil mga dokumentong isinasapu publiko lang ang nakalagay sa bahagi ng website.
1: Bumaba ang bilang ng mga kontento sa trabaho ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa unang quarter ng taon sa survey ng Social Weather Stations noong

0: Marso, nakakuha ang Senado ng positive 11 na net satisfaction rating na mas mababa kumpara sa positive 14 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Bahagyaring bumaba sa positive 13 ang rating ng Kamara mula sa positive 14. Bumagsak naman sa positive 11 ang net satisfaction rating ng Supreme Court mula sa positive 17. Isinagawa ang survey bago pa muli ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte at magkaroon ng gulo sa Senado.
1: Alas 7:25, tinampahan ang panibagong reklamong cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico sa reklamo ni Lano del Sur Congressman Z. Alonto at yung iginiit na walang katotohanan ang aligasyong tumanggap siya ng mali-maletang perang kickback sa flood control projects. Lona na naghain ng reklamong cyber libel si Iloilo Congresswoman Janet Garin, Manila Congressman Bienvenido Abante at Lead Public Prosecutor Jervy Luistro.
0: Inaresto ang negosyanteng si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Quezon City. Dinampot si Singson sa bahay sa Barangay Ugong Norte base sa warrant of arrest na ipinalabas ng Vigan City Regional Trial Court dahil sa kasong cyber libel. Wala pang detalye sa kaso ng 84 years old na dating gobernador na dinala sa presinto para sumailalim sa ilang legal na proseso. Pansamantala namang nakalaya si Singson matapos maglagak ng 60,000 pisong piyansa.
1: Alas 7:26, sinampahan ang reklamong tax evasion sa Department of Justice si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Nagugat ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue sa pagharap ni Guo sa pagdinig sa Senado noong 2024 kung saan umamin ang dating alkaldeng nagmamayari ng iba't ibang property tulad ng helicopter. Tumitaw din sa investigasyon ng NBI ang iba pang financial transaction ni Guo na iniuugnay sa illegal na operasyon ng POGO. Inakusahan din ang dating alkalde ng paglabag sa National Internal Revenue Code kabilang ng hindi pagbabayad na mahigit 1 bilyong pisong buwis simula 2019 hanggang 2023. Nakakulong na sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Guo dahil sa kasong qualified human trafficking na walang piyansa.
0: Sa Laguna, 4 ang patay sa sunog na sumiklab sa residential commercial area sa Calamba City. Sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bakery at mabilis na kumalat. Hindi na nakalabas ang mga biktima, kabilang ang isang buntis. Inaalam pa ang dahilan ng sunog at halaga ng naabong ari-arian.
1: Sa Naga City, patay ang magkapatid na dalagita matapos matrap sa nasunog na bahay sa barangay Kararayan. Sinasabing nagsimula ang apoy sa kwartong tinutulugan ng mga biktimang 13 at 14 anyos. Natagpuan ang magkapatid sa banyo ng bahay habang nakaligtas ang kanilang kuya. Natuklasang wala sa bahay ang magulang ng mga bata dahil nakipaglamay. Naiwang nakasaksak na charger ang inaalam pinagmulan ng apoy.
0: Sa Maynila, patay ang isang motorcycle rider matapos pumailalim sa armored vehicle sa San Marcelino Corner, Nakpil. Inaalam pa ang dahilan ng insidente habang pahirapan ang pagkuha sa labi ng rider. Hawak na ng pulisya ang driver ng armored van habang patuloy ang investigasyon.
1: Alas 7:28 sa Quezon City, arestado ang motorcycle taxi rider matapos nakawan ang driver ng closed van sa barangay South Triangle. Nakunan pa ng CCTV ng humintong rider sa likod na nakaparadang van sa kalumapit sa bintana tinangay ang cellphone na natutulog na driver. Natunto ng rider dahil gumagana pa ang GPS ng cellphone. Nakakulong na ang rider na aminadong natukso lang kaya ninakaw ang cellphone. Sino bang kumanta ng ng kantang tukso? Tukso, layuan mo ko. Si Eva, di ba?
0: Si Eva.
1: Eugenio?
0: Oo.
1: O si Didit?
0: Hindi ko alam.
1: O si Eva, no?
0: Kakantahin ko na lang. Tukso.
1: Magbayad tayo, tama na yun.
0: Oo nga.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating showbiz spotlight. Dinepensahan ng aktres na si Matet De Leon ang pagla-live selling sa social media. Sa panayam, sinabi ng aktres na masaya siya sa live selling dahil mataas ang nakukuhang talent fee. Nagsimula ang live selling ni Matet nang lapitan ng isang agency para magbenta ng produkto. Ayon kay Matet, tinatawanan lang niya ang negatibong komento sa kanyang pagbebenta online. Nauna nang naging usap-usapan ang aktres matapos maging emosyonal sa live selling session ng igiit ng isang netizen na kaya yumao ang kanyang inang sinoro honor dahil sa pagiging suplada ni Matet. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyel Christian. Happy Friday, mga kapamilya. Balik sa inyo, Alvin Doris.
1: Ano naman ang problema dun sa ano, sa pa-live selling? Alam mo, kung mawala na ako ng trabaho, halimbawa, tinanggal na ako ng DCMM.
0: Hindi, wag naman tinanggal.
1: Halimbawa lang.
2: Hindi halimbawa,
1: magla-live.
2: Hindi mangyayari, Alvin.
1: Parang gusto na akong alisin ni Ginyel, partner.
2: Ba't hindi nga mangyayari?
0: Ganyan talaga yung batang niya. Totoo lang.
1: Magla-live selling. Magla-live selling na lang ako, Ginyel.
0: Yaman din lamang na kinukumpetensya mo si George Irwin Garcia. Sa bilis ang mga nga. Makakabenta ka ng gusto, partner.
1: Hindi, pero nakaka-challenge, no? Ang bilis lang. Pamain. May mga ganun.
0: Meron isang malaking influencer. Taiwanese yata siya. Napapalay pa siya ng dami.
1: Sa harap ng camera.
0: Oo, parang kumbaga nilagay, sinuot niya lahat. Tapos hinuhubad niya habang pinapakita.
1: Tapos ikaw pang mag-check, Daniel, kung may nagmamine, ano?
0: Oo.
2: Yes. Oh. Actually, very fun. Ganyan talaga yung iba talagang netizens. So, parang below the belt naman na yun. Naalala ko yun eh, yung time na umiyak si Matet online. Oh. Dahil niya, kakamatay lang din ni Nora Honor that time. Oh. Grabe naman. Talagang naiyak siya online dahil yung mga sinasabi ng mga tao na suplada daw ni Matet. Oh. Di ba pag nag-online ka naman, nagla-live selling ka, hindi madali yun ah.
0: Oo. Totoo.
2: Sa pati.
1: Kaya lang, ano bang magandang ibenta sa live selling ba, mga damit lang pwede doon?
2: Yeah, o kahit ano. Naman, meron din mga canned goods. Actually, iba-iba produkto talaga dyan eh. Depende rin talaga sa ano. Dito naman sa kung saan siya nag-live selling, kahit mayroong product eh, imagine
0: pwede
2: mo,
0: Ron. Mag-click na nga daw mag-live selling si Sara Discaya. Kundi
1: ano ibibenta niya? Ano ibibenta?
0: Yung kanyang mga kotse, 40 yun.
1: Ako, ano ibibenta ko?
0: Pwede nga. Yung mga sombrero mo. Kasi ano na yan, iconic na yan. Diba?
1: Oo nga, no? Ano. Di ba, pag nawalan tayo, kaya lang wala na kasi akong oras ngayon kasi busy na ako eh. Pero pag nagka-oras ka, kasi paglalaanan mo ng oras, di ba?
0: Tama.
2: Pwede, saka ilang oras yan, Alvin, ha? Miss Doris, ilang oras yan sila umuupo? Minsan 6 hours, 4 hours.
0: Hindi madali na isipin yung itong produkto na ito. Ito ang bentahin
1: kasi
0: mo dito.
1: Kasi dapat walang dead air, no? Parang din silang broadcaster na tuloy-tuloy.
0: Tama.
1: Kanya-kanyang gimmick.
0: Para mapansin ka.
1: Magawin ganyan nga natin, partner. Minsan mag-live selling tayo dito mismo sa show natin.
0: Oo.
2: Pero ang problema... Sama ako!
0: Problema dahil maaga tayo, baka humihilig ako.
1: Thank you, maraming salamat. Ganyan Krishnan!
0: Happy Friday!
1: Ajan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
1: Energy! Mami Sheila Galgana Marcelo! Oh, in the house. Good morning, Mami!
4: Radyo Patrol Balita alas 7!

0: CMM. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. June 12, 1898. Opisyal na ipinroklama ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Sa araw ding ito, sa tirahan ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite, opisyal na itinaas ang watawan ng Malayang Republika. Maligayang araw ng kalayaan mula sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.
5: Partner, batiin natin ang isang masigabong. Oh, masigabong, wow. Nagamit ko. Ha? Sigabo. Oh, si Coco yan.
6: Sigabo.
5: Sigabo. Masigabong. Masigabong good morning. Si Noel Ferrer.
6: Uy!
5: O, naalala mo ba si Noel Ferrer?
6: Yes, of course!
5: Sabi niya, ang bagay daw sa akin na live selling, excelente. Doon kami palagi nagkikita.
6: Tama, pwede rin, pwede.
5: Si Noel Ferrer, Happy Independence Day, Noel. Energy. Sabi niya, Happy Independence Day to you and to Doris.
6: Ay, salamat. Oo. Napansin
5: ako. Ay, nakita ko yung post ni Noel. Kasi nagka-award si na manager ni Atom to eh.
6: Oo nga.
5: Admit lang. Oo, nag-uusap pa kami. Parang nagka-award si... Si Atom, ano bang award yun? Congratulations sa Atom, ha? Pati si Christian Isguera, parang sabay sila. Basta may award silang dalawa, pinos ni Noel.
6: Okay,
5: congratulations, Atom, congratulations. At ang sabi nga ni Sheila Galgana Marcelo, ang kanta daw ni Didi Reyes na paborito niya,
6: ay?
5: Nananabik.
6: Mas bagay kay Sheila nga ang nananabik. Nananabik siya.
5: Ano sabi mo? Nangangabit? Ano sabi
6: DJ,
5: mo?
6: Ano? Magpapatayin ako ni Rodel.
5: Ano nga alilinawin mo?
6: Nananabik.
5: Ah, ganyan pang tono niya? Hindi ko alam yung kanta.
6: At saka si Didi Reyes, gumagayan siya. Nananabik.
5: Ah, may ganyong muestra?
6: Oo, oh, may choreography. Kaya naiisip ko, si Sheila Galgana, gumagayan din siya,
5: okay.
6: Habang nagzuzumba.
5: Akala ko habang tinatayo yung kanyang partner, bahay bakasyonan dyan sa ano sa
6: mansion.
5: Mansion ba?
6: Mansion,
5: sa
6: partner.
5: East.
6: Maganda.
5: Maganda. Dapat imbitahin mo kami dyan, mami, ha? Solid. Aba, partner, kayo, sabi ni Noel Ferrer, solid Doris Atom tayo. Dorat.
6: Ay, isi! Parang dapat magpalit tayo.
5: Ayaw niya ng Aldor.
6: Ayaw.
5: Ang gusto ni Noel Ferrer, Dorat.
6: Dorat. Mm-hmm. Ah, pwede naman din. Kasi pagka
5: parang
6: dalawa...
5: Pamatay daga ang Dor.
6: Huwag niyo pong kakainin. Eh, ganon na. Ay, sino ba mga tao natin dito? Sino sa inyo ang pumitik ng cellphone ko? Wala na naman dito.
5: Oy, Bea, nasan yung cellphone niya? Ibalik niyo, ha? Marie Vigalis, ano, magandang umaga sa'yo. Dagan din si Grace ng BDO. Watching po kami ngayon. Sinong kayo, Grace? At si Mac. Mac Puno. Ayun, nakita ko na naman kayo kanina. Barda yung mga gurang dyan sa studio. Gurang talaga. Nagja-jogging. Oh, watching Ramil Manalo, Mac Record Puno, and Apple Kilang. Nagja-jogging sa buong ABS-CBN.
6: Kung na kayong mag-jogging, mag-zumba na lang kayo.
5: Sumasayaw-sayaw. Ano? Tagawan Elvin Nacion, maligayang kaarawan. O, tawagin mo na nga yan. Kanina pa yung si Jayo pa. Bilisan mo.
6: Ayan, dyan na si... Barangay 804 sa San Andres, Maynila.
5: Saan ang asang San Andres? San Andres Bukid?
6: San Andres lang ito nakalagay eh. May bukid dyan, diba? Natin, Barangay 804 nga. Dahil lang doon si DJ Jayo. DJ Jayo, hello,
7: Isang magandang gising Pilipinas morning. Atin Torres, Kuya Alvin, opo, live na live nga po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada dito sa 804 Onyx Street sa Maynila, kasama ang ating mga nagagwapuhan, mga makikisig nating mga tricycle driver. Sabay-sabay naman tayo. Beep, beep, beep, beep. 1, 2, 3, go! Beep, beep, beep, beep! Nako, eto na. Mamimigay tayo ng ating simpleng regalo para kina Kuya dito po sa may 804 Onyx Street. At sila nga po, syempre, ay nagbigay na ng mga pangalan sa ating napaka-cute na cute na bowl. Ayan. At ang maswerteng mabibigyan po ng regalo ngayong umagang ito ay makakatanggap ng ating transistor radio. O, palakpaka naman! Yes! Ayan! Ng ating GMCML merchandise. Siyempre, ng ating regalong 1,500! Saya-saya naman talaga! Yung iba, Kuya Alvin, Ate Doris, hindi sumasama kasi daw baka mapanood daw nung kinauutangan nila. Nasa side lang sila. Baka masingil. Eto, congratulations, Kuya Roberto Liantada Jr. Ay, Kuya, halika dito. Nako, Kuya. O, oh, ano? Ayan. Anong gusto mong sabihin? Dahil ikaw ay makakatagap ng regalo.
8: Maraming salamat po sa Gising Pilipinas. Pati na rin po kay Doris Bigonya and Alvin
7: El Chico. Nako, eto, tanggapin mo ang aming transistor radio. Good morning daw, sabi ni Ate Doris. Eto na. At syempre, ayan, i-pull tank muna. Meron ka ng extra pa. May 1.5 ka. Yes. At kanina nga po, bumunot na tayo ng dalawang mananalo. Ay, hindi pala mananalo. Bibigyan ng regalo ng Protect. Si Kuya Anastasio. Ayan, Kuya Anastasio. At Kuya Armando. Ayan, Kuya. Ano naman ang gusto niyong sabihin para sa Protect?
9: Thank you sa Protect Antibacterial Soap Everyday Fresh.
7: Wow! Maraming salamat sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness. Protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours of freshness. My moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford the starting 15.50 pesos only, at ito po ay available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Palakpaka! Maligayang araw ng kalayaan para po sa lahat ng mga nagmahal sa akin at minahal ko. Pinapalaya ko na kayo. Pero kuya Alvin and Ate Doris, hindi namin kayo palalayain. Gusto namin araw-araw, kahit na umaga, kayo ang aming kapiling! Yes! Balik sa inyo sa studio. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada mula dito sa Barangay 804 Onyx Street, Romoronda, para sa Gypsy MM. Beep, beep, beep, beep. Bye!
5: Thank you! Maraming salamat, DJ Jaiho! Partner si Attorney Romy, makbati natin.
6: Go!
5: Kasi, di ba, Independence Day?
6: Yes!
5: Anniversary naman ng pagkawala ng kanyang independence.
6: Dahil saan?
5: Pagpapakasal sa kanyang misis. na si Mila Mac. 44th wedding anniversary nila.
6: Ah.
5: So, 44 years ago daw, June 12, 1982, is the day I lost my independence.
6: Easy.
5: Wala na siya independence. Si Mrs. na may hawak na independence niya.
6: Eh, dahil sa sinabi mong yan, maya-maya, ay nakita ko partner, pinapakinis na ni Mrs. yung tanikala.
5: Sabi ni Mac, huwag namang gurang. Oh, damatans na lang. Damatans. Tamatanda. Yung ganun, di ba? Matanda.
6: Oo, damatans.
5: O si, Vanessa, tinan mo to si Kami. Alam mo kung anong attire ngayon? Nakita mo ba?
6: Ay.
5: Napakaigsi ng shorts.
6: Ang ganda.
5: Hindi porket holiday, eh ganyan na yung attire natin. Oh my goodness.
6: Kanya-kanya yan, partner. Hmm.
5: Si Bea, napakaigsi din ng palda.
6: Ay, si Bea, napaka-cute niya. Nakapalda na pang akala mo, bata.
5: Cheerleader. Yeah. Wait lang, attorney, ha? Pasok na namin si Rowen na nasa Luneta po kasi.
6: Yan, Rowen!
5: Go!
9: Good morning, Alvin at Doris. Pinangunahan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbunita ng ika-128 anibarasaryo ng Araw ng Kalayaan sa Luneta, Maynila. Dumating ang Pangulo kasama si First Lady Liz Araneta Marcos, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Simon Marcos at Vinnie Marcos. Kasunod dito, mamayang alas 8 ng umaga naman, ipangunahan niya ang Independence Day Parade sa Quirino Grand, Santa Maynila. Samantala, nakaantabay na mga otoridad sa kabahan ng PM Calo Street para sa mga posibleng kilos protesta kasabay ng selebrasyon ng Independence Day nga. Naglagay na rin ng barbed wire sa ilang bahagi ng lugar bilang bahagi ng security preparation para mapanatili ang kaayusan at seguridad ng publiko. Sa kabila ng paghihigpit ng seguridad, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound at northbound lanes ng Rojas Boulevard dahil sa paghahanda para sa aktibidad. Unti-unti na rin dumadagsa ang mga dadalo sa Luneta Park at Quirino Grandstand. Kabilang sa mga naispatan nga natin ay sa venue sina Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, Manila Mayor Isko Moreno at mga ambassador mula sa iba't ibang bansa at ilang mga kilalang personalidad mula sa entertainment industry. Sa ngayon, patuloy pang dumarami ang mga tao nagtutungo sa Luneta para makibahagi sa pagunita nito. Ganyan man.
5: Oh, si Chris Ikasano, batin muna natin, at si Bonbon Ramos, partner.
6: Oh, ano yung pinabati mo kahapon, nabasa ko nung isang araw ba yun o kahapon?
5: Sino?
6: Hindi ko nga matandaan.
5: Ayon sa si Ma'am Ison?
6: Oo, yun. Nabati.
5: Law, professor, partner.
6: Meron palang ganyan?
5: May gano'n, no? So tamang sakto siya doon sa nangyaring trahedya sa dalawang atleta ng Ateneo.
6: Oo,
5: incidentally, sa Ateneo din nagtuturo si attorney Alang, alam ko, di ba?
6: Pagkadating nung yung eleksyon,
5: okay.
6: Mga ganun.
5: Eh, dating Justice Secretary po ito at dating Solicitor General, kaya may binatbat. Hmm. Attorney Al Agra is in the house. Attorney Al, magandang umaga po, na-miss ka namin.
6: Good morning, Atty.
10: Good morning, Alvin. Good morning, Doris. Na-miss ko rin kayo. At sana pag kayo'y nag-live selling, ako'y imbitahin nyo dahil siguradong ako'y bibili.
5: Sinabi mo yan, attorney Al, pag nawala na akong trabaho, magla-live selling ako.
10: Hindi ka mawawala ng trabaho, Alvin.
5: Sana nga, sana magdila ang health ka. Are you still teaching sports law in Ateneo?
10: No, ang turo ko sa sports law sa UP, sa ngayon, medyo 6 na schools na kung saan ako nagtuturo.
5: Okay.
10: At Doris, kasi alam naman, mahal na mahal natin ang pagtuturo. At sa mga programang ito, kinalulugod ko dahil ang batas na mas nalalaman at dapat malaman ng karamihan.
5: But did you go to Ateneo for your law school? Law education?
10: Ateneo graduate. At hanggang ngayon, Ateneo, nagtuturo tayo sa Ateneo Law School.
6: Animo.
5: Opo. So, meron pong 11, no, 11 legal issues na nag-arise, na nag, paano ba sa Tagalog yun? Nagbunga.
6: Lumalabas.
5: Oo, dito sa pagkamatay po ng dalawang student athletes. Isa-isahin po briefly ni attorney. Go ahead, attorney. Ano po yung 11 legal issues sa palagay ninyo?
10: Nakikiramay tayo siyempre sa pamilya nitong dalawang student athletes. Meron tayong batas tungkol sa student protection, pero unfortunately itong batas na ito tila kulang dahil hindi pinag-uusapan yung tinatawag nating safe sports, no? Siyempre kung ikaw ay atleta, hindi mo naman aasahan na ikaw ay mamamatay dahil sa training or dahil ikaw ay lumahok sa isang competition. At dahil nga nangyari itong off-campus bootcamp or training activity sa Aurora, merong dalawang estudyante na namatay. Na ang tanong, pwede ba itong naiwasan? Dahil kung pwede itong naiwasan, then walang magiging liability kung sino man. Pero kung pwede palang iwasan at nangyari nga ito, then pwede magkaroon ng liability. Una, ang eskwelahan kung ito ay sanctioned ng school. At pangalawa, syempre yung mga coaches and coaching staff, dahil sila yung tumatayong pangalawang magulang ng ating mga student athlete tuwing may mga ganyang activity or training. Kaya napakahalaga, meron bang naging pagkukulang, meron bang tinatawag nating negligence, kasi kung merong negligence, then kung magkakaroon ng kaso, baka maging liable ang Ateneo at ang coaches for yung tinatawag natin mga daños or damages. At kung napakalala naman ng naging kapabayaan ng ilang mga membro ng coaching staff, baka magkaroon pa ng criminal liability. Isa pang issue dito.
5: Teka muna, attorney, yung number one kasi yung pinaka-importante para sa akin, ano po? Anong sagot mo doon? Kasi may tanong ka doon, does the school assume the role of a parent kapag sa mga ganitong klase ng off-campus activities?
10: Oh, whether on-site or whether off-campus, basta ito ay isang activity na sanctioned or recognized ng school, then ang school

0: ang officials ng school at ang coaches ay tumatayong pangalawang magulang. Maliwanag yan sa ating batas. Kaya bilang pangalawang magulang, dapat proteksyonan natin ang ating mga estudyante.
1: Kahit hindi na minor.
2: Yun,
1: kasi hindi na minor eh.
2: Hindi na.
0: Correct.
2: Oo.
0: O dahil sila ay student athletes, bahagi pa rin ng responsibilidad ng school ang pangalagaan ang kanilang welfare. Lalo na sporting events ito, meron ding regulasyon ang Commission on Higher Education. Bahagi dito ang sporting events, kailangan may LGU clearance, kailangan may medical examination before the event. So may mga ganong requirements.
1: So are you saying, Attorney Al, na Ateneo might have a liability here?
0: Yes, might have a liability dahil number one, sanctioned siya. At number two, meron ba siyang ginawang mga safety protocols? Meron ba siyang polisiya tungkol dito? Pwede ba sanang naiwasan? Yun ang pinaka-fundamental question eh.
2: Opo.
0: Pwede bang naiwasan ito?
2: Mm-mm.
0: At pwedeng magkaroon ng liability, number one, ang school. Pwedeng magkaroon ng liability, pangalawa, ang coaches.
2: Oo. Paano, attorney, kung meron namang pinirmahan na waiver? Absuelto ba sa lahat ng klase ng pwede natin tawagan?
1: Assuming na meron na. Assuming
2: meron,
1: na meron.
2: Okay. Oo, yung negligence lang, yung sinasabi natin. Pag may waiver, absuelto ba silang lahat doon?
0: Unfortunately, hindi. Ang waiver will only cover yung mga tinatawag nating na 4-4-C o nakikita natin pwede mangyari. Hindi kasama sa waiver ang negligence, hindi kasama sa waiver ang unsafe practices, hindi kasama sa waiver ang lack of medical protocol, hindi yan kasama sa waiver. Kahit na pumirma pa ang mga estudyante o magulang ng waiver at yan ay nangyari, hindi maabswelto at hindi liable pa rin ang eskwelahan o ang coach.
2: Paano kaya yung coach? Ano ang pwedeng level o sa, ano yung partner? Lakwak ng culpability.
1: That's number 5, partner. Very good. Tapusan natin yung 1, 2, 3. Number 5 na yung tinatanong, yung liability ng coach. Attorney Al.
0: Una, civil liability. Kung sakaling mapatunayan na siya ay naging pabaya, civil liability, ang equivalent niyan ay magbayad ng tinatawag nating daños or damages. And worst case, pwedeng kulong dahil yan ay yung tinatawag nating dahil sa negligence merong namatay. So homicide because of yung negligence na tinatawag reckless imprudence or kapabayaan. Kaya ito, syempre korte lamang ang pwedeng maghusga nito. Sa ngayon, hindi ko alam kung anong uri ng kaso ang isasampa ng pamilya. Pwede bang civil case lang? Pwede bang criminal case din? At isa pang lumalabas na issue ngayon ay yung tinatawag na hazing, no? Kasi pag dangerous ang isang activity at kailangan sumali ka sa activity na to, kasi kung hindi ka sumali, pwede kang hindi masama sa team or pwede kang tanggalin sa team, then ibang criminal liability ang paglabag sa anti-hazing law.
1: So pwede, ibig pala sabihin, kahit ganyan lang yung sirkumstansya, pwedeng pasok siya sa hazing. Kasi ang ang hazing, commonly, alam natin may paddle, alam mo yan, yun, may baluan, may latiguhan, may pag-inom na kung ano-ano.
2: May bugbugan
1: talaga. So pag ganyan na puwersa siya, pwedeng pumasok sa hazing.
0: Oo, kasi anything brutal, anything na psychological, anything na physical, at siya ay precondition para mapasok sa isang org or para manatili sa isang org. Then kasama siya sa anti-hazing, so isang angulo din siya, Alvin at Doris.
1: Balikan ko po yung kaso. Kung sakasakali man, paano yung kaso? May kaso ba na negligence resulting to multiple homicide? May ganun ba? O reckless imprudence?
0: Criminal case siya, kung sakali. Sa ngayon, hindi natin alam kung magsasampa ng criminal case. Sa ngayon, maraming ahensya ng gobyerno ang nag-iimbestiga. CIDG, NBI, DOJ, Philippine Sports Commission, CHED. No? Lahat yan ay kanya-kanyang investigasyon. Kaya at some point, Di ko alam kung gagamitin, syempre ang outcome nitong investigation depende sa pamilya, kung sila, kung anong uri ng kaso ang kanilang isasampa.
1: Ibig ko po sabihin is under the law, setting aside this case, ano, may kaso ba sa batas na negligence resulting to multiple homicide? Anong tamang tamang kaso? Reckless imprudence resulting to
0: paano ba? Reckless imprudence, resulting in homicide. So, dalawang homicide ang nangyari.
1: So, ang tama is reckless imprudence, hindi negligence.
0: Hindi. Oo. Kasi, mas mataas na kategorya yung reckless imprudence eh. Kasi hindi lang siya negligence. Kasi pwedeng may simple or basic negligence. Pero kung sobra in terms of gravity yung kanyang kapabayaan, then pwedeng maging criminal case siya. At like any other criminal case, kung ikaw ay mahatulan, pwede kang makulong.
1: Ano ba ibig sabihin ng reckless? Reckless is parang hindi maingat.
2: Pabaya,
1: no?
0: Or maingat. Talagang total kapabayaan. Talagang hindi niya inalagaan. At ang lumalabas na issue to, medyo daw pattern ito eh. Hindi lang, this is not the first time na ganun. Hindi at ito yung kanya talagang training regimen ni coach, no? And I'm sure, kailangan imbestigahan yun. Is this a pattern? Nakaprograma ba to? Pinayagan ba to ng school? So, nakasulat ba to? Sinang-ayunan ba to ng team? Alam ba't siyempre, mahalaga din yung testimonya ng mga dating atleta. So, nako, napakalalim ng investigasyon na ito, Algernon.
2: May issue po ba kung ang coach ay foreigner?
0: Yun nga yung lumalabas na issue ngayon kasi meron, I think ang coach natin ay merong yung tinatawag na alien certificate, registration form. So kailangan doon lumalabas na siya ay empleyado, that's a declaration sa form na to. Naglabas yata ng pahayag dati na dapat bawal ang foreign coaches, pero may mga pagkakataon na halimbawa na meron tayo mga foreign coaches. So ang tanong dyan ay pinapayagan ba to ng Athletic Association, in this case pinapayagan ba to ng UAAP, kaya ito ay titignan din ng Department of Labor, no, Alvin at Doris.
1: Yung 7 and 8 pasadahan natin because we have 3 minutes left. Ano po, anong government agency na nag-exercise ng supervision over student athletes? Is it the PSC or CHED?
0: Oo. Sa ngayon, ang PSC kasi involved sa amateur sports, no? Mm-hmm. At under the Student Protection Act, pangunahing role ng CHED, pero merong technical role ang PSC. Sa ngayon, nakakaroon sila ng koordinasyon, pero lumalabas sa social media, sabi nung iba, dapat CHED lang. Bakit daw nakikialam ang PSC? Mm. Of course, PSC is proactive here, kaya meron silang multi-stakeholder forum. Nakasama din naman ang CHED.
1: Okay, and number 8, hanggang saan ang otoridad ng Athletic Association sa mga ganitong insidente na nauwi na sa pagkamatay ng atleta?
0: Right now, kasi lumalabas, pwede ba sila magparusa? Pero right now, hindi magbibigay ng parusa. Pero in other occasions, ang UAAP nagpataw ng parusa sa ilang mga coaches. At syempre, bago ka magpataw ng parusa, kailangan yung tinatawag nating due process.
2: Opo.
0: Meaning, merong ground at merong kang binigyan ng pagkakataon to defend yourself. Kailangan nating tignan dito ang regulasyon ng UAAP, kung ano ang kanilang protocol regarding this. Kasi in the past, meron ng mga coaches na dinilis nila or sinanction ng UAAP.
2: Opo. Paano po kung siyempre kanya-kanyang interpretasyon, kanya-kanyang definition kung ano yung rigorous training regimen. So yung nangyaring ito, initially, ang makikita po ba natin ay talagang lumagpas na ito at pwede nang pasok dun sa anti-hazing law?
0: Yung rigorous training kasi una, dapat daw sana sa swimming pool lang para controlled environment. Number two, yung pinili pa nilang beach ay some portions of the beach, yung open water, medyo treacherous na or mapanganib na. Kaya maraming nagtatanong bakit dun mo ginawa at kulang daw yata ng safety protocol. Kaya baka ang interpretasyon ng iba, ito ay rigorous na, and therefore kung siya ay precondition o pag hindi ka sumali sa training na to, tatanggalin kita, or yun ang perception ng student athlete, then baka pumasok sa anti-hazing.
2: Opo. Meron po bang pananagutan ang local government unit sa mga ganitong klaseng sitwasyon?
0: Maliwanag sa Commission on Higher Education regulation nila na kailangan mayroong coordination with the local government unit. In this case, walang naging coordination ang local government unit, kaya ang sinasabi ng LGU, hindi namin ito alam, hindi sila nag-